0: ya va yisa lava va va tekniku va hina lava va tshuka va hi phuzela mati wa tiva lixile. Hallo.
1: Awuxeni papa Ize Ariel Makwakwa.
0: Sasekane ka rito lilumba mani kusukela kwihi ka kona?
1: A rito leli la ko Saseka lilumba Elias Andre Zandamele kolani Marakweni.
0: A swivali wa mehe.
1: Nga hlayi ngopfu swivali.
0: Inaka ka mavonelo ya wena. Swi li yini swoleswo?
1: A mavonelo ya mina. Loko papa ilixile a famba a ya ntirhweni a ya tirha a tlhela a vuya kaya mamana na yena lixa a famba bazara ku xaviseni a tlhela a vuya vadama va vuya lani gabinete ka wona vusiku leri loyi a ndzuluka lavisahala loyi a ndzuluka lavisa hala a va hlayelani nchumu vanhu lava va bizi lava loko va nga hlayelani nchumu vanhu lava bizi lava ni nga dumba hi kan'we swa kumbe yi nga va minkazalo ya mintirhweni lomu a va tirha kona va tirhaka kona leswi va khomakhomaka swona swa ku pfenza swi tlhela futhi loko i nga li leswo swi nga endla mun'we ka vonela a ni makhwatambelelo hala handle loyi a yaka ya dlaseni ya hanja vuya na a karhalile lani mbedweni a nga swi gwenti swa ku a nga endlela loko a tlhasela no tlhasa ri fokonya vurhongo ku ve a xiveze mun'wani a yo karhala hi diverdade hi ku tirha leswi swa endleka a hi leswo swiwana.
0: Karimambo Sivale, vonelo bya wena byi ni lisima emichinini ya Radio Mozambique. Hi ta twa ku vulavula ka van'wana vayingiseri va hina lixile.
1: Karimambo xilatani wa mina.
0: Karimambo swona. 2 horas, hi tlhandlekela 11 minutos. A hi yimi. Mavonelo hi matwile kambe hey.
2: Siku na siku papayi.
0: A ni swi twisisi woyowoyo.
1: A wu swilo.
0: Sasekane ka rito hi mani kusukela kwihi ka kona?
1: I Carlos Mondlane ka xitekwana.
0: U kona ka dzovo?
1: Ni kona bava makwakwa.
0: Mavonelo ya n'we mali yini hi nkarhi lowu?
1: Mhaka leyi na yi twa. Hi batlokweni.
0: Hawena.
1: Ya mhaka leyo yi hlamula leswaku ngopfungopfu swa endleka wena wa ntirhweni wa vuya u karhalile ka kunene mazi lweyi wa ku ya ku xaviseni lweyi hi yena sungulaka nkingha la
0: tikini
1: ene ku raka ta huma mukama wa ni timothy a ni chance hinkwayo ku a xijumba va mbonya njhe nkama lowu a dina
2: lowuvana
1: movimento se ku huma hi lwaku bavuya na ku paka xin'we kumbe swo xin'we se a yi susa kwalano ba a xin'we phela teki munhu a ku paka na tlhela ku pakisisisa se ka swona phela ku komba swa ku a timetora laka vuyo buya na gqoka ovhororo la mutitwile
0: a ka ni titwi la ka vava la ka vava kumbe a nga bali nchumu
1: wa swi twa ke se wonaona a ta vhizi u kalangana votati ta fambisa swoswo baba
0: siku ni siku
1: loko se yo za ya n'wela a swi dyiwani za xi ya n'wela ku loko xi ya khome se ndhawu ka ndzova ya ha tuvi i swo masa swoswo waswo se majisekele la se swi nga ta humelela ka ku khomesa matihlwengo ka tingana a xi ve ze to onhera zawu yi humelela kwala qekini
3: hikuva ka nhloko ya homu nga ta yi peta ndzeni ka saka la hi ta bondla ni timhondzo ta yona wa swi vona se hi leswo mina ni swiveka ni kama la
0: karimambo hi matwile mavonelo ya n'wina hi ta twa ku vulavula ka van'wana va yingiseri
3: mpela
0: 2:13, Radio Mozambique, emissora provincial ya Maputo. Hi bula hi leti ti hi vavaka evuton'wini bya hina. Hoyo hoyo. Sasekani ka rito hi nkarhi lowu byi yaka ku xeni hi na mani kusukela kwihi ka kona. Bava xitlhangu mavonelo ya n'wina mali yini?
4: Mavela ya mina laha swi nga mahala kaya lava tirhi n'wana hi ntindimento
0: ku nga na intendimento
4: hi swona mun'wana ku ka sini mun'wana ku ka sini avi wanuna swi lava nga va ni mbuya lomu tlhelweni wa sata sihlumbula tawu loku ni xona a ku famba ka yeli ya mbuya wena ole mamana ni mbuya tlhelweni swi va baba kona yima kwala mavela ya mina
0: karimamba sawude
4: ni
0: tlangelile 2:14:40 laha byi yaka ku xweni hi laha hi kotlanaka kona a xi ndzivanile hi bula hi ta vutomi bya hina bava bava a vuya hi le ntirhweni a ta fika hlamba a dya a ya xilawini bava a miyela ku ntse a nga mbali nchumu mupangarati wa kona a vuya hi bazara ku xaviseni a tihlambela a tidyela na yenavo a ya nghena kwala mibedweni ku nga na bava a miyela ku ntse a ku lirongondo a vurhongo a swi mala ku yini sweswo ka vanhu lava va xanisekeke hi ku lavana va hiseka hi ku hakela timali ta malovolo ni michado kambe hanyele ile la kufana ni lolele hi bele lincunga hi yanguli hoyo hoyo hi kukumile hoyo hoyo hallo ya a hi nga ta yima hina tshemba la hina bava i ku ndhuna hi jambu hoyo hoyo
5: awuxe
0: hi xile hoyo hoyo mimani vito ka michini ya radio Mozambique
5: a vito ndzi tatana Louis Khosa Mashishi Nyambani
0: inaka muni muzana Khosa hoyo hoyo
5: hi mina loyi
0: mavonelo ya n'wina mali yini kusukela a Mashishi a yi Nyambani
5: hawu ya laha bava
0: ku ni byela mhaka
5: ya ku loko
0: na ku twa
5: ntangangu lowu wu khwatsizi loko wu nga tiyangi
0: heku
5: buva ubuva
0: a wu pfanga
5: ya hi ku a nuna i kumeka ni ni orgulho a sati na hi ni orgulho a nga kona a nge la ku henya munghana o hambi ku kombela ka chimu ka munghana
0: he wena
5: a ve ni munghana handle laha kaya a swi kombi a swi koteki ku u nga wuyi u ta u ta mangula
0: hambi u ni munghana
5: hambi loko hi ni munghana pure ka rambu ka hina ga vavanuna ni karati lexana
0: la karata rambula wanuna
5: ya leswi ni tivaku a jezi na hi ni tshamela ku mahaleso a nga ni disprai maxi a nuna na da swi kona a wanuna i fana ni xiharhi nda timanyisaka ni yini hambi loko a geli ka ndhawu yo sola tivi tiwa tipaga kambe kaya ya ku u nga to tekela u se u gheta vhiki u nga mahanguli mamani va ya kaya a swi koteki
0: a swi twakali
5: angangu lowo so wona na ukaro tsaka tsaka kumpa makama kami kare uta tsoka u hasoleka va kumitela ka mwana mwana kunde lo wa kumitela ku wona lezako loko ndo mwangula lo wa mamani wa bandukelana ne ati miyelela lo wa baba o lo wa mamani loko a chikisa lo wa baba wana lo wa baba na yena ngo ya yena a hi bo
0: kambe va etlela lezali ya xa va kola babayi
5: hiko
0: ku hefemulelana hi makatla
5: hikwako loko ndzi n'wi henya a ta bumba hi ntawo ndani wa ntonaku loko ndzi n'wi henya a ta bumba ya hi laha u nga onela mina a mungangu lowu a wu tiyangi papa ya riyela
0: khani mambo a swona
5: ya
0: hi tlangela mavonelo ya n'wina hi nkarhi lowu wa mpfundzu la byi yaka kuxeni ka michini ya radio Mosambiki hoyohoyo mungani wa mina lweyi va nga hitwa va va va hi sola va hi hlayela swilo swa ku tala mpela hi ku dlandi lweyi hi ku hetiseka mani heyi mavonelo ya wena ku dlandi u swi vonisa ku yini swo leswi yendla swoswo
6: ahuma ni ya ntirhweni yena huma ya bazara loko hi vuya timhondzo ta mbuna
0: hakwena
6: a landzeni ka swona a swa ku nyama yin'we swa twakala mangeleke a li rhandzu le la tolo laha ni kona
0: loko swi endlisa leswo
6: ya purukambi loko u bubusile handle wu vuya anje a ngwini ka wena a wa ni pelile mama ni pelile papaya a swi nge suki se manjelo swibye swi ma hisa xileko ku na lweyi se mbilu swi jikeke a nga ha pheli a rhandzi buluku kumbe nguvu ya ha le nyin'wana loko yi jumile a ya ha li ya yena a li rhandzu ni liya la tolo a va le na lona laha li kona hambile ntshama xangweni lin'we yi ze liyaxa ku dya swa siku swa vutomi la n'wina hanada swi kona li rhandza laha li kona leliya la tolo le
0: a swi nge endleki liza liyaxa wu hefemula hi makatla na wuyontse
6: nada nada
0: ha wena
6: halaya siku na le ambilu ya loyi jikele ku mbilu ayi bo kwato muntu futhi ka vavasati hina vavanuna hambi loko yo kwata ka njhani ku tiyisela wu tiyiseli ku vhileli
0: ha kwena i mugrika
6: n'wana mamani li rhandza laha ni kona ku na lirhandzo lani ya a ku na lirhandzo
0: ha wena
6: a mun'we tenga humelela kuhasi swinya mixana u swi endleke mpotlweni yiso swinene para ku ze u kumeka mhaka na yena loko mhaka endli kona u fane ku endlelisa matitiya lowa yisati ee a ngwini tema ni vone nchumu andleka ku humele nchumu mo hefemulelana ze i xiviti xa xikulu lexa kuveni mu le sangweni lin'we mangetela a ku na nhlamulo la phakati
0: kwalexi hi lavaka xona nhlamulo mani he wena
6: ya swa karata
0: khani mambo
6: a ku na lirhandzo makwerhu la phakati ka hina vambirhi a li kona hambi loko ni swilixile hi hlekelele hi ku yini yini
0: hi xava mapawu vatsongwana va dya na hina hi dya
6: nopoti khani mambo ma u yi veke khwatsi mhaka leyi hi leyi humelelaka mindyangwini sere
0: ha wena
6: loko hi buka mithadu leyi hi khadaku swoswi loko a chada sabado loyi sabado wa hweti yitaku sa a va ha le xikan'we
0: a va ha yangulane
6: a tsakela ku ya ndlhulo hi rejisa a nga tsakela leswaku loko hi ta hambane ku hi fa ka nuna wa mina kumbe ka nsati wa mi e-e a tsakela ku ya komba vanghado anela liya ko a swi le mbilwini swa lirhandzu la yela ku va tata va tshamise ku yini wa mina Kani mambo mkuu?
0: Kani mambo mngano wame?
6: Kani mambo mngano wame. Aluka auta sikana na auta ni zirla nume rawena.
0: Nita kuposela?
6: Ya posa, posa.
0: Afalo mumakaya bava hipfimba minkolo. Kwele niwa ema vazu ya tensao. Ujanu kuyesha swinga yehli peya. Lavetela nsatu wa wena umu kumeka mba kona. Lavetela nuna wa wena ule mchadane ke munyutana isi kulo liya. Munga mukumeka mba kona. Tu akuvava uvaviseka masubira matensawu ni manervu. Usi tuasa kulawa manervu manga kwela moya lo uuma kawari wama bringadera. Wama nervu manga kwela mayo kwela mpela. Kamuku umilesa kumpela maze verdade. Yehova hianguli Yehova Jesu. Aela ina. Nitsikati nitira, hoyo hoyo. Hello. Hello. Zero zero, lishile hoyo hoyo. Hello. Hello. Hikuya mukelile hoyo hoyo. Layala lincunga, hello. Ahize ikumana.
7: Ma comerte mi giorno qua.
0: Ha, Silvestre. Eh
7: me.
0: Ma vonele ya wena makeni mali yini Silvestre Dzimba?
7: Baba makwakwa makani mwe so game ke di gore.
0: Eh.
7: Alo kumunwanyane anga kolwanga hanje. Asikumwanyane isi zwira kaya. Manje baba kuma vulela mi hata vaidisi. Ai kwa masiku swa ku hambela ku muholo va lakaya anga ve kwa masiku ka munwa hela ku hela u masemana hambi ku ti hola va tiri kona lakala amunga khumbala swikona mhaka loko swa ku humelela leswo kuna zomthinga lwa mamana handle wa tsaka loko anga tsaki swinga yantswa avaka ralili lwa matiri la ku kona na wo karalile swa swika goga ni nyamuhla ka munzu kwa zwo swo heta u masemana kuna zomthinga ba makoka nga mahanyela la kaya ndi ba makwawo
0: kuna zomthinga lano
7: Bemi ishma kukono falja na ade zai.
0: Ii.
7: Ine silagati.
0: Kani mambu kapapai?
7: Kani mambu kiruwa wongu kula mambu.
0: Ai, don't say ni.
7: Ai, don't say ni akoke.
0: 2:26:17, hoyo hoyo. Halo. Halo. Mungi siro ranzi ya kalishile. Hello.
7: Hello. Kana mambo.
0: Kana mambo, ina mane lincungene kusukela kwe ka kona.
7: Ana zwa matsolo. Aka mavoko kana mapwa.
0: Ina ka ba matsolo. Ka mavoko. Ha! Amaka bava hiyo le hive ke ke mavonele ya wena mali yini ka yona.
7: Ngiyikile kana mapwa.
0: Yo tlanga cho cho cho.
7: Tlanga cho cho cho.
0: Ah.
7: Aka fami ntongo loko tsisa tsisa.
0: Singe fambi.
7: Ene tsale ngoku phe.
0: Ha wena.
7: Kuma zwa ku zama ufulavelana, loko ku tsenga vo bhakanyiswa vo.
0: Hi tamela mabebele ya kerekene kambe eh loko ya hi ya tlhela hi munwe.
7: Loko ti dya swi endla leswi mi fulavelana kutana vutomi bya ha fambi. Bya ha fambi loko ku bakanyisiwa voko u teka u swi vona swa ku hala ku ni ntumbelelo.
0: Kweto lavo li landza voko hambiloko li li kule.
7: Swa ku swa enceka nkama wun'wanyana u kuma swa ku bya hala u kumela swi yamisaka kona ku kona hambi yo mithato leyi chatiwaka. Aku mithati xana ngopfu mati loko ku bya mithatiwa swentente u tihatiwa mundzungu e a va ha leswikana
0: ha wena
7: yo u swi vona swa ku
6: Patana famba hi minenge litano. A swa ha ri swona swa khale swa ku loko swi endleka swa ku faleswo swi tala ku va mi fa xikan'we mi hanya xikan'we. Swoswi njhe ku dyiwa yini wa minchumu tala ku va mi dividirana bya a nga ha ri swona leswi. Vona mithati swoswi majaha a ya ha ri ya nchumu. Ya hi mhaka leyi endlekaka minchoti. Loko ku za ku nga vi ni ku endleka swa ku fana ni leswi a wu tiwi majaha ri kona laha. Na makwazo kan mambo ai tiri kumbe a ta tlhela hi kumana futhi
0: hi ta kumana
6: ta ta hala ka xikolo na
0: xikolo hi ta kumana hosi yana
6: mazi don bekela mbili yangi tsariswa zwi
0: kan mamba sode awo mami sia lo makaya papai beijo lá com um tonto ali wa querida com o querido wa wena chimane ka sosia minga chada na kuna va padrinho loko lulo munthu na ngabali nchumu nada loko mutokaro kuma sa kuna yena vangala ku tokariwa ni ku tsongo nada mazever nada ni ku tsongo auni vone simu humbu ya mina papai juro ka kunene na vona daka si radio ya kona radio mani hewe no radio msambiki vulavula hi soso si hanyaka lomu makaya halo sasa kane ka rito mimani kusukela kwihi ka kona inaka arlindo mavonelo ya n'wina papa hi mali yini mpela
8: ku nga eta papai ni o vabya ja mamana loko a sukane na yako bazara ku xavisini ka makhokho lawa yena la a wona swa ku hala nakona nge pozi na yena zama swa ku ba a pa wo medela ku baliwa ba meda ba meda xela ku avana u fana pena a mexa papai kwa tso papai nga nga bowa vabya pa ipodi a ku ntse hi mhaka xivito hambi ka xivito phewani loko swa ku ba papai anga sekeleki we wona mhaka le papai makwako
0: i mhaka le
8: ka xivito hambi ka xivito hambi wa wena u makwako wo suko ya kaya kuma swa kaya ku lunge nchumu ka u tivetaka kwako a wu nge n'wi anguli mamana ni ri fo wena tenku hambi ka xiviti ku pora swi lava ku hlaya kwini swo leswi swi ta hi kwini fikele kwini xa wu hambi ka xiviti leyi mamana pota ku ntse hambi ka xiviti kwihi a wu papa a nge nge yete nkava ni mhaka muni a nga ku anguli ku ku angula pota a wu yeliwa o a nga wu yeliwi kwala bazara ha
0: ya leyi mhaka ya ku sungula u yi vekeke leyi ya wumbirhi yi li yini
8: aya mbiri hi leya koko nga yeta lweyi mamana a hambeke xiviti o papa ya hambeka xiviti swa ku mi nga angulani mhaka mu kwatisa leswaku ni epela ni mi angula swa papa hi nga ntsuluka o mamana a papa a byala mamana ku hi nga ntsuluka ni vhala pela ku ni vhala pela tanteka chuma ka tanteka chulumu wa so xa ku eka michumu ya bibeka hinkwavo vambirhi va nga woni lava manje ni michumu ya ko loko a humile hi michumu ya ka humbi yi nga humela vhiki leyi nga ndlula o hweti nga hela no vhala pena a ti chuka mamana ku tsuka papai o papa ya ku mamana hi nga tsuluka hali no vhala pena so pota va miyela ku ntse va ku ha wona swa ku ta yitika loko yitika nchumu vona va nga na maidea ya ku wa xipuritana va ya kwini so pota va ntsa swoleswo ku na meyi
0: se maxi loko a nga li leswo ke hikuva xinyimo xin'wana xi nga hava kona phekola
8: ete loko va ya holova papa loko va ya holova a loko wu li munhu u ku tswaliwa hi wanuna ni wansati a wu nge peli xidlapu nga vulalanga nsati wa wena we na poti li pela dlapu nga hi ku holova so mina hona mhaka mina u suka laza kipri la nyangweni ku nyapu ya nyangweni poti a fanele hambeka xiviti a kwata ruketeteni mati ku sena bulala pra misuka tikhala na mhaka na swo wa swo ya swa swika zena hi ta vhiki mavhiki mambiri mavhiki manharhu hweti ni ya twesi ya wumbiri switu hi nga khumulani lomu nkwini ka mbhedo lowa wun'we lowu ya i kona mata
0: Sko. Kani mambo ka mfoto?
8: Kani mambo papa.
0: Ai fambene ya nyembana sosi papai. Ya nyembana.
8: Mama jona so na so ente ko mtinkwini vhena.
0: Ya nyembana ai fambe.
8: Kani wapi? Ndindilani. Dari
0: jondi na ndari mure. Mavadzi ya ku homa mavoko ni minenge matlakuka swinene inwana mhaka inga tshuka ali yole maze verdade. Nga na ndlwini kuma swakabva ku yanguli ni ku tsongo. wo hlekelana na yena la sala hikuva vatsongwana va kola va ku mamani na papa yinge hi loko xilo xi ka kunene wena kutsongo nada swi bala ku yini ku va mamani loko a ya vuya loko a nghena lomukwarto a nga bali nchumu na yehe papayi loko a nghena lomukwarto a nga bali nchumu
2: siku ni siku todos dia
0: a vavabyi a hi ti vavabyi a vavabyi vambirhi va khwatsi khwatsi khwatsi khwatsi va phutsa chilari va phuza ni swo swa tintombozana ha va vona hambi wo mati lawa ya mamamarika marika ya ku karhata hi le va phuza hoyohoyo hallo sasekane ka rito hi wela wele hi ya nghena kwini murhandziwa va va cambe hoyohoyo hi nga hi tlhantlha ka bava hi bohiweke ka xisiyana xa ku woma mavonelo ya wena mali yini
9: boxa
0: ha wena
9: I
0: mhaka leyo
9: a mhaka leyenge ka vavasati ngopfu
0: se ku ni ndoda
9: a vinyi va palile ni va ku nghena wena ku na nghena ba wo rahi wo ya ni leswi swa ku kwatisana mo kwatisana swi hela a ku nge hi kwatisana hi hinkwalo na ma ha kwatisela na
0: usiku hinkwalo
9: usiku hinkwalo ku nga na ntirho la
2: ha wena a wanuna papayi
9: ni wansati
2: xipfunyi lexo ni madaka
0: ha wena swi yetlela swi hlekelela hi mabulu swi nga nawo kani mambo a hi fambeni hi twa man'wana mavonele nyembani hi le kaya
2: a nyembani mavonele va le he swi nga endleka ku ni xifanyatana xa usiku lomundlwini
0: xibebetana xa mfana lexi xi susumetelaka payi a nga ganyi ku va mutori wakwe papayi hi kunene juri u kota ku va u duma u ya nyembana kambe ni hlekani mutori loyi ha ku tiva wa duma a radio leli papa ri juri everdad loko a le mina ni etlele nada leswi hi kotlaneke cece maze verdad hi pfuni wa yehovha hoyohoyo lexile sasakane ka rito li lumba mani kusukela kwihi ka kona bava stiva akusukela matola jege mavonelo ya n'wina mali yini
9: leswi ni nga swi twisa swona i nga vule leswaku lava wo tekana kambe loko se va chatile va le kaya a ka ata nchumu lexi xi fambaka a swi hlamalisi swa humelela va vonana ingaku wanuna ni hi wansati a vona leswaku ingaku wansati kambe loko se va tekanile va le xikan'we kaya loko wo vonana ku kotisa ku vona mbenyana wanana loko wa mamana lawu sevanu a mi vonana leswaku kulosa ni hele wa papaya loko a lavisani wansati a mi vonana leswaku kulosa swa humelela leswo hikuva va tshamiwile hi vubyi bavo va kumana hinkwato va tshamiwile kutani a xipfuni ni xin'we lexi nga kalungaka avhana lava tekanaka lava tshamberiweke vutiki ka vona kutani lava va na matratament leswaku va kuma ku hlula amahlweni ya vona yeleyo a vona leswaku loko a humile swa famba a swi fambi swi nga famba hala kambe loko a lulakala va vona lowa mamana wu vona lini na kulosa ne lowa mamana loko a vona lowa nona wu vona leswaku kulosa hikuva va tshamule kuti ka vona
0: Karimambo nhlangelile hakhunga bava ahubali hina
10: ndindilani
0: Jesu asungula kuva hitshinelela bava ahikomba leswaku hey swinga endleka papai uyo uya chada uku chada xifanya tana nakasi hey intoka zina yenavo wansati mun'wana loko mamana a civuka bava mi vonele wansati ni ye lwe wansati loko a civuka lwe wa bava papayi va vonana hinkwavo va fana a jika hi ya kona hallo hi ku kumile hi na mani a le ntsungeni ina ka hoyo-hoyo munumzana makwakwa mavonelo ya n'wina
11: mavonelo ya mina ma nga ta hambana ni ya vanghana kambe hi ya mina mavonelo
0: mavonelo ya Boaventura makwakwa hi makumanga hoyo-hoyo hoyo-hoyo allo ajika hoyo-hoyo allo
12: haxeni ba makwakwa
0: a rito ri sasekile hi karhi hi longoloka na mani kusukela kwihi na mi li mani vito
12: Ernest Mozinyi bakwakwa akapandi mbukeni barilekubekwa
0: xilatani hoyo-hoyo
12: kanimambi bari yero kutani fonele ku munga ni fonile sakalani
0: matlhari hansi mukhundlwana wa mehe
12: ni sala ni fona radio va ku ha hi ta munyika numero ka kwenu ni leswi
0: va ni fele mona
12: wena
0: hi vona pheya lava
12: ewe teni ku lava ku ni vala pheya leswaku ni nga ku yini la
0: ya a ni simala leswi hi mbalaka swona leswi endla leswi loko hi pfala tinqunga lana hi nkarhi wa 3 hours xa swona fona ka nomboro yole ni ta ku tendera hi 3 hours 5 minutes nada nyamuntlha yendla ni ta ku tendera hi ka kunene
12: ba makokolani na u nghena mhakeni ni nga teki nkama wo leha mae a ni a internet ya namuntlha yi hi bayizela ma a yi tirhi la no tiva swa kwapa ka ngheniwa manamuntlha hi maputo a i yini ku vulavuliwa ka la a ni ti nchumu ni a ni ti nchumu
0: ya loko ni vulavula wa ni twa swoswa swona
12: na ku twa ben
0: ya a mhaka hi leyi nsati wa kona a vuya hi entirhweni a ta ta nghena lomu kwarto lomu a mi yela ku ntse nuna wa kona na yena va vuya hi ntirhweni a dya hlamba ku yini a nghena kwarto na yena a fika miyela a ku ntse se hi lava ku tiva ka n'we va yingiseri swa ku loko ma tshamele mali lawa swi mbala ku yini swa ku fana ni swoleswo la mbedweni
12: nomboda swimaheka leswi nomboda ku nga hina ku angulana la kasati na nuna va za va miyela va ku ntsemu nta swi kona xo karhi va yi tlilisa ku yini mbedweni va nga angulananani
0: kola kola ambra kola kusuhi na kusuhi la a maroda ma travhara kola
12: a swi yenceki swi kona swa ku tatazi swi nga kona ka vona vambirhi leswi faneleke ku lava ku mumwa wa xixinyi ya ku tata a wu pileni a wu pileni mo yini muzumbisa
0: hikuva a li peleni lweyi wala endleleni ni wa li peleni wala ka mbedi wa hambana
12: wa hambana masiku ya ku sangula hi ku le hangileni yapi ku nopodo mujantara lani munyika hambi ku muchelana nami mati makamba para depois nem colosa nem galosa te primeira coisa ele na angel loko mi zamu loko na angel buka opele na pumela muzimbo singa akale zimanga anga zimbe short então loko vai sasa akasa mbedeni ele a outra hora casa não me deu valer lá na casa mãe eu colar cava não entre que o homem lá a mung o outro tinha só comendo no ano nila não loko não na anga a conheço cara o homem está na cola o lana tem como levo também na tia minha amiga o ano casa mãe não tu o nilo minha lição não se acha que está gostando não comprar valer então tá já com todo mundo ali no ano até a arrecho na é então ainda vou lá com o nome mais bolu na minha cabeça não deu eu coloco manga vai dizer isso mais bolu aku na coco é a lição que manda não pode mudar banga pode mudar não mudar song não mudar coacula o coacula o então tem o amor aku na almeiraza vamos falar em almeiraza outra semana lá vai me sempre hein quase chegou neta vamos lá o ano é no lugar nem razão e na não me quer razão eu no lugar o ano é nem mas daí eu coloco manaco
0: kani mambo
12: loko la page tsheteng se borondo tsonga hata loko la kurula tsengo tsukutsonga no pondo tukukumusha lo yena ka tukukumusha no pondo kombe kumuthu tukukumusha ngotsha vambere muta ngena ka makoka inga likona jala ndoku va banana la ndoku munwana munwana ali mina ati zwelo mina hayi mina yimini nga ndira zwa mina yimini nga ndira zwa wona ndira zwa wona ndira zwa pronto ibongile
0: kani mambo tsoda
12: kani mambo nda kani fona
0: ngo vori vakelwa unga rivakelwi phela
12: anike namuthe ninge rivakelwi hambi suka endri vakelwanga suka sukarata kukuma
0: ya masinyamuntla swi endli leswi loko hi gamalele a lincunga 3 hours 5 minutes vana lincunga
12: inkafona
0: kanibamba

0: ra mimoya ya lava va tekananeke hi ku rhandzana mbuyangwana, va tshembisana ni switshembisano swidyondzana. Kambe loko a nghena la kwarto a nga bali nchumu, ni ye mun'wana loko a nghena a nga bali nchumu. Va li munhu wa pelisiwa hi khambele n'wana papayi, hambiloko mu pelisile durante todo os dia. Kambe la mbedwini va leswi lava ku tlhela wu ntlontlondzo unge dalsense li pelile mamani. Ke masingi ta maze verdade. Swi lava ku ba xipfalo na wu mu pelisa, swo yini mamani, mi fambafambile njhani? Marito ya vayingiseri va hina hoyohoyo li pelile. Halo? Halo? Muyingiseri wa le kaya li pelile. Hazama li pelile.
1: Awuxeni.
0: Kani mambo hina manike a li nqungeni li xile?
1: Yo a Nyambane.
0: Hina mani kusukela hi Nyambane?
1: U khuluma na Senhor João.
0: Ina kha munumzana João. A hi ngheni makene.
1: Ene swika na kirela linye yo swi kufaka za marti lama khuluma lowa swimaxexi sena.
0: Ina kha.
1: Ni vuyeta ni ku loko swi nga leswi swa tshuka kambe ku humelela a yini ku ka vambirhi na kule ni mun'we a nga ni
0: a nga li ni yina ni ku kuma nga khwatsi
1: ni ku swi nga tshuka ka mun'we wa vona li ni michikamezo ya vakokwani
0: swa endleka ni swoswo
1: swa ku swa swi ya swi va pfala ku ya

Hela lomu makaya papai. Swin'wana nga va swo swa vakokwana swikwembu ma se verdade. Wanuna leha leha leha, wansata leha leha leha, nga ha xitivi xa ku xi endla. Yena kwarito a nga muya ngule papayi na kwe wa mulava wa switwa wa badla hi xiviti. Nga u pfuka hi matirezoro u tlhaveka sigari hambi u nga nga dzaha, va sungula ku ku chula mavito va nge lweyi wo rhandza ku dzaha lweyi. Swi sukela laka leswi hi vulavulaka hi swona wa switwa a manervu. Yima ni vula hallo hallo lixile. Hallo hallo hoyo hoyo ha kwato kukuzwe kukutititi. Uya ganga wansati na huku umukumilo umusertarele asasekila ni mamensha ni hinkwaswo. Katani xirhwala papayi xifanya tana. Wansati ni nhlikani kambe na vusiku swi sungula ku tika. Mavonelo ya vayingiseri va hina va balaka leswaku hehe wena. Na yena vuwansati a ya suka kaya ku wa mufana a mukumile. Ve va nga ta donsa xikan'we vutomi. Hi yo mhaka leyi ya ku miyelelana lela laha ka mbedu u kuma swaku he na yena va yo ya kuma wansati kuloni. Va vonanisana xisoso hi nkarhi wa ku yangulana, hi nkarhi wa ku xowetana hi ku pfinda. Hi wena Yehovha phe hi vulavula na wena maze verdade. Wa hi dlaya Yehovha, timbilu ta hina ti tshama ti pfimbile. Cuvuka munhu a chadani mun'wana va heta sinkuwani va nyutani va kola ndlwini maze verdade. So hi nge hi loko va hanya kambe vutomi papaya a byi kona. Ku tsundzuka mali ya lovolo, u tsundzuka mali ya muchado.

0: mabele ma bala leswaku heyi mina na wena dali hi fungile leswaku heyi hi ta fa hi lahlana mpela kambe ha i mpfhukanyana wutsongo ku va hi fika kona hikuva nkarhi i wa nqambi ya vhiki
1: Va nga rhandzana va tlhela va chikana.

enhlekani mi siku rhandza ka tlhela ku yisela ka nhlekani n'wana laha kunene hi navelaka ku va hi longoloka na wena tindlela tinene na yi ta ku bela vunanga ni ku va ku tivisa leswaku nqambi yi taka na yona ka nhlekani namuntlha i mani nakona a velekiwa kwini a sungulise kwini ku chaya hambileswi nkarhi wa kona nga wutsongo swinene kambe hi ta va hi ku tivisa leswaku ka nhlekani namuntlha hi ku tala na Avelin Mondlane loyi a velekiwaka a Bayra Mavalani muganga wun'we ku velekiwaka nakona Humberto Benedito loyi a veke produtori wakwe hi mpfhuka wa ku leha swinene.

0: Ya nkarhi wa hina u ya u tshunela a ku va hi swi kota a ku lulamisa leti hi tivekiseke a ku kota ku va hi ti landza hi ndlela yinene. Hi pfumelile leswaku hi nkarhi lowu loko hi fika ka wona hi fela ku va hi nyika mukhandlu ka vayingiseri va hina a ku va va kota ku tikhedela tinsimu va kota ku longoloka na hina eka xiyimo xa ku hambanahambana. Fambu wolowo hi fela ku va hi wu pfumeta a ku va u endleka ku nabyaleni. Va hina vayingiseri a va feli ku xaniseka na hina hi li kona hikuva hi hina hi pfumeleke leswaku lowu nkarhi u ta va wona wa ku va muyingiseri a hlawula tanihi ku navela ka yena. Xileswo hi navela leswaku muyingiseri wo rhandzeka u tipatsa na hina, u longoloka na hina, na hi hlawutela leti tinsimu leti ti nga ta kota ku byala ku tenga ni ku rhula hikuva wa hina muyingiseri a ba xipfalo a khedha ka tinsimu leti hi ti lulamisaka ku va mpela ti kota ku va tona ti hi tsakisa hi tindlela to hambana. Inaka a tinsimu hi leti ka ndhawu ya ku sungula hina John Shibadura na 5,000 kurora. Ndhawu ya vumbirhi ku na Kiluwa Rafayele a le Together. Ndhawu ya vunharhu i Mabermuda loko a ku hi tihanyisa hi mabixikati. Ka vumune ku na Xiketo loko a ku hina hi vatsendzeleki. Ndhawu ya vuntlhanu ku na Oliver Muthukuzi na Mutserendende. Ntlhanu n'we ku na Platform 1 na Isengani Lengani. Phambeni ka swona hi ya hi ya kuma PG Power na Steve Kekani va yimba Feel So Strong. Cesarito wa le ka Gaza a le a wu katini na xaniseka. Becky Ndlovu a ku xi kona xi nga mbilwini. General Musica a le swa yantswa ku va ni titshamela ni xidudla xa mina. Ntlawa wa Makasave u yimba Zuki la Se Medica Man. Lorena Nyathi a le ni langile wena nkata. Mr. Bau a ku mbilu ya mina yi happy. Hi ya hi ya pfala hikuva hi kuma Oliver Ngoma na Adia. Se ku va muyingiseri u hi bela lincunga na wu sikiselela leswaku bana swa ku u khedha mani hi ndlela ya ku yimba u va u mukongomisaka mani hi nkarhi lowu hoyohoyo. Fernando Guevane a kaya ka Maxakeni. Vunanga. Hallo. Fernando Guevane hoyo hoyo. A wa tshukile Guevane hi kotanga ku va hi kuma ku navela kakwe hoyo hoyo.
1: Au xeni n'wana wa mani
0: lexile wa le kaya
1: oya barubuyi
0: alisimu hi lehi la kona nawu hi li kongomisaka mani munhu muzana ku dlandi
1: ni lava Jonas Badura loko a ku makumu marafu
0: liya ka mani lisimu lele hi nkarhi lowu wa mixo
1: la ku kala ka swona li ta ka wena ni mutirhisani nkuluni deke ni ku kolano na Patrice mutumu na Sithoya bavhalani vana va mina hinkwava ni nge kundzi mavito ni nga dlela.
0: Kani mambo hi ta amukela mun'wana muyingiseri hoyohoyo lexile lexile hi na manike a le ncungeni bava Armando Mavota a lesimu hi lehi la kona li kongomisiwaka mani Mr. Xiketo hi swona kani mambo a swona kani mambo ni tlangele na n'wina swivetano
2: Hoi baba ni swiko pano.
3: Ya swika zenyu ndika kubatsire nechi.
2: Baba tawe pano zotsvaga ukama tida kurora pano.
3: Ho moda kurora pano ready. Kana moda kurora pano tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
2: Ah baba munoti matomesero here baba.
3: Aisigomesa ndizvozvo zvinoda inini.
2: Ah saka baba musiku zvava zvamuri kuita kai.
3: Ah musiku zvava zviri kuita inini. Iyo unoziya mvumbi mvura inonaya 6 to 6 ndozvireta zvipangira zvangu. Ndokubeta manje so yenda zvako shamwari kumba kwako.

0: Together, Itanha, together. Mabéria, que lua, Rafael, 4 horas, 18 minutos, 50 segundos. Escolha, nós tocamos a Rádio Moçambique, Maputo, Gaza, na Inhamban. Oi, Royo, Lixile. Alô? Zueti Titilinkunga, Lixile? Alô? Alô?
1: Alô, alô.
0: Hina mani alinkungeni kusukela kwi ka kona.
1: Kusukela ka Xegwane Carlos Mondlane leyo.
0: Baba Mondlane avunanga hili hila kwa mranziwa.
1: Ah, ndava le longa gamesa lona leliya. La lwe. Emani lo wa u banya na zuki lwe. Eh.
0: Ulikongomisa kamani.
1: Nilikogomisa ka Vashter Nkonzo, Muzinyu, Makwakwa, Eliezer Ndamela.
0: Nakutwa ka baba.
1: Eh. Hello.
0: Nakutwa.
1: Eh, nkova ngani va radio u rhandza ka vona wena kokolawo.
0: Karimamba zona.
1: Wole to ti khetha ka wethu bata ku shonga swinene ta ku ti rhandzaka man.
0: Karimambo.
1: Ngokuphulela Black Mambazi nga gameselona lelo kusibona ni belo lelo kambe.
0: Kani Mambazi.
1: Ikomu kani Mambo.
0: 4 horas 20 minutos hoyo hoyo Lixile.
2: Ava kwa kwa kusini.
0: Lixile mranziwa hina mani linkungene kusukela kwi ka kona.
2: Ndivhe dovela sura ka Xisano.
0: Ina ka munumzana vunanga hili hila kona kusukela ka Xisano ka Gaza. PG Power. Aya kama ni PG Power.
2: Mas eu não sei mais o que.

Hikusuhani ni kuva hi ya gemeta lexi xiyenge hi tshuneleke hi xitamela hi nkarhi wa Meia-Noite tinale mintirho ya radio Mozambique, Maputo, Gaza na Inyembane. Hi fungile leswaku mpela a hi nga ta kumiwa hi vurhongo, a hi ta sikisela a leswoswo swi endlekeke. Lowu i nkarhi wa ku veneni mpela hi lulamisa ndhawu hi lombiweke a ku va hi landza mintirho ka yona hi kola ka rito a ku va hi xexele murawu. Hi nkarhi wa kona ni tshunelini na Fernando Marumbini Mathavela. Hi nandzu papayi, wa chayela xitiringi mfana. Ali ndleleni na Cesar Baltazar na Monica Novella hi vona va taka va tatatamela a xiyenge xin'wana xa mintirho. Nkarhi loyi hina hi faneleke ku va hi xexele murhawu. Hakaya mawaku.

0: emisor provincial de Maputo, Minkama Inquayo, Akusui na Wene.
1: Inquayo ni sungule kahle lesi. Ani nga taganya kumuka ni yakaya, nada ni nga taganya. Ile saka ni ngata ganya kumunga. Nga banga ngoma le. Muzondi toram. Wa John Shibadura. Shibadura vonu waka sanganguana wa Mozambique. Ambile saka le kangaliena. Kambe kuba vita nuwe ngofu kami mfuka yako. Ah, likona hivuto. Tafumela vana vatiko. Nyamutla itla imu rambampe.

Swin'wana swa ku va hi nga swi landza i ku va mpela hi hlawutela leswi mintirho ya radio Mosambiki yi fambiseke swona loko hi nghenile hi nkarhi wa Mayanoid. Hi endle hinkwaswo ku va hi hambanyisela vunanga rito na xinakulobye ku ko hi ya ku woka nsimbi ya Mayanoid na 45 minutos. Nkarhi lowo hi lowo a hi wu fungile a ku va mpela hi ya kuma nongonoko lowu vulavulaka hi ta majele manene. Hi uma wora hi kume a nongonoko u nga na vito xihita na xanga. Swihundla swa mintirho ya vusiku swi hi pangalatile hi tlhela hi dyondza xo karhi ka mintirho leyi katsaka Stationar, Maputo, Gaza na Inyembane. Hi nkarhi wa 2 hours xi hitile ni nhlokomhaka a ha yi kohlwanga hikuva a yi vulavula hi ta ku ya ka mindyangu. Mama na munhu a vuya kaya. Na tlhela hi bazara a sweka a ya mukela nuna wakwe a taka hi ntirhweni a mi phamela a mi nyika mati ya ku hlamba kambe loko va nghena kwarto mamana na yena vu ontse bavamuni na yena vu ontse liyaliyaxa bava matshameli yakwe hi wolawo xivutiso hi xi veka khwatsi hi nge xana maendlelo manene a yi ta va yi li wahi kholano ku na yini loko xiyimo alilexo vayingiseri va hi belile tinqunga hambileswi tinqunga ta hina leti hi makhambi yo hlawa a ta ha yangulanga hi tindlela tinene na hi nga soli minchini ya radio Mosambiki kambe hi sola vanyi ya tinqunga va kaleke va nga na byalisanga mafambelo ya hina ka mpundzu lowu hi khunga hi ta hi ta fika ka nsimbi ya 3 hours hi kuma nongonoko lowu u nge nqambi ya vhiki hi tise a rito la Avelin Mondlane ka bindzu li tameliweke hi David Ntimane hi 3 hours na 30 minutos ive nkarhi wa nongonoko xikolya i no xitukamos ti hlawulele lisimu nkarhi lowu i wa ku va swi tiya leswaku hina hi bela xiendleni hi xungeta ku va hi tlhelela kaya laha hi sukeleke kona a ku va hi ta landza mintirho ya radio Mosambiki leyi hi yi fungeke leswaku loko ku hela hweti hi ta va landzelela na hi va byela leswaku mahideva hikuva hi kunene hi tirhile ntirho wa kona muyingiseri wo rhandzeka hi wulu wun'wana wa ku tlula lowu a wa ha li kona na kunene loyi a ha jovotelaka i Monica Novela kambe rito a ta zama ku va a li finara ku nge le khale hamuka mona famba hina hi pfumeleke ku nghena usiku hi ku pilepile hi ndyambu se n'wina va ximpundzwana lexi sala ni mu ti vonela mphela.

Avuxeni muyingiseti wa ku rhandzeka. Hoya hoyo ka siku lin'wanala ntirho. Nyamuntlha hi le ka mugqivela bya yi tuka judlu wa dojmili ivintseshi. Na mintirho ya hina nyamuntlha yi nga ta fambisa xileswi. Hi siku hora xi ta kuma mahungu ya mixo. Hi siku hora xi na 10 minutes xi ni tidzungulela vanga. Sezi hora xi ta vandza va ya bayiru. Hi seti hora xi kuma matimu ya siku. Seti hora xi na 10 minutes ku nghena ka ndo ka dokisana wa dzongeni ka tiku. Hi 9 horexi. Hi kuma mahungu 9:10 linha direta 11 horas kuma jornal Maputo hi 12 horas ta kuma tlhokomhaka ti nga ta vulavuliwa ka jornal da tarde hi ntirhisana antena nacional hi nghena ka ta mintengo swaku 12:30 hi kuma jornal da tarde 13 horas hi kuma vunanga hi 14 horas hi kuma mahungu ya nhlikani 14:30 hi kuma madyambu ya mitlangu ya ku tiyisa miri 18 horas hi kuma nhlavutelo wa marungula kasi umane ta va.

0: Hoya mungisetu kuranze kaka longolo kuwa ngoma ya viki la radio Msambiki kota hichihena. Kasi kuganya munga hii ya munga la mchai walu munga provinsi nyambani loku kuwa hii haka ngani matubota la kuwa wana wata kwa hadi shpesi za presenta sao. Amukeli ka chingwana jana cha uhashi mchai Anibal Diamantini kutandu ku Anibal Zinyu. Hii anadwe hii tonga wa hibula na ayo shungata nuhituru wa kuwa tau chai. Kalongo lukulu ufamiswa kwa tachena Horacio Romão Luiz Batista kawone liga mchini. Hoya hoya Anibal gwenja nutomi antrona watau chai.
1: Nzalosa kamuna woke vangi setu warad Msambiki. Nzalosa ka wana Romão ni mkwele kitu wa mchini. Mina lwe tukona
0: nizono antrona watau chai ufamisa kuyini ukwasikani wakala nyana masikona lao.
1: Ya nzakala anzi kumuli jokar anzi kumuli jokar rao mungu maji anzi lungisi lenzi ngala kulungisa maji nze nga masikwana
0: wa uwe
1: mutawona mi ya
0: nofalia nada
1: nada nofalia
0: useo nanti simu utilora kutipalusha
1: inyanza inyanza tinga tsalo nzoka nzi nge sigira fari maji ya utala ja zinani
0: Tinyanzi. Oh, wanga haku nyima basu nukupimisa hini. Wanga nyimi kupimisa kutala.
1: Akupimisa nwe pusive. Porque akutala ka muzika. Ayim chumu yo nzivu zilava le nzivu. Nzila kutala muzika. Nwe anga muzika. Wafi tiva le kwa ayile. Jalwe wako. Ayin tendela kunza. Utama nzitala tala. Nzinga taula kwa muzika. Maje. Ben, depende kama mahali ya munhu.
0: Ganyiko ya munhu.
1: Então, mas ele nzi mahisa ku zwona mina. Auna ku nyima ku tsala porque loko a simu chikela la ka hoko ya wena. Auna manera tengo tsala. Ya, tengo tsapa. Ya iwule ku ita chikela nka mo i. Podi ku kuma ku ho hlamba, ku kuma ku wena woga. Ya, tengo ku tsala. Pelo menos u registrar a ideia. Bu he un wan kama ja ya ya mbeti sela chimwani chimwanyana ya ntawo akunyima kutsala ndzingazani dzinyimile ndzonyima kugravara ntsela
0: hela hetwa ku kona u sangule ku chaya he 2001 ku u thepata simtawela loko chuka kusukela 2001 kala leri kunza makuma mbiri ni khano mbale mbe 51
1: ya
0: na ho rumuka ku chaya ari simtawena tonjani tati vho munyambani tabelwa mangi.
1: Epa, ele vinte ju, wona, zona ku tativiwa porque logo kutsua kumeka espetáculo chocar, a gente tungushina na mina, chataka, tisim tamina, logo vanzi kumaruene, camarada social, vanzi nka antamo, vanzi nka matimba, kunzi simama, zinimbelela, e vale vaso tsakela zinzi mahaku. Então, zona ku tativiwa e vatiranza. Chigele chuchinzi maha kundisimba manzi limele.
0: Yungu yati simule yungu kusikani yunu ili achivere kwa unga ngena yona ka ngoma Msambiki.
1: Ya. Ya na yuna lisi mwikinu wa ungu fulu mka kati festa.
0: Mka vitiki.
1: Mka vitiki. Ntao ya. Ahayona so meanzina niti inu nasional dati nyi. Ya, ndao le na lisi mzi ranza nguvu. De facto kama zinga konkurrenti na ngoma ganye premio car. E lisi mu lunzilo kama spetáculo. Non può di faltar, então lisi mu ranza.
0: Basinsa ku kunyimbela lisi mu
1: lejoana.
0: Ni tunwani.
1: Ejo.
0: Leto ningalo muka chikhalibotana, tita humba tingari
1: ey. Tinyingi, purisi nga utwenzi utinyanza. Jala kuta dependera hema, hema tamelo.
0: Ta chikela 20, 30?
1: Ma 30 ta chikela. Ta chikela.
0: Tilo mzave.
1: Tilo mbanyi maria. Ya, la zao, lejito karata yu ma tamelo.
0: Akuchapa, alisi mdulama liota?
1: Yinyingi, para hena yakala kuinga na yona yinyingi.
0: Elisimu yungu karen
1: ben
0: yateka karen
1: kwa kuma mashtudu mateka ku 10 kuma lama teka ku 15 kuma yoteka 30 mako yoteka 50 chivirika for example foi 50 I'm going to go to the house.
0: Sibungile kota hulela ku murambo wa hina ka longolo kuwa ngoma Vicky kuve Hannibal Zinyu kutani kwa Hannibal Diamantino kwa mkama basi chale gitwalwa kama shavel kwa hungwini amfambisi wa longolo kwa tachana kuve Horacio Romão ya nangafambisa bulu Luis Batista veka uoneli gamchin karagumonya nifini
2: Ske Nyinga roo Jazz bro

mahalo wa ku a onu nga tlhangano wa matiko wa tlhela hasi ka gambu uve wu gema ku asiku dzoito ka julio i siku ga Nelson Mandela kutani Dia International di Nelson Mandela aka siku leyi vo tlhela va nga ni hlaya bya mbilu va kombelwa aku ve va nyima xikhati xa 67 wa timinete va ehleketa hambi hi kuma ha michumu yinene leyi nga vhunaku a vanghana lomu ku hanyeni. A 67 wu langiwa hi ku ve malembe lawa Nelson Mandela a nga ve a tinyiketela ka mitirho ya ku lwela ku rhurha lomu misaveni hambi ni timfanelo ta vanhu.

Hakunene ahi hlengeleni la mutini siwomo sihako swikona fihla ko tira padrao hakunene la kasa tinuna hakunene mufihlelana a phone ku loko i chaya ngisuka wa tenderela leni yani ka ku randzana lokho i ulile Dallas e 6:56 mahungu suka ka maputsi nkate nacional hinzaku hi ta tengela mukahlu leta na switichi leswi na ri maputi gaza na inyambana makunu i ta heleketa ka le ka swikati swa 7 Susana loko a ta ku tionele ni vanyamai va kona vo karata phela.

0: zvila kutsonzoma aku kumana na Monica. Simbini ngichi sili kuyini seno kachachai
1: kachachai lixikhwatsi a nyamukha kuna marifu akuna hunguva ka tikomba swa ku veni loko jambu li tlhatuka a masani hi lama nga ta yima li kona nakona Overvang City hi nga xiselani na vana va ringulaka emugangeni na vona lexakwatsi
0: Monica Novela wa hi vitana ngichili Monica
1: Monica Novela hawuxini ngeseku
0: owa hevitana andi tsamba leswa ku se swi tshamisekile kasi ku hi ta vengena ka tiro lowu u fanele nga hi wulondzota ka mixo nyamuntlha Monica

0: Manca novela, auch schön.
1: Ezon, Simbin. Hi ta kombela technical leswaku hi hi vuna hi ku hi susela au change lege gizwa lako. Kota hina hi zwana na ku hiseno. Hi ta simamisa ni tiro. Monica lokata ngana tsamsekile. Hi ta kumana naye. Hi ta kuma hindlela.
2: Hina masimulisana mikuma.
0: Sema hikuma.
2: Hello.
0: Hello, mkuma, Monica, novela.
2: Namikuma, no mikumela kule ngopfu swinene. Ni ta kombela leswaku tintlhari ti ya mahlweni hikuva ti lulamisa. Hikuva ni mikumela kule swinene.
0: Hi na ku tshemba ku ve ni tintlhari ta hina ti ta lulamisa matshamela ya tinkunga ku ve ni ta kumana hi tindlela tinene.
1: Hina hi seno. Hakukuma kwatsi mona mina na Gaza hakukuma kwatsi ndza tsembele zwa ku ha zwi kota ku ungena anzimeni ya tiro
2: eswona inkomo na mina na mikuma hi tlangelile ngopfu swinene nthangano lowu hi navela ku tiva ta maxela kombisa ya mirungulusanile swa ku swo yini ka Gaza ni nyambani
1: inyambani ngichile kwatsi hilomka kutitimela hilomka chingwana lechi cha mune wa makhoris lecha kutitimelisa hechi chakule nyane kutongwana chilomka mavinduoito kasi kuchivuna kuli hangi katitimela akuvuka havuka hilezo
2: simbi
0: hagunene niko kanchancha ya katitimela karwa shiram Veng City is seno va bona va vula a bu sham bengene va yingisa ka valiko.
2: Inkomo maputu na kona va swahamba nanga li xile khwatsi ku titimeta leswaku heleka u xika ka titimeta ku sikala sezora ja ibulani mu Veng City na yena va nga rungulanga ku biya o vula vula xo xirhani a vula leswaku ka titimeta ko lava ku va hi tilulamisa ka. Igoka timpahla leti siseke ta ku kufumela ku va hi tivhikela ka xirhami lexi. Hi swona. Hi lulamile a ku va hi nghena ka nhlokomhaka ya nyamuntlha.
1: Hi lulamile.
2: Maputo. Hi tshembisiwile leswaku hi ta va ni murhambi wa haleni. Kamba anga se fika antivi inyambane
1: amurambi wa sei chigera
0: kanchanchai na na yalikari rinzela anga se fika amurambi wa waina
2: simbin
0: avela kuva kanchanchai mrambo wa hina anga se fika ya likari rinzela
2: masingi matsamela hiwa
1: ndzwa sina ndzuli ile zwaku amurambiwa ichigel mamana regina kashavani kushavani kushaveni kushaveni
2: eso eto eta simama na mamana regina na ya nyimela baba silva leno maputu Hakulosa antivi kombe swi tsamisekile nga ya mahlweni
3: gichile ndza mulosa nwethe swi tsamisekile nga ya mahlweni libongile
2: inkomo mana regina murambi wa hina hakulosa na wena muyingiseti wa kurandzeka wa dzongeni ka tiku hoyo hoyo ka ndoka dokisani wa nyamuntlha ka wona hi lulamiseke ya kuva hi bula Hema vabjila wa makarataka ma hefemulela manene ya munhu. Mangano nonwisaka ma hundzela ya moya kusukela ka tinhompfu ku hundza ka nkolo ku ya fika ka maphaphu na maxanisa ngopfu hi nkarhi lowu wa vuxika hi kumekaka ka wona. Tani hi xihena loko hi fika ka nkama lowu swi nga ta hambana ni man'wana masiku hini tintlhari haleni hina mama na Sara ataka eka munti wa tawudahu lweyi hi nga ta bula na yena hi kola ka nhlokomhaka leyi hi vekiseke lana hi lulamiseke ku va hi bula hi mavabyi lawa ma xanisaka ngopfu mavabyi lawa ma tikombisaka hi ku va munhu a khohlolela a hiseta muzimba a nga hisemuli khwatsi hikolawo hi vone leswaku swi ni visima ku va hi bula a ku va hi vhusana hi tiva leswaku kasi hi fanele ku va hi tivhikela hi ndlela muni hi fanele ku va hi tivhikela hi ndlela muni ka mavabyi lawa leswaku ma nga tikisi leswaku ma nga hi khomi ku va hi nga swi koti ku va hi tilandzela swa hina hi mavabyi lama karhataka swinene vatsongwana ni lavakulu ngopfu xika leli hi kumekaka ka lona seni maputu hina bava silva ehe hina bava silva lweyi hi mu hoyozelaka hi mu xisela a wu xeni bava silva kasi lani vayingiseti va hina i va maputu gaza na nyambani lava hi nkarhi lowu va hi yingisaka ehe hi tlhela hi xisela na mama na Sara hi ku i nkomu swinene hi ku landza hi ta nyika nkama tintlhari ta wudahu leti ti nga na hina lomu swiyindzwanini swa hina a xitudiyo a ku va hi bula hikwalaho ka nhlokomhaka leyi hi yi vekeke hi ta sungula hi bava Silva hi le ka nkarhi wa ku titimeta nkarhi wa vuxika nkarhi leyi mikhuhlwana yi kalaka yi nga suki a hi navela ku tiva matshamela lawa mavabyi lawa lomu xifundzankulu maputu ma lomu ka kwini hi wahi matshamela
4: realmente ankamwa xirhami a mikhuhlwana hi leswi swi endlekaka a vanhu vanyingi va ya xibedhlele a leswi swi vonaka eka vanhu va ya xibedhlele diposi bya ku va sunguni a ku phuza a maxaropi lava xavaka farmasi porke va za va ya farmasi emakamuni vambenyani va sunguna a ku khohlola ankama lowa wusiku ama farmasi ku lava funcionaraka 24 hours xikolweni andava tsutsuma va xava muzi a leswaku a swi juleki ama farmasi ya handle ento loko va vona swaku a vana a va yandli hi kona va tsutsumelaka va xibedhlele enkwanto a swi vavu bya swi yingiselekini hiku a leswi a mavabyi lawa ma yincaka ku vanhu va ya xibedhlele ntamu swoswi ka nkama xizama handle ka mukhuhlwana purka a nkama xizama a hi mukhuhlwana so wu yincaka para vanhu va ya xibedhlele nto ku ni lava nga sofrela a maporasawu wa ku diposi ka nkama xizama va ta ku vavisa diposi a swilondzo xi holile ku ni vanhu lava vakulu va sima 65 va ku na vona podi va sungula ku twa nhlana hi mhaka nkama lowu wa xizama ku ni lava ka ma nga kuma maasidenti nkama xizami na vona podi va ta a ku vavisa ka mbangulwani va nga sofrela kona asidenti khanimamu
2: swinene swi ngo nkarhi lowu wa wuxika leswi xanisaka a hi mukhuhlwana ntsena hi nga ha yanakanya yona leswaku a mikhuhlwana hi yona yi xanisaka ngopfu swi ngo swibedhlele swa xifundzankulu maputu hi nkama lowu a nhlayo ya vanhu lava tsutsumelaka hikwalaho ka kutwalani ni laya handle ka mukhuhlwana yi tlakukile swi le ka lomu ka kwini
4: mayelana ni mukhuhlwana a mayelana ni mukhuhlwana yi tlakukile si erelasan ya nkama wa ku hisa porke principalmente ka vatsongwana porke a va tweli vanyingi va tiza va tlhela usukwini kaya ando a va ku dari ko mudevuseri a vana wa kuma n'wana wa ku deposi da 17 18 a ni kamizete a nga na jesi ndawu hi leswi swi encekaka ku vatsongwana vanyingi va ve ni mavabyi lawa ya mukhuhlwana.
2: Inkomu kambe a nga va yini leswi hlengelaka a ku va ku engeteleka mavabyi lawa loko fika nkarhi lowu wa ku xika? U vulavulele hikwalaka ku vana ngopfungopfu wa va kuma va nga dlukanga majesi, a nga va ku va va nga tisirheleli kumbe ku nga va ku ni swin'wanyana swi vangaka a ku va ku tlakuka mavabyi lawa?
4: Se ku ni swin'wanyana puka hambi munhu wa mukulu loko a ni mukhuhlwana a gama nga tivhikeleli, yena ni mukhuhlwana a gama nga tivhikeleli, a wu tshemula a wu tshemula a friendi ka n'wana na a nga hambalanga maxika kuma a nga pfali nomo hi le sinyi pura a nga koti ku a ku xipadlara a mazi lawa yani pura ku za n'wana a kota a ku maminta pura a ta kota kuma mukhuhlwana. Antoa leswi na swona swa yenca ku va xipadlara a mavabyi lawa mukhuhlwana ma xiwone emparticular ma kawuzariwa hi xitsongotsongwana. Ku ni xitsongotsongwana lexi hi ni xi kumaka ka moya xi tlhasisa wusini lani ka moya. A munhu loko a ni mukhuhlwana a wu tshemula kumbe loko a khohlola loko a nga pfali nomo a xipadlara a mazilo menya nto loko khalita munhu menyani layani poda a gamaxa a yina lara a swa kona a xitsongotsongwana lexiyani xa tlhaselani ka maphaphu kumbe ka tinhompfu nene munhu lwani a kuma mavabyi lawa ya xikhuhlwana a mavabyi lawa ma xi ma fambelana ni xitsongotsongwana lexi hi xi kumaka ka moya.
2: Nakona ku ni mhaka yin'wanyana yi humelelaka alani ka mikhuhlwana laha, wa mu vona n'wana khohlolela u yanakanya leswaku i mukhuhlwana hambi lavakulu. Hi nga swi hambanisa ku yini laha a mikhuhlwana ni mavabyi man'wanyani ya ku fambelana ni wola ya mukhuhlwana? Hi nga vulavula hi swipfuva a tshuka munhu a pimisa leswaku i mukhuhlwana ku veta nga ha le mukhuhlwana.
4: Ento a mukhuhlwana ku enceke xirhelementa mukhuhlwana a munhu a sungunisa wusini a ta sungula no ku twa a ku vavala ka nkolo a twa ku khakhaza a tlhela a pfaleka ni tinhompfu. I ya mavabyi lawa a hi mavabyi ya ku ma teka nkarhi wa wunyingi a munhu na wu twa nto loko a sungula a gazedlara a famba xibedhlele va n'wi tsalela muzi swi gama swi khaloti. Ento ku ni mavabyi lawa mambenyana ya maxiforte loko khanele hi mavabyi ya kohlela for example ya tuberculosis. Nta mavabyi lawa a munhu ma teka nkama wunyingi ni swivava a munhu wa khohlola nkama wunyingi a tlhela a wondza a nga kumi vhontada ku dla a tlhela a badla usukwini a tsakamisa ni male solo. A mavabyi mambenyana ya ku kriyara infesawu ka maphaphu kuma swa ku munhu a ni problema ya ku wefemuteka a wo khohlola majatu a ku vava ka xifuva a tlhela a hefemuteka. Xa ya asma a mavabyi lawa ya asma ya asma xa ma different puku a nkama lowu hi bulaka ni munhu a munhu a wa yi byela swaku ya ku sigira a ku xitirayira xitora ka yena swaku yena generalmente a buya na vabya hi mavabyi lawa itambe a mavabyi ya asma sempre mani a ku pfumala moya swi different ni mukhuhlwana mbenyana wa ku munhu a yi pfumula hi nomo hi mhaka tinhompfu ti pfalekini maxika asma jaha tinhompfu a ti pfalekanga hambuna wo khohlola a tlhela a hefemuteka.
2: A lawa ya maphaphu swi hambana kwini asma ni lawa ya maphaphu?
4: Asma ni lawa maphaphu konfam ni hlayike asma munhu asma a munhu a buya na hefemuteka ja lawa ya maphaphu masungu na kutsongo a munhu wa buya na khohlola kodwa ya xipiritana a phuza muzi a tlhela a tlhela a wa khohlola diripinto wa swa ka munhu loyi o hela hi muchumulo ya ka asma a swi enceki diripinto wa swa ka munhu loyi o badla usukwini a tsakamisa ni male solo hambi ka malowa xizama to ka asma leswo a swi enceki ntao a tlhela a perdera a vontade ya kudla nto ka asma leswo podi swi enceka podi swi nga enceki dependent ka muzimba wa munhu.
2: Hi ntalo hi vamani lava va kumiwaka hi mavabyi lawa
4: wani ya kona ya asma
2: mukhuhlwana nkama lowu wa ku xika lowu mi amukela ngopfu vatsongwana kumbe hi lavakulu?
4: Hi ntshimantshima hi vatsongwana ni ntshimantshima hi vatsongwana ni vanhu lava va vakulu ya simatisa sendani xipurke a muzimba wa vona xa wa ha tiyanga loko alikeri xitsongotsongwana xinghenaka po xikiriyara swivanga
2: hinkomu hi na mabulu lawa hi na bava Silva Mungwambi haleno Maputu hi ta tsutsuma hi ya nyambani masinge wa yamukela ku va hi bula na mama na Regina
1: u tshama u chusiwile Monica?
2: Masingi?
1: Nzakuza. Utsama uchusiwile. Nzakukuma.
2: Ehe. Ano vula leswaku wa yamukela ke ku va hibulana mama na Regina?
1: Nzinge. Uchusekile.
2: Lishile kupinda mama na Regina?
3: Ndzibongile ku munhu nyika magezo akakamani lowu wa chirhami akakama lowu wa ku titimela a mabadi a fundzeke ya tinukuzana swinyingi ku nga madunyasa hi respiratory noe van'wani va li ndzi ni asma ndzi ni sinusiti ndzi ni gripe eta zonke leswo byi kumeka hi tshimatshima akamani lowu wa chirhami akamani lowu wa ku titimela Então, gente, designações, a mulher é a mulher. Matele ngubu mahambeni maisha amabadzi lama kumeka maula uliwa mazwiwa ngovu kamelo wa chirami kamelo wa kutitimela bon jinga veji mbangwa hi no o anga veti zisa kuyini munhu loyi ati ula kuti mina ndzini mukufani ndzini gripe ndzini sinusiti maula ulela yo hamana ya vanhu muita das vezes logo munani funza keto não é kumeka na khosolela kubayisa la ka chifuva ani feveri kubayisa la ka kolo kota lezwi na kunariwa wa maputu ne anga vula musa zwona na kuloli silver ne azwa ku epa hloka mina yo bayisa por vezes ku humela nyana a marimila nanga mazwi azwa ukwa uno karala uno tiramba uno mahamitiri yo karata ngovu aku eha zviro zva mina nyamuhla zvo bayisa enda wothe masinage lawa amunhu zva podi awula ku na dalaha podi mesmo ndzi khomile hi funzeketo ndzi ni mukhuhlwani mas muita das vezes amasintomas lawa amasinage lawa makumeka ngovu eka mendi lowu wa chirami hingana wona já mas é possível né já dá riwa não é e a mulher com a carreira mais tem que anuar um gufo amadi também é kunuar um gufo amadi o astro já gula hakaya como lhe corta lhe anga holis se joana na gula lhe silva a co varanga heku chama macharope lá a farmácia varanga heku didaha lá hakaya vamos lá vilas leis litiani varanga kuti worikete muito bom kuni tibafu leti va mahako mas a tshangombi nguvu ku chikela hospital ne ku ya ka mutini wa ku dahe hiku podi ku ndzi na wohle masinage lawa akukohlolela akubayisa ka chifuva a feveri enquanto muita das vezes podi ku hi problema yin'wenyani não é então é importante a coi lancelela a mutini wa udahe é importante a coi famba chibengela principalmente kavanana agora não hisela o coquelela ai pronto kamen wachirami ah jita hunza não é importante hina vanhu va hombe hi vonela vanana principalmente porque vanana vani imunidade ainda tem uma imunidade baixa não é então é importante com qualquer coisa qualquer febre né hambi hina vanhu va hombe primeira coisa hi chimahaku hi pimisa ku hospital não é e também é possível prevenir né a mukhuhlwani lowu vohle ku kuma qualquer pessoa qualquer munhu la ngeleni o khohlolela né é importante também porque ndzi zwirile na ku Lori Silva na ulawula ku amabadzi lawa muita das vezes ma tluletana no e hiku loko munhu a karhi a wetshemula a karhi a khohlolela hi mari loko ma tlula no e ma tlula ma thapela munhu mun'wanyana entao facilmente eno e normal facilmente mesmo uma kuma amabadzi lawa Ndongwe endo e importante loku hilangeleni ka mashapa ndose e importante uzu da mashkara a mashkara e muito importante yeku loku hinawo mukhuhlwane para lendo uvikela wena ungani mukhuhlwane utavikelela vanhu vanwenyana itambela loku ngabo hi mashkara lo muka dishapa lo hilangeleni ka mhlangano wa vanhu e normal loku ja mina ja ichukwana u tlhawu makuma kambe u tlhawu gukuma funzeketo entao muita das vezes e importante loku uhini mufunzeketo hambi loku nga hina funzeketo i muito importante loku famba laka ku tala vanhu boha mashkara noe i tame u evitara contact ni gamakana nguvu ni munhu lowu zwi vonaka swaku munhu loyi a ni funzeketo a ni mukhuhlwana entao e importante mantera un poco de distancia nenge u tshama u gamakana lahaya por qualquer wetse e munhu loyi wetshemulela noe entao e importante mesmo u nga gamakani nguvu ni munhu loyi jaha vabyaka i tambe wa swi twa swaku u ni mukhuhlwani ne wa swi twa swaku u ni mukhuhlwani i qualquer coisa u la kuga u la ku khoma swakuga ne u la ku ka khometela u la ku khoma tiprato e importante a lavagem das mãos u vale ku hlamba mandle muito importante iku wa kohlolela leswiya ku tlula marilaka mandle wa kohlolela pronto ntao wa khoma munhu wa khoma power in'wanana a ri laku wa khema power wa nyika n'wanana pronto facilmente pasa entao wa swo swa ku epa n'wanana hi yena xukuvala ku ngopfu hi yena xaniseka ngopfu loko a karhi a ni funzeketo a ni mukhuhlwani noe entao é importante mesmo loko munhu a karhi a ni ndzi ta tlhela ndzi phinda mashkara muito importante u khohlola u nga khohlele lomu ka mandla u nga khohleli lomu ka mandla é importante u vala nomo ni nhuvu é muito importante handle ka leswo tambe é importante a ku a magelo u tova magelo evitar o consumo de bebidas geladas a swilo swo hla mati na ti tenki ndzi niwa mati ka gilera tenki ku vula gilera tenki now é muito importante evitar o evitar a kuga swakuga swa ku titimela ngopfu a mabyala entao este momento por vezes qualquer munhu a gravaraka estado de saúde não é porque ni funzeketo munhu sweswi a ni funzeketo ka leswi mas na a ga swiganagana leswi gelado no sei anwa mati ya gelado acaba tendo outros problemas não é então é importante evitar consumir alimentos que não sejam não carrema alimentos ya gelados né evitar mais gelados. Agora, handle ka leswi também ka wohle mahela ku ya prevenira ku a funzeketo leyi nga emahlweni ku kohlolela. É importante a prática da atividade física. Não é a ku juja miri é muito importante. Então, ka wohle leswi é importante uma caminhada matinal, nga tsumanyana 15 minutos fazer alguns exercícios. Também é muito importante para evitar a funzeketo no mukhuhlwane lowu.
2: Longe. Hi swona mamana Regina hi nkomo kambe ha swi tiva leswaku u vulavulile ngopfu hikwalaho ka vatsongwani lava faneleke ku va va vhikeliwa a hi navela ku tivaka swaku hi swini leswi mindyangu yi faneleke ku va yi swi endla a ku va yi ti vhikela ka mavabyi lawa ku ni xihena lexi u vulavuleke hi xona xa ku va hi worheketa a miri yo karhi swi ni lisima ku nga va ku ni swin'wana leswi mindyangu yi faneleke swi endla a ku va yi ti vhikela
3: ndzi bongile bom ku ni ma-infusions vanhu lava ngo ma-infusions ndzi hamba hanya na caya ndzi ha chela matluko ya pera bakata ndzi ha chela muxakalabati entao mi chaya leyi vhunetelaka wa swivechi mas a tichaya leti ti tenki hinwa hi ku pimela porque muita das vezes a misinyasinya leyi a yi na a mpimo wa ku a mpimo lowu xega o entao e preferive e importante ku hiveniweni a cuidado hi ve ni kawutela ni ku hi famba hinwa machayachaya lawa a ndzi wuli ka a swi tirhi ne xadi xa kalabati ku ni chaya ya nuseke okay ma xi tenki hinwa hi ku pimelela noe leswaku u tambe hi tihoriketa hi vilisa mati u chela matluka ya muxakalabati u chela matluka ya mapera bakati u chela a matluka ya leswi ya mikanju okay ha tihoriketa lahayana midlulameti emuntu bonda mbe fash be mazhinga reva munhu loyi no poda reva kela ku hospital poda male zvimwe nyani le zvamaela hi kupimela tambe mash tambe emuntu important ku hospital je akavanana noe le zvanga holili na ku Lori Silver a holili ku provision tema dza setora javona vanana no di third kamizet yangana Jesu ndo e important hina vanhu va hombe vonelela vanana ni mishi wa mkuma nwanana sinkora ja humila handi ja ufamba famba ni mikonzo akabohanga nedishinelu ne Jesu akabohanga Jesu negoro into important kuivonelela nguvu vavani kuvanani ivona vangani munhu dadi ya frako nguvu ivona vangani munhu dadi ya bashu nguvu vambini usiku ne vonana wa mutsongwana important mamani yavuka onelela ngwana kani ati bwaulile ne into important mamani yena avuka mufenengeta kambi porque muita das vezes zvamaheka lero ngwana ati gwaulela no stani ngeya iya kuna munhu lahlelweni pra onelela ngwana loyo into important hi vigiara vanana dza setora ate kameni wa zvezvo kusukela gicha ate gipuma chirami basi enda va important vanana hambi na vanhu va hombe ya bala ma Jesu itsama lomu ka kufumela mash tambe ni mishu for example sa sinkora ha kuvuka sezora set loko hi kari hi vuka ni mishu ku sungulinyana masani important vuletela nyana ma janela loko akari loya ku himati limpeza hi vuletela ma janela ali vati nyana ku nghena nyana masani hi maitela sa ku drapuwera liyani guputa puwera liyani pra ku ta kota ku nghena nyana moya lomu ngwina hi zvona circular un poco diar porque loko hi nga mahile zwi tambe ha ku ngheni moya lomu ngwina ku ngheni masani endawo some situation swi pode ya gravar zwi nga ve zwi kumeka zwa ku zwi ya gravara mukhuhlwani wa hina funze ke dilogia mahlweni endawo important na shimera zora zwi vhulanya na majanela kameno luyani ma ku nyala limpeze gubuta ku but vhula majanela pra zwi ta kota ku ngena moya lomu ngwini ne ita kameni hi vhala manje important pelo menzo akameni louyani wa ku himaitela malimpeza important ya ventilation ne ku nghena nyana moya lomu ngwini endawo zvonke leswi ndzi nga wula endawo sa medidas preventivas noe zva ku henga zvikota kuti vhikela noe pra afunze ketule ginga kule ne ginga tekarwa kuleha loko hi wula hi ku madahela ya kona
5: ina mama na regine a hi bula na kona hi kola ka machani leswi va yingisedi va hina va faneleke ku va va swi endla u vule leswaku ina swa koteka hi nga khweva macani lawa ya ku va hi ti vhikela ka mikhuhlwana leyi nakona u vulavulile leswaku a swi fanele ku va hi tlula mpimo a ku tlula mpimo hi loko hi swi mahisa ku yini ku nga va ku ni mpimo lowu fanekelaka dosage leli fanekelaka ku va hi li endla ndzeni ka masiku mangani loko munhu a ni mukhuhlwani ku khwevanyana macani lawa ku endla a ku horheketa loko
3: Ndzibongile mamani a zwi tiva ku muita das vezes a medicamentos caseiros ne leswi mahaku laha kaya a zwi twa ku zva tumbunuku zwi twa hilini yani ka vakokwana
5: masi
3: hayi zvo ku hayi so ku zwi sukela porque ta hlanzi phinda laha ku tu todo medicamento hinwaku hi seso ne hi ku kala hi nga pimeleli fashion é importante por isso kuni risco leyo né a esse pequeno perigo ya ku às vezes jibetela ku abantu nakaya ba vilisa leta ku vilisa ba mahela ku vilisa tiku akuna mpimo né akuna mpimo wa exato no akuna mpimelelo wa ku mpimelo okay ixave na i dois copos então por isso ngaku é importante ku heni ka hotela ka loko hi vilisa mimiri a mimiri la kaya hi vilisa tisinya mina zingata hula ku ipimo muni mas taula zvaku akugachumu akunwa mimiri na unga pimelelanga ne uzvima zvaku tlulisa pima dzikataula pima kone kwanzi utimi na emuntu arishikado por isso ndzinge ahimaheleleni kwani maifuzo vakona vanhu votala vangwa mina ndzi mahele mfuzo wa fish mfuzo wa shadi zvekuchikala ndzinwi lichaya kuinini mashi zvonhlilezvo pode zvipirigo zvipirigozo kachitsungu ne yeku muita das vezes au timpo mwakona zvakunzinwa nguvu nzinwa kutsongwane noe atele chivhumala ku risk nguvu hiloko munhu avilisa misinya leyo avilisa matluka lawo makamba ya pera bakati mshakala bati noseke auti horiketa tudo bem enda muita das vezes estraga-se ou zvigoheka kulaha zvaku munhu a kha mati lawa ya anwa zva unga anwa mati lawa ya utlulisa pimo zvi vanga timhaka tin'wanyana endawo emazomeni zvine si contest mamani ndzi nga hala ku tlhamusela u tlhamusela xitshungu ne
5: hi swona se akuva vatsongwane na vona hi vanghenisa ka mhaka leyi ya ku va hi va horeketa hakanyingi vatsongwane vatshwa ka mhaka leyi mindyangu yi fanele ku va yi vhikela vatsongwane hi ndlela munhu
3: bon wa muwona wenawu loko ndzo teka n'wana wa mina ndzi ku ndza ti horeketa mina munhu wa hombe ne ndzi nga nghena ni n'wana wa mina maji komu yi ta ka wu tela hina yi vanhu va hombe va swona swa ku n'wana loyi tambelo va swona swa ku loko hi peta n'wana la ha ba tinyana ta ku entao e normal u mukhoma pelo menos uns 5-10 minutos já é suficiente wa mu humesa n'wanana ku sala wena munhu wa hombe porque tambe u nga ta moxa n'wana nondzo mu hisa u hisa n'wanana nawu xikolakole tshama laha nawu no yasi 10-15 minutos wa swi kota ku ti horeketa ni n'wana wa wena u humesa n'wanana ku sala wena munhu wa hombe
5: hi swona nakona ku ni mhaka yin'wana leyi humelelaka u vulavulile hikwalaka ku va na hi nga se fika xibedhlele hi rhanga hi ku va hi phuza swiphuzaphuza nakona loko mina ni daheka ni tluleta munghana mina ni phuzile matluka ya nkaka ni dahekile a nga va xo xifuva lexi a nga va yo mikhuhlwani maendlela lawa i manene a hi manene
3: a swi tiva ku a ku phuza nkaka a swi a swi nwananwana swi nga kona swi ta hi le ka ntumbunuko wa kokwani va vavhovho kale ngopfu a kale vavhovho a va nga tivi xipitali maxa va hanya a va daheka entao leswi ndzi kota leswi ndzi wulaka ku u zwa munhu a ku mina ndzi nwile kaka ndzi dahekile a nga hembi phe munhu loyi mu yi ta da xivexi a nga hembi entao kota leswi ndzi nga wula no e prohibido maxikula ku hi vala hi ku ya exipitali ni ku ta wu tlhela wu ya kaya u ta vilisa mimirhi leyi maxi u nwa hi ku pimela porke mu yi ta da xivezi he a problema yi laha ka ku u nwa xa wu tlulisa mpimo e timhaka tin'wanyana leta swa ku i mpimo munhu mina ndzi nga ta ku byela maxitudio hi se su prejudika endhawu leswi va ku nwa mukaka misinya byi ta hi ntumbunuku leyikulu leyi endhawu hi nga ta ku mi nga nweneni no se e normal uzi wa munhu a ku mina ndzi nwili akaka mina ndzi nwili a muchakalabati ndzi nwili i dewe feto da ma yi fuzonge lava munhu sa.

0: mamana Regina hi kola ka marito lawa u hi siyelaka hi ta tlhela hi vuya ka bava Silva haleni Maputo ku vuliwa leswaku ku ni tinyezani leti ti fikelaka a mavabyi yo tala lawa ya mikhuhlwani ti kona tinyezani
1: kuni nyezani ntshimatshimi ya ku fikelela a mavabyi ya kohlela ya tuberculosis an'wana aphuza akuma vaccine leyi loko na ku tswaliwa xibedhlele
0: swingo yo nyikeliwa ntsena loko n'wana a ha velekiwa hi ku famba ka nkama ka hana nyezani yin'wana
1: i koni nyezani a ma kumaka masi loko a ni contact ni munhu loyi a nga ni mavabyi ya nkohlela hi tisa makinini ka vana va nga ni menu xikaka 14 anos
0: hi swona ku vuliwa leswaku a nyezani yi kona kambe yi nyikiwa ngopfu lava vatsongo a ku va hi ti fikela ka mavabyi lawa hi ta tlhela hi vuya ka mhaka leyi nga vula hi yona hikola ka mirhi leyi hi makhambi manyingi hi yi xavaka na hi nga se famba a xibedhlele a mafarmasi ha tshuka hi vatwa vanhu a ku ni yile farmasi ni ya kuma murhi lowu kambe a swi yantswi loko swi kutani a ya fika emutini wa wudawu ma yamukelela hi wahi mintsatsiyo hi yini ka munhu lweyi
1: a munhu lweyi hi ni amukela buka ndyangu wa wudawu u tizela ku yamukela a lava vabyaka andnow leswi i nga ni ta khanela primary hileswaku a hi boha pratica a munhu no pode a twa swivavo a tekela ku famba farmasi prokadamuzu u ni amuzi u ni manwelo ya wone u ni leswi u dayaka swona for example u nga kuma swa ku munhu a ni mavabyi lawa a suni ku khohlola tolo a pfaleki tinhompfu a twa ku vavisala ka nkolo prokati vizinyu laha friend a ku mina ni muzi lowu ka mina leswi khalutile na yena a teka muzi lwani a phuza ma xikumani mavabyi mambenyana wa ku ma yenca ku yena a nga nompoda phuza muzi lwani buka a nga xibedhlele a nga pumpuliwanga a nga investigoranga yena u teka muzi lwani a nwa a ku rerereni xikudza u kuma yini a mainto xika sonxe nto a ta nwa muzi lwani a ku rerereni xikudza u kuma lerixiya a ta nwa muzi lwani a ku rerereni xikudza ku pfuxa a timhaka timbenyana buka yena a nga famba ka xibedhlele mara a pumpuliwa nto leswi nga swona loko munhu a vuya xibedhlele hini so hi vitisa swa ku i ncini leswi u phuziki u xaviki farmasi leswi encekakeke a vanhu vambenyana a va swi tivi leswi va nga xava farmasi a mavito swona ni a va vuyisi hala xibedhlele so va hlaya swa ku ni yi farmasi ni ya phuza musi ntsena ntan leswi a swi laveki puru munhu a enca leswi a ta hlayisa xibedhleleni a swi tivi swa ku munhu a phuzini hala kaya hi ta mu tsalela muzi wa kwa muzi lowu a wu fambelani ni leswi a phuzike hala kaya u gome wa kiriyela timhaka tin'wanyana ka muzimba wa yena
0: leswi ngo loko munhu a hiseta a kala mahefemulela manene xa ku sungula a fanele ku a xi endla
1: i ku famba a xibedhlele i xa ku sungula ku a faneleke a ku xi yenxe i ku famba a xibedhlele
0: ku ni mhaka leya ku a xibedhlele ka tala ma yamukelela hi manene hi leswi endlaka ku va hi jika hi nga yi leyi
1: soki swoswi na swi ndendela a muzi wa mukhuhlwana a mavabyi ya mukhuhlwana swoswi hi ma considerare hi ntambu confome loko ma ya xibedhlele mi ta kuma laya plaka va nga tsaa swaku pisoko ntosi temporary dat ntambu ku ya swi vona swa ku a vanhu vanyingi hi nkama xizami kumbe i muchumu ya fasi loko a swi kuma a mafarmasi a va tsutsumela kwini a mafarmasi ku twa ni nge fambi xibedhlele na tshama bixini hi mhaka swa ku nini mukhuhlwana emilori na farmasi na teka muzi ni tinwela loko swi nga yantswi ni ta famba xibedhlele hi kambe ya tsala maplaka hi ku pisiwa kontos temperodat sembre hi dara mapali ya xiri ximuxwini ku loyi a nga ni mukhuhlwana a tshindzikela leni ku ni xifali xa propre pura tenderiwa nto va ni xa prioridad swoswi pura vatenderiwa a va tshami bixini ntamu
0: hi wolawo ke muyingiseti wa ku rhandzeka a wa ha tshami bixeni hi xihatla wa tenderiwa kambe lomu xifundzankulu Maputo

0: hi vulavulile hi kola ka timhaka ta ku va hi wo rheketa loko hi cuvuka ku tshuka ku humelela vatsongwana vanyingi na vatshwile hi nkama lowu wa ku titimeta kumbe van'wana va zama ku ti kufumeta kumbe hi kolomo ka ku va va ti wo rheketa n'wina lomu swibedhlela loko mi cuvuka ku nga va ku ri kona ku hambana
1: realmente va buya na na vatswi na va buya vanana na va na vatswila xivisi masoke a loko ka mapotsa a swi talanga hi ntamu porque swa ku va horeketa a swi talanga hi ntamu ma swa enjeka ntamu leswi hi va byelaka a va hakelani o a lava va landzelelaka a vana hala kaya a loko munhu a jo fureketa n'wana teka nghena ni n'wana loko hi na yena ni mukhuhlwana maxinompoda tshama nkama wu nyingi ni n'wana hala ndzeni porka a ma yamukeleli ya n'wana ni ya munhu wa mukulu swi different ka vaporezi ya ndzi humesiwaka elani ka makama a n'wana eli mutsongo hi ntamu a muzi wa yena wu se tiya mara a tshama a nkama wu nyingi a ndzeni ka gumana na hefemuteka a moyelwani a swi katekanga topoda tshama na yena u 5 minutes a mi humesa loko a lava ku kontinuwara yena mamana poda kontinuwara loma ndzeni manuko tshika n'wana wu swaki a furuketa swoko ni mhaka mati lawa yana ya ku hisa
0: ya wa mukulu yena a fanele ku va tshama a mpimo munhu
1: a ku na mpimo lowu nga tsaliwa swa ku teka tshama wona maxibaxa a vona swa ku a leswi ja swa ha pasi emilo ra huma maxi a ku na mpimo lowu nga tsaliwa manompoda hamba xifurso a tshama na a vona swa ku ja nga ha gwinti maxa mpimo wa certo mexmo a wu tsaliwanga para ku tifurekela
0: hinkomu mama na Regina a ni tivi i Nyembani matshamela hi wahi hi vulavula hikwala ka vatsongwana lava hi makhambi manyingi va yamukeliwaka na vatshwile hikwala ka ku va va kumekile ka ku va va wo rheketa ngopfu wo nkama lowu wa kuxika lowu swi tele se Nyembani swa humelela
2: ra humelela mamani loko hi fikaka nkarhi lowu wo ka xikhati lexi xa ku titimela xikhati lexa xirhami nonte nkomu hi nga yamukeli a vana na lava swi tele ngopfu lomu xipitali porisi ndzi ta hlandziwula ka wamani lava ndzi zvaku sweswi va ndzi hengisaku sweswi ndzi lava ku va hlamusela ku a ku wo riketa okay hi ti wo riketa hi ku ha swi vona ku ka titimela maxi muito important muito important hi wonelela vanana ha yamukela ka nkarhi lowu wa ku titimela vanana va nga tshwa hi ku okay wo khudzahelanyana mamana ya wawula ku an'wana wa mina wo khudzahela hawa laha xitikweni purvesi ya te ku ni baldi ka mati lahayani bronch gi wela n'wanana endawu i muito important purisi ndzi ta tlha ndzi phinda ndzi zwi wulawulile i muito important hi vonelela vanana nowe hiko wanana enosa prioridade ka xikhati lexi te muito zviti ku ni marisku yo hambanahambana ngopfu nowe ku ni ku n'wanana te a khudzahela awa laha ndzilweni ku ni kwa xivexi ku ni bakiti kwalahaya hi ti woriketaku ka kona ku wa bakiti lahaya ka n'wanana endhawu i important hi wonelela vanana laha hikuva a yamukela vhela a yamukela a vanana va nga tshwa hi kota leyi ya kameni lowu wa xirhami
0: inkomu ni ta nyiketa vatirhikulori Francisco Simbini Antive kumbe u ni xo karhi xivutiso ku vekela varhambiwa va hina hina bava Silva Mungwambi haleni Maputu na mamana Regina Kuxuvani a Inyambani Kuxavani
3: hiswona ya tlangela a ku nyikiwa rito ni ku tshembakwa hinkwato tinhlokomhaka hi leti ti tshandzavutiwekelani kambe ku ni a ta handle ka madoroba ku ni mhaka le ya ku worha ndzilo a xiyenge xa vudahi i swini xi nga vulaka mayelana ni nhlokomhaka leyi
1: kamambo emisora provinciali enyembani gaza a mhaka leyi ya ku orha ndzilo ku fome hi hlayeke antix a makale ya ku zandzilo conform mihlaiki ya antish swi fanela ku hiveni a ku dadu hintamu hi makarishku ya ku ya makemadura loko ile vana venga layani ka road example ku jamin loko ku ku zwandzilo ku tsamwa ka road teke va beka ka distance dza certo va ku hambu khutsiela ita kota ku swipersebera swaka ngwana lwi hambu owa ange alcansari alani kungani nzilo ndono mpodi umbeka la kusuhi porque anwana a qualquer momento pode acontecer anga perceberin chumini babakulu porque ilani yo bull então de repente ato então teki ivitara akumutsenzekekitsa layani kungani anzilo lwani yombeka ka ka distance yako ange ko mirishku dzaku hambi owa atsika atwa thanma
3: iko na msinya yako loko yihisiwa musi wa kona ungave uyengetela amavabyi ya mukhuhlwana
1: amusi yeramente ungava uyengesela amavabyi ya mukhuhlwana porque amaphapu ya hina ama preparado para matshama ka monyingi na marecebera a ximusi mas sim ma preparado para marecebera a moya lu wa unene hi recebera ka hinkwezu durante a vida kan mama
3: mama na Regina shvutisi swo swo swa swi
2: izolejo e amusi é uma das causas saúl salejo ku a unene também amusi a unene a juma hi kwatsi la ka maphapo ama hawa ya hina amusi é um dos fatores já kuno tem que muito tem que evitar amusi a unene musi né leva ku hisa hisa tisinya porque tem que war now é um fator que agrava mesmo é um fator que agrava a constipação, não vale a pena. A moça não dá ao longanga mesmo para o enguetela mesmo a fazer quieto. Então a moça ao longanga.
3: E quem se lê, Mônica Novel?
0: Em como? Mas sim, antes, como eu não chivo disso, como é que ela vai rambou a vaina?
4: Zibungile. Akunzi nyika chikati kasiku ndzaveka zvoutiso zvinganana nzitautisa ka murambi wa Senu Nyambane Regina Kushavane Regina Kushavane hilo mukchiramine katitimela amalembe ndzako 2020 2021 2022 hivini ubadzulege ga higonsa uboha azvifikela minomo timashkara kala ni mukhele zwa habo hako kasiko hotifikala ka mangwani mabadzi achiramini lechi au badzulegi agikona gifihlele lomuka funzeketa hinyiketa na higona hikuva nyingi va wetsimulela va kohlolela zvilomuka kuina
2: bom na verdade reula o lehito covid mas akunzula ku covid yimbelele completamente nada a covid ayimbelelanga completamente zwa mahate ku munhu akumina dza kohlolela mas lezvi ndzima haku zvona zwa mina zwa tsimatsima enda umunta das vezi munhu ani covid mas anga zvitiyo ku covid enda ama medidas lawa yani inga hama mahelela hi bwati maskara hili pali pali lumukwini hi vuletela majanela loku gichile he hi tsutsuma hi hospital enda sao medidas ya ku teki hi simama hi mama hama medida lawa hayi ku ha hi matsukuli le matsikile porque já não há covid 19. A covid aí imbelelanga já ku aya hi kona covid. Now existe sim covid. Então é muito importante, principalmente ka kamen lo achirami lo. Então mabadzi ma tlhela ku mavuka hi tsimatsima. Então todas aquelas medidas de prevenção leswi nga mais a zona. A hi simameni ku vikelela mesmo todas aquelas medidas, ku boa ka ti máscara, limpeza, ku desinfetar leti ni litiani. Então é muito importante, principalmente ka kamen lo achirami ku titimela.
4: Loko mu wona ko a mukhuhlwana lowu kutani ku afunzeka taleki ngi komba ku kukhwa hi yona covid 19 a michini liya mu nga yi tirhisa ya ku hlolahlola tipaza leti mi nga ti tirhisa swa makhwama kotonete swa hi kona mu tshamisele kwini ku kasi ko loko ma hi wona mavabyi lawa ya covid mu mahatirhi lowu fanele ku nga wu mahiwa
2: bom ha swi tiva ku zvezvi i kameni lowu wa ku titimela no loko ku chikela munhu hospital bronchi mo mahama nazi wohle for example test de malaria kumuntu achikela nani feveri kubaisa kahloko itimati test de exam tinwani tinwanyana loko zwiona kuphela afunzeka taleki giya mahlweni entawo zwohle lezvinga mahapra ku rastreara covid zvamahiwa zwohle por isso é muito importante uzwiona kwa zwohle masina zwilaunzi na wona kubaisa kahloko kubaisa lakakolo kubaisa lokumita mari entawo é importante kutsutsuma la hospital é muito importante correr pro hospital nenge kutsami kwa broch kameni wakutitimela broch ni chirama itsameni uzwa vizinyu kota lezvanga ulisizvona nakulo receiver anwa lechi ndi mina unza hanwa now é muito importante e hospital report da ter ser covid
4: izvona baba silva nzuya kawena ulauleli nguvu hi automedicação kuya watishavela mimiri leyi ya makimiko a farmasia kasi akutitira loko munhu aya chibedle kutani ku aya farmasi anga yanga chipitali le chibedlela ku a nyikwa reseta ku le amukhuhlwani lowu kutani funzeketa legi nwana murhi wo ihi nwana murhi wo tshamisa leswi hayacha suka ya farmasi a xa murhi hi ku i na ni funzeketa wa huma marimila wa kohlola a murhi lowu a nwaku ku nga vi wona hakunani hi leswi a tlhamiselaka na a nga hloliwanga hi mapohihihi ntsetsela mapoisa hi firmero kutani ku hi mediko byi gelo muni swi nga humelelaka ku nga na anwile murhi wu kala wu nga hiwa ku daha kutani ku tirha a funzeketa
1: aloko munhu a nwa muzi waku a yi woni lowu i nga pala u tratara mavabyi ya yena zemba a xipiritana a nga pumpuluwanga hi dokodela pala va ta vona swaku i wini muzi lowu nga pala phuza a phuza muzulwani a leswaku swi nga tshika swi enceka i ku primero pro kupara munhu a phuza muzi en particular ka muzulu wa mukhohlwana swi ta karaka hi ntama vatsongwana pra a n'wana a phuza muzi primero tegetiwa swaku a peza makilo mangaki nta loko hi nga a farmasi o tlhasa a xava muzi va mu byela va famba munyika 3 veses por dia a n'wana a nga peziwanga a ta phuza muzulwani alara a quantidade ya muzi lowu nga ta mu nyika ma fambelani ni makilo ya kakwaki ento u keke swi nga ta enceka a ta fikari into xikato a n'wana a ta sungula ja a ku perdera apetiti a ta sungula a ku perdera ntamu a ta sungula a ku hlanta a ta sungula a ku purugara porke yena a nwa muzi wa wu nyingi ku tlula a luwana wa ku devia anwa ento a swivavo hinkwaswo leswi ni nga khanela anje fambelana ni ku yini ni ku kiriyara swivavuka ka xivindzi leswi hi ku figa porke a xivindzi hi xone xi encaka pura muzi wa wunyingi u ti distribuera ka muzimba pro u ta kota ku tisa xa loko u nghena le lowunyingi ento u ta famba wa sobrika regara a xivindzi a n'wana a gama a kuma a leswi hi ku into xikasan pur medicament a leswi mbenyana ku podi swi enceka poda anwa dosi certa porke a fambe farmasi a hlaya leswaku mina ni funzeketo confomo hi hlayiki la pra a munhu a ve ni mukhuhlwana a mukhuhlwana a munhu a nga khohlwale mhaka mavabyi ya manyingi poda khohlwale mhaka sinuziti poda khohlwale mhaka gripe poda khohlwale mhaka emfesawu ka maphaphu entomo pra swi ta tsumbuliwa swaku a khohlwale mhaka muni teka a pumbuliwa a kwini na xibedhlele a ta tlhasa a farmasi va mu nyika muzi va ku lweyi yo tratara constipasawu ntoa muzi lowani u ta endla swakwini u ta pumbanya no a mukhuhlwana u ta liviyana maxi loko a muzi wu khaluta a lowu a nga ta phuza swi ta tlhela swi pfuka xa loko swibuya xa swibuya entshimantshima swibuya xana swi li mach fort entao i supra zero a loko munhu a phuza a muzi a phuza muzi na nga tseleliwanga xibedhlele podi swipiyorara a problema lezi xa a buyaka na dzoni maka a ni muzi wa ku a hi woni i tambe a muchumu swimbenyana swa ku podi swi enceka i ku munhu xa a hamba a dependera hi muzi luwani a pfaleke tinhompfu sempre muzimba wa yena u dya muzi wo luwani porke yena sempre a tolove ku phuza muzi luwani na a nga nga xibedhlele leswi hi hlaka swaku i dependence pur medicament tamam
4: hi zona ndzi ta wuya ka wena ndza ha khomana sena na mamane Regina hi wulawulaha hi mababyi lawa ya ku hefemula kusukela lomu ka masitsonozit ku na ni funzeketa ka ni nga zwulisa ku yini kukwe ku hambana kama vito na lawa himazwa kula loyi na nsilu zwiti mwana ngorangora loyi ina ni mkhuhlwane kuna ni bronchite zwi hambana kwe
2: Boris Ntahlanzi wula ku e muito importante loku hini porque muitas das vezes a mabadi lawa wohle nzima ula kulapi pneumonia sinusiti muluzwa munwana kuto kushipadu teni kushipasao nzini kushipasao nzini bronchite muitas vezes a masinais wola ya mangwe por isso nzinge é importante hi tsutsuma loko hini masinage lawa ya ku baisa ka hloko porque a mabadi wohle lanzima ulako awu sinais mesmo ama sintoma já corriwa lá akubaisa ka hloko akubaisa ka chifuwa lo ukohlola kuhuma marimila ungamazwi asma tamenzi ulaula hiyashi ulauli hiyashi mala achifuva noe entango ama badzi wohle lawa noe ama sinais sintoma shiwala ya mangwe I mabadzi lama makumeka na mahitsimatsima makumeka hitsimatsima heka menu lo wachira por isso dzita hlanziwula ndziku e important uona ku wena munhu wa hombi wena nwanana wo hisela utizwa ukwa unobiwa unokarala ukohlolela e important ku tsutsuma hospital porque a hospital vata ku mama nats pra vati vaku zvinhu nga na zvona ungaku ha pronto ile zvidziko hlolelaka kwande uma bronchite enkwando ye uma pneumonia enkwando noe enkwando sikanyari I problema ya gravante nguvu akutsika ka lezvi ka kameni lo wachirami hinga na wona zvezvo
4: a munhu anga nifunzeketa zvingavanga ku akuma a asma kota phaka maleko
2: bon loko hi wula ku ja munhu loyi ani asma entao izvi zvimbiri zvaku hambana manje muitas das vezes e principalmente ka chikhati lechi nga na chona a munhu anga ni funzegeto ga simples ne zvi hambana muitas das vezes ku mahefemulela ya kona munhu loyi ja hingo a munhu loyi ani asma zvi hambana hi ku loko a karhi a hefemula u khwa maxiyaji ku wa chihukwani lexiya noe zvi kumeka swaku loko a hefemula a yini maxiyaji lawa ya shweshweshwe ndawo u ta swi vona swaku enawu na da mahefemulela lawa ma hambana ni munhu a nga ni funzeketo ka simple xikoteni leya makeni leyi ya chirami kama loyi kumekaku ka wona mas ntawu e muito importante aku tsundzekela hospital porque tambe ha swo swaku ateya munhu loyi a nga ni chifuva a kakameni lowu wa chirami kamelo wa chira a chifuwa lecha nga ni asma munhu loyi swi kumeka na zwile aggravant swi kumeka na zwiku zwi maheka hi tsimatsima and e important a ku ndzi ta hlandziwula kambe ku e important hi ya hospital pra hi ta swi twa ku diferenciara hi ta swi twa ku leswi I asma ni ku leswi I bronchite leswi and e important a ku tshika ku hi famba hi nwetetela mimirhi laha kaya hi tshovetela misinya hi vilisa misinya hi nwetetela antes na ku na yi nga mahangi leswi primeira coisa a fazer e important u hi tsutsuma hi ya hospital
4: Ila, ndzi ta gumesela kwa Sika Maputsu na baba Silva. Aku ora phungulo. Hina vatswa sene le phungulo avaputukezi vale eBafu. Zvikona lezvi vashavako zvita kuhishina, zvasvibotorwana, zvauthapa, zvasvimatana. Anzela kuma publicidad. Zvatsiza, zvatira akuchetela magota ya murulu wa vashina. Wa uthapa wa verde ungama maha aphunguluke dzuka dzinga la ku ma publicidad la ndatsemba ku masitiva
1: papai shanga ful shakaza inyambani generalmente a muzulwani wa vaxina hini wa njango wa udawo a ita miso khanela ntamu yone loko ikhanela ni timba zwita hina aleswi nga swa swinene hi vagwelaka eke vone teki vatizisa ku forma khanele mamana Regina hi tisa amuchumu ya natural ndo ya natural yini ku ni midlula meti majino podi vatshama a nkama wu nyingi na va le xiposto ka leswa mudlula meti ni leswi hi tamisaka ku hambe swona abafu hi hamba hi ntamu himaka hi mudlula meti precisamente haleni ka maputu porque haleni a hi na makamba ya manyingi ndo swakazata ijuntelela amchumakwa hinayo maji akonseli eke loko vahamba endlu la mete sigona kilo ke experience swa dara serp sima ja leswa va xina finini a isa konsedlara para vanhu va switizisa tanma
4: zibungile monica ndza khilisa gezo
0: inkomo na tsemba inkarhi unene wa ku va hi rhamba vayingiseti va hina leswaku na vona vo va hlengela ka ndokandokisano leyi hi nga na yona haleni amaputu tinhlayo hi toleta masiku i 82 31 05 751 aleya Vodacom a yi tshamisekanga simbini u nga nyikela tinhlayo
3: hina ina 87 00 51 33 33
4: 87 00 51 33 33
0: Seni Maputo, hina yena moyingiseti, hinga yamukela. Hoyo hoyo, awushini? Hello. Hello. Shano nongwanyan, simbin, loko nna ina mingisedo nga yamukela.
3: Ina ina mingisedi, hoyo hoyo. Ishile himane mungangenda ka nhlokomaka.
5: Hala ukukhuluma na Gilberto Matsemeta na Magudi.
3: Mishona.
5: Na ikhensit kutatira mahinkwaro. Ra mavabyi hinkwawo ka nkama wa xirhami. Lowu ma vangiwaka hikwala ka xirhami ma lava ku pandza marhambu la ku limala. Se loko ku fika nkama loko wa ku titimela ntawu amakexura lawaya ma pfuka hikwala ka ku titimela ni kwala ka mukhuhlwana leswaku loko munhu a la ku mukhuhlwana a nga wetheleli mavokweni a fanele hlamba mavoko kumbe ka xidukwani leswaku a nga koti ku tluleta van'wanyana se khensi loko ve hi nyike vutlhari bya byebye na hina hi ta tshama se na hi tlhogomela na hi vonelela swoho ma
3: Inkomo mishunene.
5: Kanwa.
4: Loko mohina he kwa sei amkelan sene nyambana 7 mwingi set.
0: 82 31 05 751 nga swikota ku va uhlengela ka mabulu ya hina mwingi set wa ku rhandzeka ka ndokandokisani leyi bulaka hi yona nyamuntlha.
3: Kenchenchai na yemungiseti hoyo hoyo.
6: Awushena sina na muzizilanga kola shenshai.
3: Ishona tatana muzizilanga mkangena ka nhlokoma ka nhlengelwa nwina kumbe muni swivutiso.
6: Ya ya ti ale tsa ku loko iva jo ku tsungula kola ku espiritan na va mukhufana swo swi. Anela ku va hinga pole ku va ni khohlala lo. Baji ana yishi yiti nyana leshina ngana shona ka tsongo.
3: Ashona.
6: Ana ngiwa shoko alo tumi famba ka dokodela. Dokodela o afika ani vitisa. Shoko o karatiwa yini na mushamusela. A tsaletela. That's Jesus. Shoko yana nga ku sigiri ku swi entendera. Yena o ntala tla ta tsena. Nomuka ni yakaya. Ana ku lifika kaya. Nipuza makine no ane hanye nikhelani yako asa lete. Loko nikombela shoko. Nikombela ku namba maa nali. Watu nijela shoko na mune. Aina amchine awa wamba maa nali au kona. Tini fanda laku maa.
3: Shuti shangu na lesho.
6: Tugi ama nali loko nifika shpirikan awane hambi. Na uto shoko sini nga maesa kusini. Kuti dokodela auto twani shimina ndola ka nomame ali shikala ka nyama mena anga ta shika
3: hi tlangilele ndi kutsamba ku tintlhari ta vudahi ti ta hlamula xivutiso lexi.
0: Ni ta amukela Maputo. Hoyo hoyo, awuxeni.
4: Ndzi ta amukela Sene Nyambane. Hoyo hoyo, mngisethu nga fukeni.
6: Awuxeni.
4: Ngichile bulana man.
6: Akusukela ankhomini muvulavula na Felo Khumayo. Akho ankhomini xongweni.
4: Felo Khumayo ngena makeni.
6: Ah mina na sakutala. Nobonga loko nitwa a programa la nyamontla livulavula ku mayelano ya udawu. Awutomila hina vanhu a tshaviwe. Lexi nga ta xibala ku lana hi chumisa xitsongo. Ah swibedhlela. A ni bali ku vadokodela vatirhi, vadokodela vatirha. Mas ku fana ni la ku ni xibedhlela xa la nxongweni la kola xongweni hakoxe la loko ndlula xikwadra xa maphoyisi ku tali switajiyanti lava ku funda udokodela vhela udokodela ni tirhiwa na ku va ku swekiwa van'wanyana vanhu kwasi mintirho hinkwayo ni nga ta heta hiku xaxametela ku swi tlhamusela ka mintirho hinkwayo hambikanti masonse maphoyisa ku ni lava tirhaka nakuva ku ni lava va prepareriwaka se na ni na ku mbala leswi ko laya u kuma switajiyanti leswo tshama swo hlekelela ni mathaxi wena muvago wo tshama laha mpholi bexa va hlekelela va nika swoma swa ku tendela matelefoni yo leya xinguva mathaxi kwanti dowente yena dayaro tshama laya se vinyi va ntirho va yo tshama leyi va rhumisa lavayani va tirha va hlekelela va ku loko va ku tendela swa hasini swa dispatch ta ni kombela ku a va tirhisani mina ni ku ni fundisa yalunu ni le ndhawu ka yena mali kumbe hi laka ku tlhava a nsiya lowa u teka ngati ka lava ku teka makinini ya sida tlhava hi la boha a liga hi la se ma laya u mi vona a talataleka a ku banka ma ku cinca voko a ta ku tlhava seni u keta hi ku luya u funda lavaya vo tshama leyi lava vinyi va ntirho lava ku luya u funda hi lexi mina xi ni karhataka ngopfu ni va yingiseti va swi twaku ni n'wina mu swi twaku a ni kombela ku ve ni xipesawu u tiyencenke wo va dyiwenti va ta famba va swi vona ha voxe ku na tshemba ku hayi laya ka xibedhlela xa ncongweni ntsena hi ku na vato van'wani va vulavula swibedhlela swin'wana swa ku tala khani xa mina ngopfu a yi le xoxo ni ku kombela ku a ku ve ni xipesawu a yi le xoxo mina a ri marito ya mina a ni na swa ku tala ni fambile a ni khomeni felo khomeni ku tlhela ni khomeni cawu cawu
4: bongele felo khomeni
0: hi ta amukela Maputo. Hoyo hoyo, awuxeni.
7: Xile.
0: Pfuxelana mani.
7: Albert mani wa Khongoloti.
0: Mm-hmm.
7: Ku sungula no khensa marito hinkwawo ni nga matwa ni varhambiwa va ka hina. Va khulume mitshumo yinene yi ni tsakisile ka hinkwawo, hinkwavo va ni tsakisile. Kuza swinene leswi a nga swi khuluma. A ni lava ku vutisa leswaku na ni ka ku hora ndzilo ku sungula la vhela mina ni nga mukulu kobe ni hora be ni tihonela para ni nga wile ni ka ndzilo la hambi ku va ni teka maskari ni pfala ka nomo leswaku swi nga ngheni swimuti ezimbeni ta mina a se ni lava ku tiva bebebe ka n'wina i ku hora ndzilo nga ka yi nga vangi swimbenyana muzimbeni ka hina ke hi nga ka yi nga xaniseki kumbe yi ngheneliwa emavabyi ya ku vora ndzilo ke hambi mina ni balaka ni wurile ndzilo porqo mina wala ni kaya nyombani rona ri wora ndzilo masi heyi pora yiwisiwana xalisima era ku va yi yambala makamizola lawa ya manene ya ku yi vika ka xirhami a nga le ku vora ndzilo ni khale u ta kolani kasi timhaka ta vana va hina ezama ku va xayisa nkarhi lowu wa tiwao ku titimela no tsandzeka yiwisiwana va ka hinuti a n'wana wa mina zimbe nga na siku ni xifambo a nga na swona a huma handle a kandzetela misava ya ku titimela ni ka mizola a nga na yona lani yikelaka i kona a maxapa ma bulile va swi tiva leswaku vaxapa loko ri bola la ku suka mati matira wayani mani swirhami mukhuxana wa nghena leswo swa swinene ya swilavi u pfumala ni suka laha ni yela ni ka xava pharmacia ya maprivate kwari kuona nani muoma wa kutura pharmacy la pizza dana la kumuita sakha muni diriti kwa muishansera muri inga na receta la yuma sokka ka dokotela ki bona avatana gwesa kina unyi ikusa vera kanyingi ufamba ya sensitiva muri ikutoka iseka inga na receta itira kufungula kufamba ka dokotela pale kuma receta nikuya na ka dokotela wa laneni hospitali za ema hospitali ina matiza mazili sisuona ako si muta fata de equipamento ikusa uwe hospitali ya uwe ulaula inomo nga ingene suwika mchini akutaretera dokotela kumbe shrimiru kumbe salamuri zimbangana kitu epa lesu anga kutalela sona asikuona maila nima wazunga na wona pika nga mawona anga imuchini kutala niana kutala kwa kwa nanga na mchini aina nfuwa yena oh maa ingilu ya tiko pika chingi shulaga kwa sasu nene nziru katiko mazi matamilu mali haa
8: kumbela ukata kanyo
7: ikata kanyo kuntudu mazi apazari ya kupapa haikipametu maa chota hospitali kusungula niti ifamu hospitali au bizu kufumana muri ala hospitali kwa na ya kufama framazi banyuma kolana kanimambu
8: sinen simbin
3: iso na msusi kuna mingisi tako nangal kari kweneta oyo aushin mingisi tika lfunga oyo
9: Lisile man simbini.
3: Minga ngena ka nhloko makam singule ku vula vito.
9: Abitla mine mina izidru base. Nisukela xifundza nkulu post administrative de Sidenge, povoado de Baramo. Akusungula alô, ne ayikho ra simbini.
3: Yamikuma yena ni mahlweni.
9: Muito obrigado. Akusungula ni bonga ra radio Msambiki. Ni bonga ni barambiwa. Kuba vanti va ta swi kota a ku ta hi tlhantlha lomu yi nga li kona manje ni kombela ku mi nga ni processari ni maprocesi manyingi man'wana ni kuma kota ni makoti ku hlamula a xivuti xa ku sungula hi lexi a xi fundza ku lugaza a ntutu lowu mi wulewuleke a konseri leyi mi hi nyikeke hina lomu ka gaza yi ta fikisa ku yini ka xitshungu porque a radio Mozambique já passa 5 anos não funciona isto. A pedra não é para colar a distribuir mais a casa, vai comer a radio Mozambique mina. Mas eu sou a pagar, sou a usar a internet. Imagina lá, me curma de matar de nene, está com punição de tronco. E como chegar na população? Não usa a mesma convidada para casa. Eta swi kumisa ku yini ene xitshungu leswi mi nga swi vulavula a wu tivi lelo porque a radio non funciona ni hundza lani a outra questão é sabe de tudo que vocês falaram aí leswi mi nga kumisa swona xi ta n'wi bonito ta n'wi lindo loko wa n'wina inga para migama mi ya xibedhlela a tikula yena ali khuvukile ma hinkwaswo mi nga khuluma lani hayi swona ka xibedhlela sabe a xibedhlele ku ya fika a wu non te milori atendimento a xipisa non te respeto pa a va hi hloniphi vanhu sabe a vatsongwana mi va ku va xitagiandi lavaya vo hi truturara swi ka ma-TikTok swo nomorara u ni diareya u ni ya yini pasamona va yi prakasa u ni xikuna pra yini va non te ntembu di fazere diagnóstico o a pessoa a entender essa coisa de check-up de máquina do isso já morreu com a Michelle isso não funciona isso aqui logo já o ia cambiar ué na um ano amanhã não funciona isso apenas hoje já o camadinho não camadinho zida não camadinho andere só ele só engana só não me chinia agora ele não engana agora o resto não funciona aqui tudo maquininha passa mola, tudo passa mola. Agora, mas aqui vocês falaram tão bonito, mas lá, mamá, papá, não é que isso vocês falaram. Para perceber que lá não há nada, veja os pessoas mais famosos, os dirigentes, não morrem aqui em Moçambique. Morrem fora do país, significa que aqui não há nada. Ou vai para uma clínica, porque aqui não há nada, no hospital público deste país. Não há nada. Começa a ler as listas das pessoas mais vivas. Vá para fora do país, ou vá para uma clínica, ou vá baixar uma clínica, ou vá baixar fora do país. Na unidade sanitária deste país não tem nada. E o mundo lá não contendera, não tem. Agora,
4: Isidro,
9: eu estou a pedir desculpa a quem
4: Isidro
9: provoquei. Eu falei porque tenho voz, como povo. Não se preocupa de me processar com a mala com aquela lá. Isidro Banzi, a partir do Xidengueli, bom dia.
8: Masing, ungayamukela wa ugamu itanyeka mukhandlu varembo va hina.
4: Ah, hello. Anza hala ku kunyiketa zitamukela. Oyo waye mukhitsa tungafukeni?
10: Eh, 89.9 Kota Pedro ka Masing.
4: Aga Masing, kaya ka original. Kota Pedro, ngena makeni.
10: Ya, mina ndzola ku ngenzo nyimelela izinto manje ndzi munyimelela lisini yala veka. Mina ndzi wolo mukava ke tshuku lo mukulumu ka Masing lo.
4: Kota Pedro. Kota Pedro. Hi wulawula hi mafundzeketa ni mikhuhlwana a hi ngheneni ka mhaka leyi ya mikhuhlwana hi tivhikelisisa ku yini hi gihonela ka wena
10: e pra ku tirha fundzeketa va Masing ku la ku u ya xipitala ha swona u ya xipitala u ya wariseteriwa yini a makinini bya lexi mahaku ki a xipitala bya hina a byi na makinina a ku na kinini lomu ka Masing lomu xipitala a ku na kininu loko u ya liniya vata ku byeka vai na kilo ali privado loko ya ma privado a comprimido ya yinga ku xava hi 5 ku ya wa xava hi 50 se hi ta hi kuma ku hi malile eyo a ku na makinini lomu lisini le hi wula ku hina a ndzi dyondza a ndzi ri xipitali mina vai va ndzi xiri ni ku xava maluva e muito obrigado khani mambo loko ndzi humile ka programa manje ndzi wula ku a ku na makinina hi ta tirhisa ku yini a fundzeketa ku yamba ku na makinini leswaku wora hina ha wora wu wora u tlhe u karhala u xiva ku xuka ku ndzi ya xipitali chao chao
4: bongini kota Pedro Monica
8: ehe hinkomu hi tlangelile vayingiseti va hina hikwalaho ka mavonela hi ta nyika mukhandlu varhambiwa va hina na hi sungula hi bava Silva vayingiseti va hina va le karhi va veka swivutiso ku khensa leswi mi swi vuleke kusukela setor hi nga va byela yi
1: tanimambo primero hi khensa porke ja hi kholile leswaku va yingisetiwa hala handle ku za va veka a swivitiso hi ta nghena ka xivitiso xa wu sungula xi nga hambiwa lani swaku loko hi ya xibedhlele so hi tlhasa hi vitisiwa ja dokodela a swi tiyisa wu siyini swaku mi ni vabye leswi ngi xivitiso lexi a wu sungula xi nga humelela and a munhu loko a tlhasa xibedhlele a xa wu sungula swa ku debi swi enceka realmente i ku teka vitisiwa swa ku i ncini lexi xi ku vuyisiki alani xibedhlele and depois dza ku yini hi persevera a swivavu leswi a nga naswo a munhu loyi hi ta famba ka segundo paso andow ku enceka yini ka segundo paso na khole hi kan'we swa ku a va yingiseti se va vonile lava dokodela na va famba ni leswi va bekaka laha ka makatla xa tubu xiyani va bekaka laha ka makatla and a tubu leziyani tizela yini a ku xikutara yini a maphapu na wu nga se nghena ka ku famba u pumbuliwa hi muchini mumbenyana swa tiziwa ko laha gabineti nto poza va ku xikutara ka maphapu swi ta disideriwa swa ku a nesidadi bya kumbiwa susare xixi kumbiwa hamba mayizama ya ku kohlela u kumbe u medikariwa loswi nga laveki ku a ku hambala xixi u ta medikariwa u tlhela ku tsaliwa siku bya ku vuya a control and wa siku bya ku vuya control i preta persevera swa ku swi khalutile a swi vavi kumbe a swi khalutanga preta tlhela hi ku avaliara dinuva loko swi tshika swi kontinuara ku famba nga hlaya papayana hi ni amuchini axibedhlele premba a mayizame hi nkohlela hi tisa xikarama premba a mayizame ku numara hi xixi lomu nga disponible pra mahambiwa puka hinkwaswo swibedhlele swi nga ni a kwama mayira ya xixi loko hi nga na mukhohlela a muchini wa mukhohlela kumbe ra hi xixi podi hamba mana dzingati nakone nga tsumbula swa ku munhu loyi ani problema kama pulmoni kumbe ani problema ya xikunzekete kumbeini amaselo esangwini hinkwavo lawa yani mahlaya ntao a ndlela leyi ya ku prahesigira hi leyo inga fanekeliweki a ku sigiriwa a xibedhlele kan mama
8: mama Regina u nga swi kota ku va u hlamula
2: ndza bonga vayingiseti ya ku va va hi wutisa swa ku hi wutisa ha tsaka hi ku loko va hi fonela va wutisa na verdade va yingisela leswi hi vulaka swona laha ha tsaka hi swona ndzi byile vayingiseti lava nga fona lava nhavani swa ku khala maxeasi swi ta ku zwezwi hi kakameni lowu wa ku titimela kama lowu wa cirami hi wulawula hi fundzeketa leki gi nga tala sweswi loko u chikela exipitali loko munhu a zwa kwani masi na xiwohlela ndzi nga mawula a chikela exipitali a ku mina ndzi zwa lecho karhi por isso ki loko munhu lowu loko a chikela exipitali a dokodela wa mu wutisela a ku zwino zwizwako entao a hi vohle vanhu lava nga ta mahiwaku ma-anals porque ka masinage wohle laha ndzi nga wuletela enormal a chikela liniyana ku zwini swi ku karataku u wa kohlolela ku u ni feveri wa hisela ku nada entao muitas vezes a maizami lama mahiwa hi kota ka leswi a muvabyi loyi a swi yisaku liniyana loko a dokodela swona kuepa leswi a swi tisaku laha muvabyi wa mina i zwilo swa ku karata ngopfu wo swi la ku ma-interventions man'wanyani nowe hi kona xa hi tlulelaku xa ka maizami ma-analysis mamutata xivexi wa chikela so ku i mukhuhlwani basi u ndzi xanisaku a swona mukhuhlwani basi ku humela marimila a nhloko ya bayisa ya bayisa entao mutata xivexi a hi chikeli ka ku xa hi pela lomu ka michini porque va yi dependeri da kilo ka leswi a nga ta yisaku swona muvabyi wa hina no hayi ku loko u chikela ndzi ni mukhuhlwani va ku peta ka michini va ku popola por isso loko muvabyi a chikela liniya hospital a dokodela wa mu mahama questions wa mu wutisela zwini swi ku karataku mutata xivesi ka leswi a nga ta hlamulaku no i necessary ku a chikela lomu ka michini ja kota leswi ndzi nga ha wulile ku hikakameni lowu wa mavabyi lawa ya ku hefemula i nga madyosa xirespiratori xi ku ni mavabyi ya yo hambanahambana ku ni xifuwa ku vanga yaxma ku ni bronkiti ku ni pneumonia enda loko wena muvabyi wena muyingiseti swi swa ha ku chikela liniyawu kumbe na ndzi ni lecho karila hi leswi swi ndzi karataka endao mutata xivexi no wa necessidada ku muvabyi lowu ya nghena lomu ka michini brata popolio maxe important u chikela liniya ku hi leswi ni leswi ndzi karataku noe pra ver swa ku hina wa vadokodela zwini va nga ta mahaku hina endao no imperioso ku loko ndzi chikeli ndzi ni mukhuhlwani va ku peta ka michini no funciona decision
8: inkomo mana Regina ingi ku ni xivutisi xi saleke baba Silva
1: se kundwe anga vitisa swaku a timaka ta ku randzilo a nge wisi ma problema ka pele ya hina ke nto a nge xitsiki xikhaluta ra ta kota ku considerara xiforce ya munhu lweyi conforme ni hlayeke ankamalwani ankama wo koza ndzilo puka muzimba u ni temperatura dza certo para wuyi amukela nto ankama wo koza ndzilo u teke pima a distance puki ni layani a objective ku kufumela a hi ku famba layani para yi yatswa nto ni teki tshindzeka uride mode dza ku hi tisindzela comfortable nto no precisa hi tshindzeka lani kusuhi porque leswi hi swona swi nga ta ake madura for example a ku tshwa a hi ku khumbiwa so hi ndzilo ka muzimba so hi moya lwani wa ndzilo no ni u nga ku hisa u vona apele ya wena siku no fikara vermelo nto leswi yi nga swona i ki u tshama a distance dza ku swi nga hinceki so apena xi kumpirile objective yi nga ku twa a ku kufumela kan mama
8: mama Regina u nga va u saleliwe hi marito yo karhi u navelaka ku engetela leswi vuliweke hi bava Silva
2: Ndzi bongile a ndzi lava ku rhamba vayingiseti va hina hi kakameni lowu ndzi ta hlandziwula, hi kakameni lowu wa ku titimela, hi kakameni lowu wa xirhami, ntawu mabadi manyingi ma kumekaka ya ku hambanahambana, mukhuhlwani wo hambanahambana. I ndhawu hi nga tshameni laha kaya ku leni ya xipitali a ku na mirhi na handle, hi nga tshameni laha kaya vayingiseti lowu mukarhi mu ndzi yingisela. Ndza kombela xikombelo xa mina nowe a hi yineni xipitali tambe ya ku chikela ku ndzo kohlolela va ku peta ka michini. A hi swona u vala hi ku wula ku leswi zini dzi swaku ne mara vadokodela va swi kota ku vuna mayela ni leswi wena wa swi swaku. Sibongile
1: kanimambo a leswi hi nga ta swi tshika bra avayingiseti va hina eki loko va twa swivavu teki va tsutsuma va xibedhlele, ka xibedhlele hi kona va nga ta n'wi nyika muzulu wa wunene prota kota a ku daya a timhaka ta wena. Kanimambo
8: kanimambo baba Silva Mungwambi mama na Regina Kushavan Simbini antivi kumbe u nga va ku ni xivutiso xi saleke seno u kala ku nga swi twisisanga khwatsi Masingi
4: a kamina zwi teba hambele zwe vayingiseti vanga zwi chela kota zwi hutisa na zwona zwi hlamuliwile na ndzeni ku thambele zwa ku loko hi vangleve hi zwile zwozo kasi ku hatifikela kama badjilawa ya kutumbunuka ka kamalo wa chishika
8: Simbi
3: akunene nai na ya vula swakuveni a swivutiso hinkwaswo leswi swi tlhatlhiweke leswi swi vekiweke hinkwavo vayingiseti va nga karhi va nga hi tungela kasi ni ku va eka hina swa yenela
8: inkomu hi ta kombelanyana ku khomeliwa ka muyingiseti wa hina nyamuntlha hi ta gebeta nongonoko wa hina na hi nga se fika laya ha seleliwe hi ntlhanu wa timinete na timbirhi a ku va hi fika ka wait orage na 50 minutos kambe hi sindziseka ku va hi gemeta a ndokadokisani wa hina wa nyamuntlha lana hi buleke hi kola ka mavabyi lawa ma xanisaka ngopfu hi nkarhi lowu wa vuxika hi vulavula hi kola ka ku karhateka ka mahefemulela manene ya munhu ku kala ku pfumaleka moya loko munhu a hefemula ni swin'wana leswi swi humelelaka hi kola ka xirhami hi nga vulavula hi kola ka swifuva leswi tikisaka hi nkama lowu ku khohlolela swi tikisaka hi nkama lowu kambe ni ku tshemba leswaku muyingiseti wa hina u ta va u kumele xo karhi ka ndokandokisani leyi hi yi endleke ni varhambiwa va hina bava Silva Mungwambi a taka eka xiyenge xa vurhangeli la ta vudaho a xifundzankulu Maputo na mamana Regina Kushavani na yena a taka eka xiyenge xa ta vudaho a xifundzankulu Inyembani hi tlangelani ka vatirhikulori aka Gaza Francisco Simbini ni uvoneleli la Laurinda Ndimandi Inyembani Armindo Masingi ka uvoneleli la Rufina Mundau Maputo mina Monica Novela ni fambiseke ndaka dokisani low na Cesar Baltazar hili inkomu swinene hi tshembisa ku vuya masiku mataka loko n'winyi wa ntamu a hlayisa tata
3: inkomu hi khenseli ku va leswini
11: Doka dokisano a dzongeni ka tiko mabulo ni varambiwa zwikhalo kutani mavonelo ya vayingiseti
12: ni gwela hinkwayo lana a radio Mosambiki.
3: Radio Mosambiki Gas Cultura Shina.

E 8 horas e 46 minutos e akisilikuka keta longolokulo igual a kaunga na kulungisiliwa a linha direta na kunga hekale lia zikilgali ka maputsu na hitaku na kunga hekale kambe kuta salawa na kulore hiliri mila chiputu kez mishle muwe na Armindo Masingi nzingeni kutala ni kutsaga na nitimse pia kwa chitsochi na kilachuelo utaku 14 horas e 30 minutos nukamikakano ya kukanyata mi

Kutani se a dança em cama. Na multa, 23 horas, França, Inglaterra. E mana angata teka kashkotela chau naro. Kombe, ah, angata kumekaka kashgava chau naro. Kassim Nzuku, e 21 horas. Antlangwa na multa, bababa. Na wama mani, ufamba uafika limponzo. Kutane, vamane amkombelo. Amkombelo, vamane. Ale kushuku 23 horas. Lua papa e muchons. Aya tshama la sala. A chuvukisela nasika na bolo. Hikuva mamane loko u kuwa manyankolo kwa a tshama na we la mkumbeni mhonya mkumba. Lua baba u to tshama na we hloko ile bolweni ka vamba ape senia. Swa mano mutsika. Sekutani lua papa e lwe mvitani na bula swimla ubwa. Kwa fika 22:50 na swa ku 22:50 papai lwe a hlokwa yese iseni ya ka vambape vama vakili ya mbape vama nman kutani hakombela vama mano na huwelela maputu na huwelela ka gaza ni nyambana hamikombela vama mane loko shuku 22 itikedi ane mipe olokula kumpika manyisa ringisa. A 23 horas, baba. Papai, malia mzuku ya kuya kerekeni. Mulonzi na munsa. Swela, malia chapa. Suku inini. Aloko suku 23. Unga pimisa suku pao. Unga anranzi. Ai, maka kongo kuranzi. Ima kamba pe. Anga shukweni. Na Fransa, we. Ba hurricane. Hurricane. Selo kumtua papai. Lo mkama 4 horas. Kula vetela. Mamane. Mamane. Nganga fuki. Loko a hlekelela hi leswaku ntlawa wa yehe wu humelelile swi ya gama lomu ka maduwe 3-4 u nga hlamala se hemfoto u nga lavi xivangelo xa ku u suka kaya u nga humi hi kaya tshama kaya mani cukisela we laha sala la se loko mamani loko madala yi ku lavetela lomu ka maduwe xikama u nga kwati futhi loko na wa fika laha 4 a ti cukumetela u nga muyanguli Hileswa kumbape, abi wile. Ni mdwele nyanisi. Ma ungu yo hunzuka nti isu la minga matu ayasa iwa. Kutani, kisungu na 23 horas. Ene kuni makali ya maprolongamento, yanga maprolongasao. A prolongasao lui. Hileswa kulokuvoro ringana 0-0 na kukuno 20 minutu mamani. Mateka mabanyi kwa 15 minutu. Leswi kuni va mamana vakata tseva kontela ma minuto. Ah, phela n'wina. U ta mbona mamana a tshika ku etlela a kontela ku hundzikizi manyisa ti ku hundzakizi minuto a u etlele mhaka mo we. Mamane loko ku hundzakizi minuto wa bona mbyela leswi na va ku 0-0 foot arbitru a ta tlhava nyika 15 munwana a hinuna ngo yengesela mbuyangwana mani kuma va mamana. Ah, ima kadisha bola lezo. Vama mana vatolo vile kusuitwa lezo. Vakwe se teni katimeneri ta ugamu na pala pele. Na pala kunge kale. Selo mkama duwe, shatavu ya papa ya taku gungwa. Alava mkumba lezo ya poke kunganishira mishungu kwemfa. Ah. Mare mfotu, unga musinzi si mamana ata tsamana wela. Wen mbape wa wena va hurricane, va hurricane, va dembile. Utawa bukela weche, unga msindisi maki, mwishise, mnzuku isonto. Kula kuya uyu yake rekene mnzuku, man. Mnzuku isonto. Unga msindisi maki. Welo kula kuwa dembele wa wena, vamba ape, vama nimani wa herikene. Famba wa weche, la sala wa tsamu shushalela. Unga msindisi mamani. Se maki, loku ukuwe, kula kupangalata papaya, vuna va dembele. Dembele hii, man, ishungadori ra France. Mbappe imani, Mbappe, ijingadori la France. Selo kula kupangalata papa ya vona majungadori ba bela lana. Inglaterra na France la ba bela. Si yendi kuwa shinavela. Mwa msindzi isu kwa hawa, eni sindzi isa kakuti nzanga. Aka kusindzi isa kapapa ili. Ay, sabe, manyesa, ni mula mula shunda. Alright, manyesa nga tika nomu. Mara makayole, 23 horas, mkombele, itikeni. Aish, minona.
na tlhelipinda va mamane vin 3 zor axantari hi nyikeni hi galomu ka mavindidhuwe nada vindhuwe se yi ripelile futhi mani hayi bamamanyisa vindhuwe zor wa axantara mfoto yeyi ajistaunke nada na alaka vindhuwe xantari laha hayi khona no phazama hi nyikeni lomu ka madzanovnove no maxitari dar vintora lomu ka matelejornal hi ku sala mi byela eloko ku ga minyana vintora ya jornal a yana xantari hi nyikeni 15 minutu hi hamba digestão kumbe 30 se u gama wena u rhandza hi ku sala loko swi ku 22 xi lava ku vona pre-match wa vona a pre-match mamana i yini pre-match i timinete ta ku sungula loko vanhu va humela laha ka TV va bula hi mhaka ntlangu va bula kepa ya mbape mfanelo yi pa a bulile a belile a ka ntlangu lowu a nga ta nghena ka wohopana a kumana na Hurricane enta i pre-match lomu ka makume manharhu wa timinete 30 minutes a half hour na ntlangu nga si na sungula i pre-match u nga yi byeli ta xikweneti ka nkama pre-match mamani ha kombela mani kuma i nxumayelo leyi ni mi nyikaka yoho mun'wana mundzuku mi ta kuma yin'wana nxumayelo kambe na n'wuhlawu siku leri ni mi nyika nxumayelo leyi ka pre-match ha mi kombela mamamamane a swikweneta hi buleni hi swoho swi hela lomu ka mavindidues vindidues hi 30 a ha lavi ku twa swikweneti a ha lavi swa ku pa a n'wana tlhavo hi xipinyoza hi wena u n'wi tshika nhlikani hinkwawu wa ni byela mavindidue hi 3 swa ku n'wana ni xipinyoza ni n'wi anengeni a mi kombela hi lava ku vona jogo hi vintre xora va ta ku mangisa xa vulavula ngopfu 17 horas 46 minutos a Moçambique. É, não é cool. Não se vula, vula. É, não é isso. Antes, eu vou mamar, né? Eu acho que é isso. Antes, eu vou mamar, né? Eu acho que é isso. Eu vou mamar, né? Eu vou mamar, né? Eu vou mamar, né? Eu vou mamar, né? Ah, sweet, tu é rado, né? Não, eu não vou. Não se vula, vula, rado, né? Não. Antes, eu vou mamar, cagaza. Aí, nhambana, eu vou mamar, né? Como a putula. A ele magua mzuko asikweneti Joãozinho ani Espinhosa nengeni ha porque davo o pura mamane 22 horas se ela e quando 23 22 e 30 com o pre-match all right inkamba kuba yehlisa amafambela ya hina yehlisa na majuvana ya koho nawo mavulavulela mtamato mata singona kubohle kuba a watch rikomba swinwani mabohlela kona hi lawa mungiseta ku rhandzeka a watchira hi se ri hi komba swin'wana ha pasa ni ku bayeta hi khensa swinene ku va mi helehisela timbilu a mfanelo i loku wa kandza a yimbelela wa fiyo yo yehla ke leswi kambe vini 2030 na phinda mhaka leyo all right a hi twenene ke vulanga bya lokuwa

kene ankangala mwana buya ngalo phela seva kona ba dokotela lo bangu ba medical tumundo laba ngu lo babu tamilile mavoko mambiri basikwata swa kwakwanyisa uyo hali kakule mine buya mwana.

Inadana kunkuwalo rena nyat kasi ka chigaba chiwa chako hichipangala tana ngu change.

Bunge di Venancio makamu ni Thomas Valoy munga tisela kasima nguyawa ya usiku ulimila chiputu kesi nguma zano feresh ni 30 minuti na uya ni mbindi maya mahungu nkutumsana ufwetu vantena nasionali.

0: Yes.
1: What? Unani funze geta? Unani funze geta wako awu hunzi? Unani mukhuhlwana wako awu hunzi?
0: Hambo mina ndzi nga madala le ka wena. A hi zwona leswi ndzi hanyisaka zwona.
2: Swi rhurhumela ka ni ndlala kana a wu bekangi matolo. U ndzi nyika nyana ndzi danjanyana. A nyakhwari xa wa ha gwenti.
0: Yes, hato.
2: Baba.
0: Kasi wena. Mina na wena hi mani a nga tswala munghana?
2: Mina ndzi laha ka papa wa mina hi wena u nga ndzi tswala.
0: Ya. Hi ku yini u suka hi le kaya ka wena u ta laha hi ka kunene ka rharhu wa wena u chikela u ndzi kombela a zwaku ka mina leswi ndzi bikeleliwaku hi sati wa mina hi ka kunene a nga nyini wa wena?
2: Madala.
0: Wena u lo ndzi karatisisa u ti lavela a sati loyi u nga tikhetela ha wecelele u lo ti langela. Zwi karatile ngopfu a muchadu ku wu ve wu maheka. A mangava hi lawa ya ku loko gicandza hala ka nyakhwatsi lepele giya hi wo zwale vati go go go hi lavo la ku ta londza a mangava a ku teka hambi loyi ka ku hi no teka a ciponi xa maqoka a caya kasi ku ve ku nwiwa laha muchadweni hi londziwile kambe hi rihelile u ya tsika sati wa wena jotomuka sati wa wena a ku tsutsuma hi timhaka ta le kungu tse
2: maximadake ndzi goheli mina hi ku leyi ndzi dambaku a mabonyana liniya loko ndzi wana ndzi ta muxavisela ndzi yo goha.
0: A hi ku goha ka chumu hi ku mina ndza swi tiva khwatsi wena wo zama ku fika ku sihasika u khwatsi u tumbetumbe leswaku a sati wa wena kata mwana wa mina kata mwana wa mina i lo tsukula muti hi timhaka ta likungu leli u nga na lona wena munhu u nga byi kota leswaku hi ka kunene loko u suka u teka lichekwa u peta lomu ka murhi wa timanga u ya fihla u tlhe u boha laya hi burashu u ta ka muti sweswo
2: loko loko ndzi swi tsandze ni ta welaka baba wa mina mina loko
0: ayini ayini
2: ni ta welaka baba wa mina
0: na hi wanuna wena loyi hi muti va ku tlhela ku kayasa wasati ma
2: wena loko swi karhi ta famba ka papa wa mina ni ta sala ka papa wa mina
0: atona atona
2: papa
0: n'wathaya nga ku tswalange hi milenge wa tona a nga ku tswalange hi nkakanyo swini sweswo ndzi byelaka
2: mina ndzi laha ka papa wa mina apari ndzi kwihi
0: wena a wu le ku lumuka hi li kungu basi hi xikelo lexo loko ndzi humisa lahaya ni parexini ya chikhoya ni chadekele ndzi wu hlamela siku leyi ku vu ndzi xungetele hi titiwa hi yegayo hi yegayo hi yega ndzi ra a hi yegaya hi ku yini ndzi vutisa n'wathayi kota ku va vasati vo va nga tiva Jesu ku a nga hi kona hi ka kunene swo tlhuva swi ta bya mukaa vali n'wana wa wena a tona lo suka hi lomu khilaha a khilela mimovha a famba le kwa seyiva mutamba kumbe hi wa ku kona magalangu ve u tekile u yivile a kasi a wu yivangi u no teka fita metrika lichacha ku pima hi xona lava va ku rhunga tinguvu u tlhela u teka a regwa ya mabizweni wa wena eka kunene a twanana a ya hlongolo xikolweni hi ku a nga na regwa u famba na yona u ku ndzi kombela ku munzi mahela galangu gonghana gini mitsali yo khwatsi i regwa leyi va ku hi nga ta swi kota loko va ku hi ku yini u li hi ku a sati wa mina le kaya a nga swi koti ku civa swilo ha wena u nga hi ku mahisa galangu futsi gi tsaletelwa swilo bya regwa hi ku fela ku pima murhu
2: maxipapaya maxi wasati munwa ku gaxitara michumu laha kaya u loko u xa lexexa xa mafurha xa teta sawu lexiya a nga mbeti hambuti a hweti wowo
0: a tona
2: a
0: tona
2: papa
0: kasi wena vasaleli va humula ma hi xikelo lexo hi ka kunene n'wathaya nga ha twalangi mun'wani munhu ma i lo gumesa hi wena tona
2: i ku tshuka u xa maroxa laha o ga ku a hambi ku engeta tibarato timbirhi wa enge
0: he wa tona e-e u nonwa ngopfu nyamutlha hi xikelo lexi ni nomo wa wena lowu hi ka kunene ka ku ndzhaku ka fenhonge yo dulo hi phodongi wu nwetetela basi leswi gichile ku a wu gichumu hi mhaka ku u tsutsumile hi wasati hi ku yini hi li kungu
2: papa wasati munhu wa ku tshama hi ku gaxitara a sikira loko u xavakile ne hweta hi mbeti
0: hesa wa tona swini sweswi wulawulaku mani kasi sati u mu tekele ku yini u ta ndzi womisa tlhelo hi matesawu ma hesa loko u teka wasati ku la ku u swi tiva ku u lo rhwala nhundzu u swi tiva ku ndzhaka ya wena yi nga ta hefemula u feli kumugisa what hai nini wa wena ntsumugisa la wena ungaga wo baja
2: aka mama ke simose la mabaizani la vayinta zvikuma ku himina zvese
0: atona dzi wo baja ke
2: anzi baja papa majo zvona ku zvola ini zvese
0: auno khenga ye
2: ba
0: ukhengile ukhengile
2: akilo ya popo ne ho tembe timbirate ayimbele
0: atona
2: papa
0: auno khenga ye
2: mina papa nzi kuvhenzi kuti ku zvikufira famba ka papa wa ona mina ndasala ka papa wa mina zvona
0: wena utanzidaya futhi wena utanzidaya ma ndzati laye leswi ndzi nga mahanya na choche a tihlangala lexi na ndziku swa vana wa mina wena utanzidaya tona
2: maxikasi vanhu vaivani munhu va ku vatsiwa ku teka bya vutomi bya gabya va cuka mina ndzi nga lendza ndza lava ku ndzi tihanyisa mina phe a ndzi lava ku ndzi tiponisa ka magastarela ndzi gastarelaku sa twa iku loko u cheka u bika murhu a murhu humbela
0: kasi loko u bika a murhu u fele ku mbhela hi ku vila ntsena galangu loko u gisangula ku chachara ngo conga mati ka kunene ku sala furha we munhu wo kuhalala kumhaleli ku khwatsi u kakuwa khwatsi u vhinyani gambela wasi
2: a wu bikangi mifiringa ndzanzinzi
0: atona u nga ndzi hlangeli mina u nga ndzi hlangeli uze u nga ndzi hlangeli a ndzi munghana wa wena mina
2: u tsakise kona n'wana wa wena mbomba hi ndlala meyuna
0: wafana fana wa wona laha xilahleni ku lahayani hi nga veka vakokwana varari va mina lahayani hi ka kunene tlhelo leyi ginwanyani ku na ni ndzhuti wa hombe hi ta ku kelela n'wananga u nga karhateki kambe u nga ta nuha yeye hi xigele lexi u nga ta va wo va ta loko ka manyaneyi eyi ku watele nguvhu laha va nga lahla manyaneyi u ku wena vo murhila kumbe vo feku ya kholwa phela rikungu leli u nga na lona leyi ndza muzivela hambi ka ta mana wena ndza themba hi xigelo lexi u nga tsandzeka ku tirha le ka mulungu lowu vengi wa mukumbeli leyo ka ni ve hi foto tofu ve wena a kama a nga ku siya mulungu lowu a fambaka kabyi kwa seyo phexeya leswi va nga ku byela ku a mati u nga sali u hlakanahlakana ngopfu hi wona ve wena u wo tirhuma ni mixu ni mumu u ya gwedla khati tigin'wi basi ni usiku
2: kutuvi
0: ku nuha
2: ropa ndzi gaxita rimati mulungu ti u nga gaxita rimati porke ya karhata ku riha to ndzi landza leswi a nga wola mulungu wena wo u nga ndzi fela mona se ni ya hi nga chiki hi kombela tiro a le aka ma va nga teka wena na u teka na teka ni n'wana
0: we wa hlanya atona u nga ndzi hlangeli chukwana hayi atona hi nga yini wena swi lava leswaku ve u cinca le hanyela leyi lunga na lona ka ta mani ndza mu lava ku huya ka ta mani ta finisa ni nga na huya hakuva wena wo u kumbile u byi wonile fikelekiya hi famba hokhe hi ku hoya kombela tirho kota leswi ndzi nga huya eka kunene joyina yimbeyelile ndzi fele ku ta tshama laha kaya kani leswi ndzi ngo ndzi yetlela ku byala ku tihenyahenya loko hi ya kombela tirho va teka mina va ku ndzi n'wana na wena u kumbile swi ku tsakisi sweswe va teka mina va ku wekumbile hi timhaka ta mabyalela u khwengelaku loko gija wo ku ku tlela basi phela hambi laha u nga nyima u nga tshama lawa ndzo tikhoma loko ku lomukanwini ni tino kutle wena a li nwele leli u nga ka nolona wena li lava hi hangula ku kutle u tlhela u covela hi khuma kasi kumbhela bini wa gitiva bini lomukanwini ka munhu
2: na u ndzi fakazele ku mufana lweyo u kuma hi vikarati
0: ndzi ta ku fakazelisa ku yini hikuva ku wena u mphelile ndzi ta ku fakazelisa ku yini va le malembe xin'wana xikhati lomu ka maphepha ti nomeri basi hi lisinisini wena tona hambi chiponi na ku nga hi kali wena u ta tlakula chiponi coku ca ku khema swaku ku chekanwini hi mandla mambirhi wa mphela mitamu ha tona a swi mbemu ni swi wetsetse ni mathontontho laya ku hambi chimotinyana wu nga fambisa a thontontho liya ku vhurugwa tata wena wo nwa a wu zoni ku wo hlakala chifuva yeyi a wu gichumu ina sa wena u nga nwa byala a swi beteli ku la ku tiva ku li nwela muni leli u nga ka lona a hi nyamukhuguli u timaha chibuka wena wo nwetetela basi wawo wo kohlolela
2: lomu ndzeni ku hala papa ku hala lomu ndzeni chukwana u ndzi nyikanyana ndzi danjanyana chukwana ndzo mbela ni tamu
0: landza sati wa wena ta finisani ka ta mwana wa mina wa ku murhandza
2: ena ku gashara michomu laka lu kwanzo wanga ku mina ndzo ti ndzo tirari maze ya mina
0: akwa hi wena u laka ela loko uya sweswi u ta kombe zvoka wo gashara
2: tsikashara laka papa wa mina
0: eh wo gashara
2: madara wa karata famba ka papa wa mina sala ka papa wa mina ha chiwana je
0: eh kasi va ku thumba ku hiwe
2: ku mina ndzi laka papa wa mina wana wo mi consume mbir oya lekwe ka papa wa wena chukwana
0: makono lekae lezwi ku ngane chimwana na lecha chitsongwana
2: u chisaka papa wa ku tsona
0: ku ta hi ku hi ku ta finisa ntekele mwana kamba famba na yena wena wo famba ku gube gube hutsetse lu
2: chita huya
0: changala changala basi ngwepe tindleve u ta lhaka yu la zwakuga
2: mufana ga wa ka gomend ita huya hina vaka gomend hakarata
0: ah
2: u ta huya
0: imanga ku dzwe ku hakarata
2: i papa u jira ke aje
0: ko kon ri vakela ko yi hichi gele chi vate ku sene ya mitirweni le nga kombe mitirwa vaku wena madala u swive kwe wena zwezwi kula ku ndzweni fihlakala awu laka ndlela inene wena ndza ku tsotsela wena u kuni wena li chacha tuku i unga ndzi fasa kolo we awu thembeki
2: we madasha u taka tinwani ja
0: Gichi li kwatsa nyana mulungisi wa uneni lowu mina ndzi ku ndzela ku tigela mafehlefehle leswa to ya n'wathayi he ni ti salada kwatsi hambo ndzi chukunga taga sawe nyambo ke unga taga
2: ayi kona salada lemuya
0: ayeye unga taga
2: sawe unga ulala salada
0: unga taga
2: amari motala lemuya
0: unga taga
2: ulihimenzi ngano lukungu ntsono ntsono ni salada baba
0: wena indina wako hinga ndzi byela khwatsi loko uno khenga sa wena hinga ndzi byela hakuva wena ali hanyela lelo nga ka lona a hi lona le mina ndzi lehleketa ku ku vena lingave la umuntu la ndzi kanga ku waka gument ili khenkela uno khenga yini hinga ndzi byela
2: ndzi khangangi papa mina awa sa tgaya ndzi gashtara mina oyo na ku gashtara akilo asikira imbe imbe tihwete la kaya ali chacha tata sa ucha mafura loko hi tsuka hi haxa mafura bara ku chayela ku katinga swi katinga nyana ni masiku ma naro a xi teki hambi u vhiki a xi teki xa wona
0: hesa wena
2: mina ndzi khanda mafura laha kaya
0: hesa wena zwezwi ndza bonga kota loko u famba wena u nga ku u bebi gambuti ku nghana gicatiwa hi vula chingulu laha handle ku nghana ginga lo mutsuti leswaku wena loko u nga cici u ta fisa zwezwi khombo ni hlomulo ni masingita lika wena mwananga wa famba kambe dzitakukelela uzwizwi
2: papa utsake kunzifa mina
0: eyo aga kankelo magazi ka nyamuhla va rants va vengi seti kota leswi hi nga le hi mujela ku sanguleni ka hina ku hita wulawula hi timhaka ta likungu a ku khwatsa tonani ilo byala likhungu laha mutini kambe kota kula ka kona a tonani Castigo Francisco raru a tonani João Marime vaka gundrugo bene vaku salane kuonana ikuangete ikutlokoke ka plonjo gundrugo bene wache kwa hitu zikubarasa ingisa kangelo amaa

washushiwa wa sati wa nginisiwa matribunali wa sati hi ku saseka ka yena zo va cihileciya cimaha ku cihuma hi tindlela tinene va lehi ku ha a sasikile wa sati loyi a ku na leci va nyikaku dzundzu bya ku wu tihita kasi ku byi kuma eka 21:55 xikuva hi ku yimbelela ka Miss Zavi ku nga kali mahungu ya provinsi. Kula ku no pimela u nga se u boxa ni phakiti ku sala u nga hahi na mali ya ku xava amatabixu kutani bya ku fihlula mandziko vanana va xaniseka hi ndlala. Hi laho hakunene Nelson Tivana u laku leswaku byala ginene ga hungasela kani lebyi ga xanisa ga zwisa ku bayisa kumbela kunene ka vhiki.

0: kubalisa kutimbilwini ta vonke vahanyi valomuka hun'we. Kombela kurula ni ku hanya khwatsi ni ku hepatsana hi hambana ni lediyo ni matshoho ni ku nyanyana ni swilo swo kala swi nga pfuni na hi va ka makadu na hi va ka mani lomuka hun'wini.
1: A vanhu va nga fa dia dzoto de julio va fili ku khwatsi makanji loko mawa lomuka kanji ku wa hi ku rolela swirumbi ku khwatsi hi loko u rola a makanji. Purisa siku leyi a hi siku gokosiwa lomu tixiriti lon'wini i siku ga hombi ga khumbula a kufa ka vamakadri lomu tixiriti lon'wini.
2: A ka mulunghisi lowu hi kona u nga kumeka va chela a zwiluva lavalaku mu kumeka ku va humula a ku hundza ka 350 va vanhu va nga kumeka va dagwa a ka nyimpi leyo a
3: kusukela paloxi ga minawu kutani zwilayelo zwa ku avahanyi tiku nga vanga xavisi zwonhli kutani tohle timbewu vanga natu hikwalaha ka ku na ku rindziliwa leswaku ku ta va ku tshinela xihala xa ku karata ngopfu kasi a ku mitirho leyi famba hi tindlela tinene zwikwata bya vatirheli va mimiti ya ku tsalangana ya mfumo ni varhangeli va miganga hi vona va tirhaka ndzeni ka ku fela a ku tlharihisa a xitshungu a ku va xitivhikela a ka xihala lexi a ka madistritu ga ka mabot ka fanyololo ka masingi ni ka hun'wini. A munyiki wa mahungu wa mutlhangano wa 12 wa mfumo wa provinsiya ya Nyambani kutani u kumbisi ka mfumo lowuma provinsiya ya Nyambani Samuel Zakeu hi yena u laku leswaku zwonhli byi mahiwile kasi swa swi kota ku a swa ku ga byi kumeka hi laha byi eneleku lowuma provinsiya ya Nyambani. Swi maheka leswo na ku hi ku lomu a provinsiya ya Nyambani hi kona ku nga seketelwa ka lembe gi hundzileku a 5 ni 3 amazana ni 5 ni 3 makhumi ni 5 ni 4 makungu a ndzeni ka makungu yalawa 5 wa 2023 ya ku fela ku vuna a majaha a ndzeni ka timali ti tiveka ku hi Fund the Development Local Fidel. A mitiru ya ta ukwevu ufui ga tihuku ufui ga zwihari zwa ku tsalangana urimu hi zwona kutani hi wona maravi manga humelela ngovu aka kuvuniwa hi timali leti lomu a provinsi ya Nyambani ku rindzelwa leswaku a hikwalaha ka makungu lawa ku ve ni ku vhuneka ngovu ka vahanyi tiku na ku ku va kona van'wani va ku ringana a gidi ni 5 wa 2023 vanga kuma a mitiru. A murhangeli wa letiya lanaku ni makungu ni timali xinyimi xa provinsi ya Nyambani Simawu Mavhimbi hi yena a nga wula leswaku a mitiru ya makungu lawa ma fanele a ku va ma maheka ni ku ma maheka na swi tsakisa bya hombe ngopfu hikwalaha ka ku lava nga amukela timali na va maha hi laha ku nga vikisiwa kona. Kasi loko ku simama ku wulawuliwa hi timali a murhangeli wa ku sangula wa komiti ya bandla ga Frelimo hi xinyimi xa provinsi ya Nyambani hi yena a layaku a vatirheli va mfumo leswaku nga va tirhisa khwatsi timali va tiholaku ndzimeni ya ku tshinya xikarati xa ku vavi ni mangava ya ku hundzeleta a wula leswaku a ku fambeni ka muholo wa vona va fanele ku tirhisa hi tindlela tinene yena a wulawula ka fonyololo a xikhatini a nga bulisana ni vatirheli va mfumo. Adelia Makukuli a wula leswaku ku ni vahanyi tiku va zwilisaku ni pena hikwalaha ka ku vona na va hi ni mangava ya hombe ngopfu hikwalaha ka ku va nga tirhisi khwatsi a timali ta vona. Kote hulileku Adelia Makukuli a wulawula ka fonyololo a ku fambeni ka liendzo la yena la ntirho la masiku 2 a li mahileku a vhiki galegi. Loko hi ya ka mihlakano yo tlenta miri maphikizana ya ku khaveliga xikhumba hi xinyimi xa provinsi ya Baronge a 2 a ntlawa wa Nova Aliança wa Machichi. Avelino Antonio.
4: Akawa wa mabaronja lika masingi uve uba akawa wa Nova Aliança wa Machichi kakakano unga beliwa a mulungisu lowu kalivala ya Machichi. chigolo cha kusangula cha mabarons chivechelwa humbele Alex moja achela cha umbiri a Nova Alliance ave aporta katimene tugumesa tahlakano humbele kama vinga lokwa nyiketi le ball here nizo au kumeseni kahlakano mchukumisi wa mabarons zitu maheo ana ku Nova Alliance elwele kanlezo au abelana ekipa ya hombe anga swikota nkuhumelela
5: na loko vasimama ku va nyikwa acompanhamento abafana lava kuma vane dadi ya bon zatsembisa ku manje 2 anos vataula ule sachokare ndzinga ta vanyenge ntsusa amerito manje a bola itsamisile zwi tenje ku ganya yingu ku paliwa yingu lu zwa bola zwi tsamisile zwi mina ndza zwino khane mambo vafana mina vangabela no vanyasi ikholwile azwa chike ka chigolo hinga zwa ganya dojo
4: kakhelugano valiansa mkhomi tlhata kumbiri kapitan mayela ali akha wakwe uyo ropiwa
6: ngenele khwatsi ka jogo hi dominara jogo segunda parte ndishijile zvinga uisa zvona ino uisa mpoko sin mas depois zama ku acelerar o jogo já ipaliwa hezvimbiri ine arbitrage yakona ivuna arbitrage yakona arbitrage sempre kamani kama yoke mari basi kana chini nga vagohela nishive sempre loko ibeni mabarons so sempre va ku hike mari
7: Se próxima jornada, a Ferroviário e Palilwe 3-0 a Kumbana. Mas ele nunca colou lá pelo menos segunda posição?
6: Aí o Lomuga Gulela pelo menos segunda posição, tudo é possível. É só ganhar um que mais jogo lá manga sana.
4: Aí o Manimihanzo, já te gavalete em Nhambanense, ele Ferroviário em Nhamban, aí lá abriu a Kumbana, os golos de Naro, Roca, Leangolo. Temuza Costa, Tolo, Camacinho, o Amukelo, Kelauba, ADVB e os golos de Mbirim, Cachimwe.
3: Bongela Avelino Antônio, loko zwita ku 23 horas kunga hakali, macho na macho França, nika wa Inglaterra, hlakano wa kulwela chitsamu cha unharu, ndzhaku ka ku mitlawa le imbiri a França abiwili hi kawa wa Spain hezwi golo zwimbiri zwo kala angulu, a luza a moli wa ku chikela aka final, hi ku mahaloko a kawa wa Inglaterra hi wona unga biwa hi Argentina hezwi golo zwimbiri zwa ku angulu wa hichimwe. Vona vambiri vata kumana nyamuhla France ni Inglaterra valwela chitsamu cha kusangula valwela chitsamu cha unharu kutsika kaleso kuni vabeli vanga ka lista ya va melhores marcadores va tulwela aku va kuma a bote d'oro hula hula Kylian Mbappe anga ni tlhanu ni zvinharu zwigolo na Harry Kane loyi kunene anga ni tlhanu ni zwimbiri a zwigolo Jude Bellingham wa nghena ka pfelupfelu leyo ya ku lwela a wu melhor marcador ya mundial na ku tiveka ku leswaku a mun'wani melhor marcador hi Lionel Messi loyi a mandzeku a tu mahlu na mahlu ni kawa wa Xipanya lowu Oyarzabal na yena a nga ndzeni ka xikwata lexi xa va melhor marcador. Mandzeku kota hi nga wula i final lava tu mahlu na mahlu Xipanya ni Argentina. Gipelele.

0: Lukwa humeli, ave atatira kota nanza gakalka murangeli Frederick de Klerk chikamwe vambeta amhaka ya apartheid. Hilembe ga 1993 ave awina chihiwa cha Prêmio Nobel da Paz. Lechi chinyikwaku lava tinyiketelaku lumuka kulavetela kurula lumisaveni. Hi 1994 Nelson Mandela ave avotiwa kota murangeli wa tiku ga Joni. Ave afuma tikweni ga Joni kala lembe ga 1999. Atirwa hombenga omaha tikweni ga Joni kune hakuzwana ka vanhu vatima ni valungu lava nga heleyo. Leswi na rangisa akuve va tseselelana vana va tiku gin'we hambi ni ku vhikela a timfanelo ta vanhu. Loko makunu a tshikile ku va murangeli wa tiku ga Joni, Nelson Mandela a nga wu tshikangi ntirho wakwe wa ku lwela a kurhula lomisaveni. A simamile na vhunetela va nga vilela na gundzisa a lisima la ku tseselelana hambi ni ku gundzisa xikola vanana a ku va nyika amakondisyons manene ya taudahe hambi ni kurhula. A ku vulavula hi Nelson Mandela lomisaveni swa fana ni ku vulavula ni n'wana wo hlawuleka loyi a nga ve a gundzisa a lirhandzu. Hi ku maha loko a ONU ku nga nhlangano wa matiko wo hlela hansi ka gambu wu ve wu gema ku a siku 18 ka Julio i siku ga Nelson Mandela, kutani Dia International de Nelson Mandela. A ka siku leki vo tlhela va nga ni hlaya bya mbilu va kombelwa a ku ve va nyima xikhati xa 67 wa timinete va ehleketa hambi hi kumaha michumu yinene leyi nga vhunaku a vanghana lomu ku hanyeni. A 67 wu langiwa hi ku ve malembe lawa Nelson Mandela a nga ve a tinyiketela ka mitirho ya ku lwela kurhula lomisaveni hambi ni timfanelo ta vanhu.
1: Internationally acclaimed.

Bongele, hika 22 horas ni 23 minutos. Kunga hekali, hita kuhengele tela, alongo loku waku yelana, ni usiku gau kawili gachi kumba, utufamba kala uma hora, ati kuwe ni Gamsambiki, kubela ka Fransa, nika wawa Inglaterra. Undau gau naru higone giluili waku kama mundial.

tala na ku ta sangula ku hlakani lowu ku rindzeliwaka ku tiva ku hi mani a to veka xitshamo xa vunharhu patsi kambe ni ku rindzela ku tiva a ku hi mani a to ve wina xihiwa xa Bota d'Or. Nyamuhla Declan Rice hi yena a nga kapitan wa Inglaterra na ku humile ku Harry Kane kasi ntlawa wa France ku vanga ni ku cinca ngopfu ku cincile ntsena ku huma ka Barcola aka 11 lowu nga bela ka siku leki va nga huma na ku nghena ku dowe ka undhawu ga Barcola. Hi ta vona ku zwini swi tumaheka a ku fambeni ka nhlakani lowu se u sanguleleku u nga ni 20 segundos ya hi 0-0 aka mitlawa leyi yimbirhi hi wulawula hi Inglaterra ni France. Ku nga hekali hi ta lavetela Nicolau Mukhavele kasi a ku ta hetisela a matshangu ya nhlakani lowu aka siku leki ga nyamuhla ku rindzeliwaka leswaku ku ta vi nhlakano wa ntivitivi mitlawa leyimbirhi hi wulawula hi Inglaterra ni France. Inglaterra se a winile xikotela kasi a France na yena a winile makhati mambirhi, Inglaterra hi khati gin'we. Ka lembe ga nyan'waka a va hi na molo wa ku va nga amukela va nga tlakula a xikotela lexi na ku nga hi ku lwela ntsena a ku wina a ma-premis individuals a ndzeni ka maphikizana lawa ni ku kuma a medal ya de bronze kota swi tivekaka ku luliwa a xitshamo xa vunharhu a ka maphikizana lawa ya Mukhavele ga xikhumba. Ku nga hekali Nicolau Mukhavele a ta ve na hina aka relato na ku tivekaka leswaku France ni Inglaterra va bela na ku kiyela siku gin'we kutani tihora kasi swa tiveka ka biliwa a nhlakani lowu wa hombi ngopfu Xipanya ni ntlawa wa Argentina.

0: André, Thiago Santos, Perrin, Soriba Diop, Félix Correa na Girondi. Kasi amutlhokanyisi tatana David Ancelot. França Belane Peano Faye Bukamir Oko Gilot Ito Kobaldi Delo Benite Fileti Kasi Mutokanyisi Tatana Eduardo Steel Mitria Radio Mozambique Lei itisaka a mitlangu leyi ku ve ku xiyaxiyiwa leti ri naka ni xiyimo xa unharhu nkarhi lowu nghilandzi loyi a humelelaka hi bola lin'we la ku kala ya ngulu mahlweni ka vabeli va França a ta huma nghilandzi ni bola mpeli loyi a nga ni 4 makatleni a ta huma ni bola laya na khoneni a ta sukela a ta ku yini ke laya a ta ba bola mpfumawulo nge se naba mpeli wa Inglaterra a ta ku yini mpeli wa Inglaterra a tlakusa woka rhukutsa bola laya na rhukutsile kasi bola ri ra dyenda xikarhi ka kampa ku na nchumu bola ri ta va li ya huma se ni ya tlhelweyi a ti se na huma ra tlhela ka vabeli va nghilandzi lava sindzisaka va ta ku yini ke vabeli va nghilandzi va susumeta phambeni va pipiritana layana ku famba va France laya ku va teka cuka vabeli va nghilandzi va ta sindzaveta va sindzavetanga va fambile layana vabeli va ntlawa wa France cuka France a ta famba bampe a nga ha fikanga layana va tekile vanghiza va ta ku yini vanghiza laya va teka bola a kwata mbape layana a ba mavoko leswaku nchumu leyi a yi mufambeli hi laha ku lavekaka kona 7:33 nghilandzi wa humelela mahlweni ka France hi bola lin'we a ta ku yini ke layana a susumeta bola ku famba vanghiza layana va veka bola xifuveni mpeli va nga ni 11 makatleni a ri veka tlhelweni layana a ta ku yini a ta famba cuka vanghiza va ta famba va kandlendzela loku kuma swinaa ta bola layana va zama ku kangela layana ku na nchumu layana a zama ku hlantswa ku sungula hlantswa vumbirhi a ku na nchumu va famba layana mpeli va nga ni 11 makatleni a zama ku rhukutsa bola laya a nga rhukutsanga petelisini ya phambetsiniyana kasi a ka ha na nchumu layana hikuza va khavile layana hinkwaswo vula leswaku ku ta va ni xikatiso na xilombo vabeli va France. Mintirho ya Radio Mozambique leyi na yi karhi hi heleketa leti yelanaka ni mundial ya mutlha hi karhi hi cukisisa leti yelanaka ni mubeli lweyi a nga ta va kumbexana loyi a nga ta va teka xitepiso xa unharhu. France wa luza mahlweni ka vanghiza hi bola lin'we ku fika nomu lowu swi endlisa xiswoswo mpela ku ni xikatiso laya xi lombaka vanghiza vanghiza lava nga karhi va humelela va karhi va humelela vanghiza layana va lavetela ku hinkwa tindlela ta ku veni va nga cinca hantswa kasi mani loyi a nga ni bola layana empeli wa munghiza a cukumeta bola xi endlangu wa swinene a ba bora hi mpfumawuri bola liba mpfukeni layana va peka xifuveni a ku na nchumu layana a tshama ku kangela layana a peta phambeni a sindzaveta ku rhanga vanghiza va famba ni bola layana manikeloyi a nga ni bola layana ka lava vanghiza layana i the clan rice the clan rice a ku yini a ku ri ntwi a ta sindzaveta layana tlhelweni kambe a ku na nchumu layana va ta huma ni bola layana manikeloyi a nga ta sindzisa layana vabeli va ntlawa wa le France va huma ni bola xi hantla ngopfu swinene a ta ku yini ke layana va zama ku sindzisa va huma vanghiza xi hantla ngopfu swinene a ta ku yini ke layana a zama ku kangela mintirho ya Radio Mozambique e ti patana Félix Baruque Félix Baruque França e lui a luzaka ku fika nkarhi lowu.
1: Alô
0: Félix Baruque analista desportivo aí na França wa luza ku nkarhi lowu kambe cuka França a zama ku sindzisa ku na nchumu wa ringisa layana ba bola pakatile guardaredis Félix Baruque França e lui a luza ku fika no molo
1: Felipe tata Nicolau mangase de mora nzeka Radio Mozambique, mas o professor Maputo Gaza não é nimbali.
0: Quando é Félix, eu falei só com França, ele é Luzaga, que fica no Molo, que é na Inglaterra. São Bavela, França.
1: vela França pamba vela a Angelili ali cara e a França le sapo a England vai ta facilitar aqui vamos quando cambi e quando le sapo Declan Rice e ele é a tema da casa quatro da England cambi o que chuca lá uns inicial England não foi boa uma alteração de o carro aí boa Rashford e boa
0: con l'ombre in Inghilterra Felix Parucchi come la con

0: França. Anga wonanga ntlangu lana ikonsa lei. Agunye ke bola enhloko. Bola kunene litkonda tlhelweni. Liya kongoma kunene. Swivula leswaku golo la ku tsokombela lingena la ngiza. Ku fika nomu lowu. 2 Inglaterra, 0 França. Felix, replay. Lera de Moçambique. E gola que suca a corda, que nene. Vabelo vangiz, ela vava veke ni, choco ego elela. Ya que veva escota, que veva lonto, votam candelo, Felix.
1: Vela, lexiga, ula só de lam cavel, lexago, a Inglaterra, a Congoma, convisa ao nene, convisa ao pulo de iona. A bola lili, cambia suca de cola, a meio-campo, lá, a vanga, endossar a saca, e Inglaterra. O tênis saca, louco, as amafu, sempre um homem chantil, cambi, louca, mas arremata, bola resvalar lá, uma cona, o tênis lá, a rice, as amafu, peta bola, apela, peta a bola, a pequena área, lá, com uma consa, com bem consa, o acaína, a estive, cambi, ele vai ganhar, a bola, ele vai ligar, o tênis, a bola, lá, com manhã. Kutani ile shushumela ka leni kutalam khabela ntse twa ranzeka a Inglaterra ya kongoma ikomisa ku dzwa yona ama trofe zwole ba wonaka himbonile dembele a handle ka kampo hibonile Jude Bellingham na yena a kongoma a landle ka kampo ma trofe zwamanga mahiwa hi Didier Deschamps na yena Thomas Tuchel kambi a France anga swikoti ku aku equilibrar swikule ngrandi a kongoma
0: Bom, Félix. A mundial walembele wa nyamwaka ani xihlahla lesa ku hinyima na katsongo ephuza mate ka cold break ai Mariam Gwabele ka Mariam Gwabele ai yo bela murara wa mpela la na kono ku hinyima ephuza mate
1: mela lo ke li Mariam Gwabele to bela murara ba tiza ya ganisa amusi wa 45 minutos kambe ya mundial wa FIFA 2026 anima novidade, onde a meditation break, onde ele a far, né, a intervir, onde ele a mina olhinga uma, e a lançamento, 5 segundos, para uma repulsão e a bola, guardando de nada, não pode, acho que ele bola. Então, uma novidade lá, o manga, uma lela com a FIFA, a mundial da FIFA 2026, o tênis, né, com a current break, ali. Hydration break, but I mean, this is ka mundialo vinci o dimile vinci xikambi a loko hi twa mahungu a UEFA ingaku inge ta rotara ma a mina yo karhi mayelana leyi nga humelela ka FIFA for example a hydration break a UEFA ile a nada leswi a yi ngheni ka swona leswi kutani a yi swi tivi ku fita ku yini kumbe a ka fita ku yini loko yi ta organizela maevent ya yona hikuva despite the blue vintage leyi wa FIFA hambi mundial wa FIFA ka wa FIFA the blue vintage a vi ni manovidade a ni minawu ya ku hambana nyana leyi yi nga ta hiti yo tatela
0: kunene loko hi cuka ni eFrance lweyi hi ta londza vota vumukhandlolo a ingaku mitlangu ya ku sungula hinkwayo hi le a ti lemeleke lava a bela na vona kasi leya ugamu ya yimbirhi ingaku ya mubavela u nga va ku humelele yini ka eFrance lweyi vo muchelanya na mpumpurhu vo muchenya swimurhani swini swoswi
1: nada akakulenga swimurhwana tatelamukhaveni va nge se ti vo rhandzeka valabya mosambiki i misoro xikokisa makoto gavnanyimba a leswi humelelaka hileswaku a ti ipa ta fundana loko a nkama wu famba leswaku France hi loyi a nga ha chixa hinkwavo lexi the primera fase ateya fase eliminary kambe loko a va tlhinganile ni xikakake xiya xa Spanya hi laha de facto a nga wa kona France kutani hi tshemba leswaku maekipa madefense hinkwavo mo mu funda France ni kona laha ni ka swi nghenya muntlha Inglaterra a swi vona swaku laha hi nga byixa France loko hi masochiletini leswi kutani matirhisiwela ka mamaha Thomas Tuchel lawa ma switirhela ka ifedi ku fomba hi nga wula leswaku a nghenisi Rashford a nghenisisa ka vabeli lava vambirhi i vanhu lava va tirhisaka malaterage kambe va muntu rapid ka vabeli ya vona kutani swo swimahekaka masikambe yena France a ma hi malterasonge ka onzinisele ya yena mdembe leyi a nga nghenanga kutani hi leswi vonekaka leswaku de facto France a zama ku disequilibrara kambe a nga swi koti ku humelela ku khoma England kutani a ku na swimurhwana leswi nga kona tatela mukhaveni a football i siyense yo fundiwa naswona vadivesari va fundana tatela mukhaveni
0: kunene le ka 26 minuto ximarito i makumaka na Felix Paruke a ku yini ke layana ta zama ku humani bola layana ta ku yini ke vabeli layana va ta sindza veta bola vabeli va vanghize hi xihantla ngopfu swinene va ta zama ku huma va hlantswela layana ku na nchumu layana peta bola layana ka ndzendzelo ku luma swinene va ta bola layana a ku yini ke layana vabeli va vanghiza va hlahlisa bola va zama ku yini a ku kangela layana ku na nchumu a peta layana ku kwini a zama ku tshindzisa ku na nchumu layana bora tlhelo layana ka vanghiza lakuyini layana mbelo wa mugiza layana a lulamisa bola layana a kangela a peta bola layana a zama ku samaele ku huma xihantla ngopfu swinene layana a hlota ndhawu ya ku ve a ta kongoma phambeni va ta famba laya vabeli matikeliwa nga ta famba layana ka vabeli va vanghiza va na xihantla vabeli va vanghiza a ta hamba layana Anderson Anderson va sendza va ta bola phambeni laa kumeka ka Konsa Konsa lipeta laya ka Konsa va ta fambisana na lona layena kasi ku tekeli vabeli va France manikeli va nga ni bola layena i cherke ya lipeta ka Doe va ta famba laya cuka ngoza ta famba vabeli va France kasi va zame ku lamita bola layena kumbe bola leyi ndzula etlhelweni ka mabalisa makhomeliwaka i mubeli Anderson kasi bola la khona li nga ta lumba vabeli va ntlawa wa France va ta ku yini ke layana va ta lulameta layana a li nghozi kulu kuma swinene laya nga ha famba layana ka vabeli va France France lweyi hi lweyi ka a nghenaka nyamuhla nge xibebani a nga na ntamu kulu kuma swinene a ta lulameta bola layana a ku yini ke vabeli va France va humaka ni bola layana manikeli va nga tama ni bola ka va France a to veka layana ka konat a ku ri ntwini a to sendza veta tlhelweni laa kumeka ka Hernandez a ri ku ntwini va ta fambisana lona leya ka Olies oliyesa kuyini kasi ari tlheriseri riyani tsako imanikelwani kinaka kona ati kuni ata kuri ntuyali veka litsako laya kumekaka mani kumekaka erinandexi erinandexi akuri ntuyali sinta vaenda tlhelweni imanikelwani ka nipola layani ka mapela lava i gusto augusto kumbe augusto kumbe gusto mavito ya kona na gusto apeta bola phambeni la kumekaka ryan cherki ryan cherki na kuri ntuyali sinta veta va ta fambisa zabyona layana ku famba mani kufamba duwe duwe ata peta bola joka vulava ta famba kangela layana apeta xanta ngopfu swinene laya ku na munhu layana apeta layana vakhavile evangiza vasinzisa vabele vafaransa va nga koti ku nghena kazi ekarhi ku helela layana ri na mani layana ri na doe doe doe doe abe bola layana ku famba ka mani ku famba ka mobele lweyi i oliyesa a nga fikanga layana asinzisa joka fransa ta lulameta bola layana apeta bola xandla ngopfu swinene ta koka xibalakata layana ku beliwa 29 minuti ka mintirho ya radio mozambique a kongoma layana a ta ku yini kelea cuka kuzi ra famba famba fransa fransa a nga fikanga swa mitsondzomela fransa ku rhangi vanghiza va teka bola layana va ta ku yini layana va ta kangela layana va tlhelela ndzhaku layana ku na mani va ri peta ndzhaku layana va ta ku yini ke vaza va kululama vanghiza ene radio mozambique emisor provincial ya gaza loko ku lita mintlangu ku tiyisa miri tshama lulamele hina mintlangu ku tiyisa miri mi kuma kwala radio mozambique ni nhlikani hi ve kola hi tiyisa a ntlangu wa ferroviario xikan'we ni club de gaza kusukela a kampo ya maria mgwabi vanakulori van'wana va ri kona kusukela le a valdemar fernand van'wana va ri kona kusukela le a ntlangwini wa ka maputso va amosinyanombe a va li kokola na hina a hi ri kola hi tisa mitlangu leyi swoswi hi heleketa leyi telanaka ni france xikan'we ni inglaterra hina hi tibohelile mpela kumbe hi tlakula xikwata lexi xa radio mozambique va ta famba laya vapele va ntlawa wa inglaterra hi manikelo va humaka ni bola lweyi khonsa khosa kumbe khonsa a peta bola layana la kumekaka mani kumeka ka spence va ta fambisana na lona layana zama ku kangela tlhela ka marki gay akuri ntwini a ri sindza va ta tlhelweni la ku kumeka ka mani the cli rice va ta fambisana na rona layana a tlhelela ndzhaku va ta famba cuka vabele va vanghiza va ta sindza veta phambeni va ta kangela layana a ku na nchumu a ri tlhelisela ndzhaku cuka vabele va vanghiza xihantla ngopfu swinene a ta kangela layana munghiza laya va dluke hinkwaswo swa ku pasa vabele va vanghiza layana va tlhelela ndzhaku va ri sindza veta tlhelweni a peta layana a ta ku yini ke layana a ta huma layana emanikelwe mpelo wa munghiza layana a lidokola a peta bola xihantla ngopfu swinene a ta famba layana ku famba mani ku famba saka kumbe saka kumbe saka hi swi okay saka ta ku yini ta ntwisa ndzhaku laya kumeka ka rinandi anderson anderson a ku ri ntwisa sinza veta phambeni va ta famba layana hinkwako la ku live xitipo xa tirhisiri lugar hi nga medalla de bronze a ta ku yini ke layana a ri sinza veta va ta famba joka vanghiza a ta ku lentswini a peta xihantla ngopfu swinene a ta tsema laya xihantla ngopfu swinene kasi ku rhangi mani ku rhanga vabele va ntlawa wa ku rhanga va fransa va tsema bola 31 minuti beliwaka 2 inglaterra 0 fransa swa mbavela fransa ka ntlangu lowu a ta ku yini ke layana vabele va nghiza va humaka ni bola va ta sindza veta layana a peta bola xihantla ngopfu swinene cuka va inglaterra layana a peta laya kumeka ka mani layana ka mbelo wa inglaterra a zama ku lulamisa layana mobele lweyi jed spence a nga zama ku huma layana a sindza veta ku rhanga va fransa layana kumeka mani desier doe a ku ri ntu ya ri peta tlherisela ndzhaku la kumeka ka mani lacrosse a ri peta ka hernandez va ta fambisana layana vabele va ntlawa france va ntlula ndza tonga yimasa kambo swoswi va kambe kambe lombaka mani lombaka vanghiza va tsema vanghiza hi nkarhi wa ku enela a ta sindza veta layana a ta ku yini ke layana a ta sindza veta tlhelweni a hlantswa ku sungula a hlantswa vumbirhi cuka mugiza babola a phakata magna guardaredis wa france lweyi se a konyeteke mambirhi ka siku la nyamuntlha bo felix mpfumawulo wa mafikelo ya wena hi lowu fikaka u nga laka u nga fiki hi tindlela tinene ya tshemba swa ku xikhomamoya lexi u nga na xona kuve u twa ritorni la hina ilo u nyikela ka retroalimentation tshemba swa ku ta swilunghisa nga le khale, kambe a hi navela ku cukisisa nyana katsongo a mabelele lawa ya Inglaterra ya ku jumela. Inglaterra hi lweyi a karhalaka, wa ha lava ku engetela handzu lowu.
1: Inglaterra fela tatana mkhavele a lava ku engetela score hi winile mukhuluvanya wa Rashford loko a ri karhi a ba mukhuluvanya, kambe hi winile kwarteleji makmahanye a ri karhi a phakata bola lisuka a pikeni area ya yena. Kutani swivula leswaku England a zama ku dominela a jogo kota a ganye 2-0. Mas França loko a nga zami ku mamarimati a froda area tshama swi va nge swi ki ti humela khwatsi vona bebe
0: bo i França lweyi a nga zama na yena ku va ya jumela la yena, kambe swa mbavela bola la khona lumbaka mabelu va France. 34 minutos i beliwaka olies a tlakusa woko la yena ngaku e tava bola linga tava lumaku dokoliwa la dokoliwa lipela lipetiwa ka Mbappe, Mbappe alipetaka olies la yena zama ku hlantswa. France lweyi o bela na mpela a nga ha lavi nchumu, va famba va nghiza va ku yini la yena va sindza veta bola phambeni a ta ku yini ke a ta hlantswela cuka bola la ya ta famba cuka va nghiza a ta ku yini la yena a ta sindza veta baliza mpela liyo pa a ku yini ke la yena a petile la yena kasi swi hanta kom swinene ku rhanga France a huma ni bola cuka va France va ta huma ni bola a ta ku yini ke la yena ndlela ndza to ku yava sa kampu a peta la yena xikarhi ka kampu a sindza veta cuka va France va ta famba la ya va hlantswa ku sungula va hlantswa vumbirhi a ta ku yini ke la yena a ta ku yini a zama ku kangela la França a zama ku huma ni bola la yena cuka França ni bola peta bola se anta ku swinene la yena a zama ku kangela la yena ku na nchumu a ta famba cuka França França França França ku yini la yena ka ntsindzilo ku rima swinene cuka leyi mani leyi a ta peta bola la yena França wa hlwelisela nchumu a ngaku hi leyi a ku la ku ni mihoni mpela va technique lava va zamaka ku ve va lunghisa leti yelana ka ni ta technique ku ve hi kuma Felix Paruki laha ku lavekaka kona hikusa a mutwa leswaku ri retroalimentation laya joka Inglaterra Inglaterra a ta ku yini a nga fikanga wa sindzisa a ta ku yini a ta endla goli va pfala laya vabele va France va sindzisa vabele va Inglaterra va ku yini laya va ba bola ku.

0: Я майкна Франса саму бавела кунене Франса нга кой румео леш нга ка Франса ega ka румео ampela un segundo Felix Baruque Франса нга кой румео
1: а Франса ungu румео tata nam khavela nga se tvora leka lisho shona ka la sa chamalisa kambe kamu a swi hlamalisi hikuva hi malini leswaku maltrasos langa ma Thomas Tuchel lawa de facto masultanaka a yi feito lawa lama lavaka kutani hi vona va Bellingham va bala mavoko va ri Kane va bangu hinkwavo lava hi nga tindoda hi nga tinhena ta England kambe ya maltrasos lawa ya Tuchel lawa de facto ma rizoraka a mihandzu leyikulu swoswo swinene saka u gizara ka swuku leyi a ku hundza swipimo swa 45-2 kutani England 4 France 0 tana mukavela
0: kunene va huma laya vabele va France France lweyi a yena lweyi a toloveleke xika vanghisa va famba laya a peta bola laya a ta kangela a ta ku yikelena a ma ku litokola a ku nga na munhu a ku nga na munhu laya na ku veya yamukela bola la baliza lilombaka vabele va France bola la baliza lilombaka vabele va France va ta ku yinikela va ta staveta bola laya vabele va France va ri ka lwa makani bola laya na mbelwe lacroix ya ku yena ya lipeta ka hernandez ya ku ri twa tlhelisela ka mani ka konati konati a li babola litwa tlhelweni famba tsenia tlhelweni kasi va tekile vanghisa a teka vanghisa va famba laya na ku mbelwa 3 xika leta 4 cuka vanghisa a ta ku ka xibalakaza va ta ku 5 palile mbelwa France France a ngakata nchumu nyamuntlha a ntlangu lowu
2: vabele va sendzhaku a ntirho wa vona va huma hinkhwatsi vabele va sendzhaku loko ndzi vulavula vabele va sendzhaku ku patsana ye Mike Manyan loko u cukisa gol leyi a nga ta boka yi saka ahelomu ka vabele vambirhi xikarhi ka vabele vambirhi va sendzhaku madefeza mambirhi a fanele ku halera khwatsa xogadaliani Mike Manyan kani leswi a nga swi kotanga ku lera khwatsa xogadaliani a fanele ku maha swa ku hundza leswi a nga swi maha kasi ku ha susa bola liya Mike Manyan ni vabele va sendzhaku ngopfungopfu a vabele lava va corridor central va exu a va swi koti ku vhala khwatsa vabele va ku fana na saka ni van'wani va nga ka matlhelo lawaya ya mambirhi va nghena ku rhandza lahayani a kuma onge vo bela voce loko va tlhela ndzhaku se loko yi nga tiyanga defense ni makeup yi nga ta tiya ni attack yi nga ta tiya
0: kunene tihlo la Idrasio Makondela mfambisi wa xitimela lexi leswona a patsanile na Felix Paruk na yenawo ka mitirho leyi kasi a primera parte lowu a heleke bon primera parte de Lille eta la vetela tindlela ta kuve Felix Paruk enkatsakanyo un segundo so kusa uchukisa primera parte
1: ah de facto de tlam khavel nwa tsitwa ranzeka a primera parte ava a hela a hi vona a score hi vona leswaku France 4 ndzi vona France 0 England 4 France lweyi kumbe hi ku rhumiwa a ndzi lwa kona a wu fikanga kaya a ndzi lwa ku rhumisa u masesfos kutani England hi lweyi a humaka a tshisa France hikula ka maltirhiso swi vengama maha masultile hi feito hi tshima swa ku a France loko a lava ku zama ku pela a podio ti nga cinca mabela tatana mukhavele
0: Esod Marito ya Felix Paruk analisi la joku leyi ka primera parte Idras Makondela i ta gemetalana a primera parte ta vuyela ku ta sungula segunda parte ka Inglaterra lweyi 4 France 0
2: Bongele França, França ni Espanha ni Inglaterra lá a França a biwaku hi zwigolu zwa muni zwa kala ni hlamulo hi ntlawa wa tiko ga Inglaterra kululiwa akuya kululiwa tshitshamo tsha unharu tshingala kuswana ku tikiwa hi Inglaterra makono a France nyamuhla zwa mbinzela mungiseti wa ku rhandzeka ku nga hikale hi ta tlhela aka gaza ku ya ramba Nicolau loko yi ta sangula segunda part.

Fica 0 horas nem 2 minutos, estou com Moçambique, meter a rádio Moçambique, estou em Nambane, recuperando a Gazana Camaputo, a o Sikulegi, com Tivisua, com o Xingueta, no Hishakan, o Akulela Chitsamchão Naro, com a Inglaterra, nem a França, Inglaterra, o Awena, Remuno, os golos, ao Cala, Nishamulo. Itaona ku zwini swi tumaheka ka xigava xa vumbirhi xa nhlakani lowu laha hi rindzelaku a ku tlha hi ramba Nikolau Mukhavelo kusukela ka Gaza laha kunene a to hi ambela a nhlakani lowu a ku famba ka segunda parte wa maphikizana lawa hi ku mahaloko Inglaterra a laha kusuhani ni ku tlakula ni kutani ni kuma medalya de bronze ndzhaku ka ku mitlawa leyi nga swi kotangi a ku ya ka final. Ku nga hi kale hi ta tlhela ka Nikolau Mukhavelo kusukela xitichini xa hina ka Cacayi ka Gaza, kasi bya swi kota ku wa a simama ni wu hlawuteli ga lebyi mahekaku a ka siku leyi ga nyamuntlha. Mandziku nhlakani wa tivitivi Xipanya ni Argentina mitlawa leyi mbirhi yi nga ya ka final. Argentina a zila a byi kota hikuva Inglaterra hi duas bolas a uma ka xikhati leti hi vonaku a vabeli ni ntlawa wa vachikumisi na va nghena ka livala byi enele ku ramba Nicolau Mukhavere. Nicolau Nikolao Mukhavelo hakuramba avabeli va tlhela ndzeni ka kampu ku famba yini hi byona ku nga hakali hi ta lavetela Nikolao Mukhavelo kusukela ka Gaza.

0: swivangelwa a swigolo eka tlhelo ka ntlawa wa Inglaterra. Hi ta rhamba Nikolau. Nikolau, ha ku rhamba?
1: Kunene Drasio, ni mwingiseto ku tsandzeka. A hi halavetela tindlela ta ku ve hi tirhisani tintlhari ta hina ku ve ni hi vona mahele lawa hi nga kumaka marito ya Felix Paruke, kambe tintlhari ti karhi ti tirha. Ya tshemba leswaku hi ta va hi kumana na Felix Paruke ku nga le khale. Bon, Fransa hi loyi a nghenaka wa luza. Bon, hi nga vula leswaku i ntlangu ku wa na mpfumawulo. Dembele wa nghena segunda parti lweyi nakona hi ta cukisisa ma-substitutions lama endliweke. A nga na mpfumawulo, a nga na matimba Fransa lweyi. Wa huma duwe Konate Hernandez ku nghena Dembele ku nghena nakona Barcola. Hi tlhelela Fransa leswo. Bon, Fransa a ndzi lowa hi ku mu tsakisa mani na kona na tshema nga ku a wo mu kwatisa
0: hi zona a handzulo ya wumutsakisi wa wona hi ku hlamula leswi hi nga byi vula hina ku lori Nikolau cuka ku a phambeni vabele a va nga tikombisi hi tindlela tinene a ndzhaku na kona kota hi nga vula swa ku a vabele va ndzhaku a va nga vhali khwatse ku a xikombiso xelebyo a byi wunile na yena Didier Deschamps hileswaku a nghenisile Upamecano kasi swa swi kota ku a pfuneta ku vhala lahayani centro ka defense.
1: Kunene, ku ta sungula xiyenge xa umbirhi lanake hi nga ta va hi cukisisa a ntlangu lowu la ku belaka Inglaterra 4 Fransa 0. Bon, hi nga ku Felix Paruke se a kona. Felix, Fransa a cincile nyana nga ku a la ku cinca handzu lowu. Bon, Felix Paruke, mafikele ya wena la matsonsomaka ngopfu swinene. Bon, hi ta tirhisa na Manuel Antonio. Ya tshemba leswaku mintirho leyi yi ta va yi landziwa la ku lavekaka kona. Nkarhi lowu ku beliwa 45 minutos 4 Inglaterra 0 Fransa. Kunene va ta famba lava bele va ntlawa wa Fransa va zama ku huma ni bola layana a ta ku yini ke layana bele wa Fransa a zama ku huma ni bola kasi a ku Ndebele lwa nga zama ku huma ni bola. Bo, va zama ku huma lava bele va ntlawa wa Inglaterra va ta ku yini laya va ta pipirita laya ku na nchumu a zama ku yini a ku kangela layana a ku yini layana a peta bola layana mpelo wa Fransa a zama ku hlamusa ku sungula layana a peta ku sungula layana ku tshama vabele vantlawa wa Inglaterra a kangela layana a peta xanta ngopfu swinene layana 46 minutos 4 Inglaterra 0 Fransa a sindza veta pambeni cuka Inglaterra a ta ku yini a ta famba bela mapeleni ya yena ya xipapa a ku yini a ku ri ntwini a huma layana hi xanta ngopfu swinene a peta bola layana ku na nchumu layana a Inglaterra lwi ke angala kanga na majuvani anga na pressao hi ku sava humelela mahlweni ka ntlawa wa France munhu wa mabola ya ku kala ya ngulo va huma lava bele va ntlawa wa France va sintisa laya ni rhandza ya peta bola senta kuno aku yini ke lena vatsemile vapele va ntlawa Inglaterra Inglaterra ku yini a ku lentsweni a peta bolo exihantla ngopfu swinene va ta sindzisa layana a ku yini a kanga ku sungula a ta famba layana a ku yini ke layana a peta bolo layana juka juka France go go go go go go go go

0: Mas subisi tu sons lawa mendeke enga kumpela ilawa enga ku ilawa maenda ka kuveni France lwe apuka bon aiti kumbe Felix akona moyeni bon atwete mukile bon a technique ka reti ra kuveni Felix angena shtikini Felix paruke. Bon, a matsamela ma pumela.
1: He zona o la uti selena ku lori loko tshuke sa ma substitute sa ngona le zwaku a Inglaterra ka ti khatanga zama ku kwela David upa Maikan loyi anga yena anga ngena kala anga kala va vanharu vanga ngena a segunda parte lei hi yena anga kuma bola ma recuperação la anga nyika ulize wa zwitiva ngovu lebya ku nyiketa bola wa zwitiva ngovu lebya ku mahama assistance hi yena anga chela tlhelweni ga chibaba chela hela makari ya kumeka tlhelweni ga chibaba la anga he kona Kylian Mbappe aka unda uligiana nga tolovela ku tsetselela Nicolau
0: u vulotisil Inglaterra nga ku wa wana ngosi la yena bola la yena batsemile la yena 49 minutes peluaka Inglaterra 4 France
1: Achitile kukampele chaku Kylian Mbappe wakhela ka luta ya yena ya kulwela Bota d'Oro na kutiveka kule swaku manziku Lionel Messi anga tshuka achela chigolo a ka jogo le vatubela ni France ya final
0: kunene choka France abi bola la yena ka satla mkelile eka rokanela Kylian Mbappe kuvula ka Idras ilwa tlhela ka kaya nyimpi ya yena kuve a lwela Bota d'Oro le ka meia-noite na 13 segundos 4 Inglaterra 1 França va uma leva pelo vantau a Inglaterra a babola mpuma ulo layana a kulentwe Inglaterra a ngheni na yeyisa kambe swo se wa swi vona leswaku França Elwe ka ngena kutuka France ta fama bola lena batsema pele mo Inglaterra lena sitisa pa bola ntle tlelweni spalakat pa bola lena ntle spalakat po a tin tsara tena ta technique ti gona soko kuna Felix Paruke gaitive Manuel Antonio akona Felix Paruke
2: alo tu tram kavele aito aito kubi drasio pa kundel mai ito a mo se bola zeka sabiki a putu kaza nyoban
0: mafika
2: inkomsinene vela ai vai ma replay ya bola la ya bola la mbeke ku fomi ndawe leswaku swaku France a lukaseka kishiwa laha a taluza a bronze kambe na mbeke loko a nga pit magolo a taluza a Bota d'Oro kambe vona swaku France a zama kuma hinkwaswo leswaku a rivira hambi ku impatarisa a jogo leyi a nga ni matimba ngopfu swinene kola ho temi ke mbape na yena a sengile kumpeta a golo kasi leswaku a ta zama ku lwa na lelenibes ni ku vona kasikasan ya magolo hi mbonile leswaku mbape hi yena se ya kumataa ka xikwata a ri karhi a landziwa hi mpeli Lionel Messi a ni wuti golo mbape ya nino kutani sibone parti loyi a tshivisaka swobetaveni magolo hambi hi tlhelo la France hambi hi tlhelo la England ta tira mukhavela
0: kunene 52 minutes beluaka va huma lava bele i markelwanga bola layena vabele vatlawa Inglaterra layena xiantoko swinene layena va sindzaveta layena va tlhelela ndzhaku layena va kamikapu ilumba ka France layena ta peta bolabola layena va na xihatla va kangela layena ta peta ntsindzeleni layena Inglaterra a zama ku jumela layena a ta juma mpela a ta koka xibalakatsa layena va pfalile vabele va France hi nkarhi wa ku enela a ta ku yini ke layena a peta bola laya xihatla ngopfu swinene a hlantswa ku sungula a peta laya kumeka ka mani kumeka ka Mbele ya chukisisa kahle kusa matsamela lawa ma kanganyiseka lana kuvula kuvula gusto apeta bola senta ko sene chuka France ta peta bola ka Dembélé chuka Dembélé akuyini Dembélé asa mo kongena la yana atlanga masta la peti bola la nga da mun la kumsa kora ngiva belwa Inglaterra batsema bola ka roganela chuka Inglaterra elwa uma ka chuka Inglaterra imbelwe Spence Spence aba bola ndwe tselwene
1: umone he is
0: ona
1: ako vamtsombolele makimanya vamuona zwaku aranza ku huma ngovu laha yana zama ku mbasha pewu hi kuona ku ahumile ngovu akabalisa soka zwomanga
0: kunene va huma leva belman ke lwanga pola lena pelwa ntla wa France ata ku inke layana apeta pola senta ku chika France France wa famba lena ata ku kaspana ka tsakolo kolo ko

0: Nene, 5 Inglaterra, 3 França. Félix, Inglaterra se ilwangani 5 ma bola yo chitelwa nyana hi timinete tinga kuve ntlangu gama leswi nga ha pimisa swona swa ku nga tshuka ya ka maprolongamento. A ya wena mukhandlu la.
1: Bona ke tala botlhabele na e se matondela a ka nga mkhandlo le nga ya tsamo tebe ka swa ka lo mpho le nga le to se a ka bena yena se sa di sekile ma se e le ka dia 19 i sonto ala programa manyingi michelo ka se kumalanza na swa ma jambo e tala yone ga ndi final kambe saka ndi buya ko saka lui anga ma happy trick kola ho jig bel na nga mi ka bol ka se tso ko a wa ni oportunidade ya ko a fesha a happy trick então saka hi be di fatto anga ngeni sa a bola un tano bra Inglaterra e tsamba so vita le golu la ku la tranquilidade ko se leso e ko ku chuka nkari di fatto ya ka nkari wo nyi yo sa ni tsena ma 2 shot minute scavare mai 5 o 4 ya contestação e poi a prolungamento pode mi fare di porti che non cavelli ma che non hai grossi ma che dai
2: Izona a o ka hinga tivi leti nga mutshamisa banku Harry Kane ka nhlakano wo fana lowu Inglaterra a nga dominara ngopfu a swi ta maha ku a nghena ka pfilupfilu ya va Melior Marcador loko pimiwa leswaku Harry Kane wo va ni sege wa swigolo hi nga wona loko ku hika yena ka undhawu ga buka yo saka a nga chela swigolo swimbirhi a nga swigolo swinharhu a kuma 9 wa magolo a nghena ka pfilupfilu kani leswi xi tiyile hikuva le xaku Inglaterra va zwana Jude Bellingham a ni ntlhanu ni cinci kutani se xigolo kani leswi a byi n'wi nyikile ku teka bolo a nyika saka kasi bya swi kota ku a chela xigolo xa hat-trick ka nhlakani lowu
0: xiwo ka Inglaterra 89 minuti xi biwaka xiwo ka Inglaterra a ta famba layina va tsema vapele vantla wa fransa a tlhelela wa nkora fransa nkarhi wa matimba tshuka fransa ta ku yini layana ta humani bola layana kanganyisela layana a tlheriseriwa ndzhaku fransa layana ta huma layana aka makeup ya yena 89 minuti xi ta wona leyi ya xiengetela nga ta va beliwa a ta ku yini ke layana fransa ni bola a ku ri ntwini ya rihlale va ka tlhelweni a huma layana a veka ka kumane a veka layana ku landzela ka mani ku landzela ka mpeli lweyi wa ntlawa wa fransa emanikele lweyi dembele ya ku yini a ku ri ntwini a peta bola layana vatekeli vapeli va ntlawa wa fransa va Inglaterra vula leswo joka fransa a ta ku yini layana a veka tlhelweni a zama ku veya ba bola dlule henhla layana vula swa ku bola la khona lombaka vapeli va fransa ku engeteliwa 7 minutos Kylian Mbappe a lulamisa layana
2: ku la ku nghena konde a la ku nghena kasi swa swi kota ku a nyikela nhlengelo wa yena ka 7 minutos leti nga nyikeliwa
0: kunene a nghenile layana vo a hi vona layana ku huma ka bola ra khona va huma lava peli va ntlawa wa fransa a ku yini ke layana
2: ku ve mahopi ya Kylian Mbappe ka kanto leyi a nga va kha a tlheliseliwa na Hefford Jung
0: okay khensile Idrasio ku yi pfunisa ku chukisisa ku beliwa 1 minuto ka leta 5 na 2 ti engeteliwa ka Mbappepo va famba laya vapele layana joka fransa a ta ku yina a nga se wa nkora fransa wa ha zama ku veti a nga tshuka humelela lana hinkwaswo nga ha cinca lana 7 minuti swi nyingi ngopfu swinene joka fransa a ta ku yini layana va kavile a sindzisa layana pfalile layana a teka mbilu wa ntlawa nghiza layana kasi va khavi mbilu wa mghiza Mbappepo swontse
2: hi tlhalugana na arbitro a nghenelela ka xogada liyana a valela mbeli wa fransa a arbitro a nga tsutsumi timhaka ta ku tsutsuma a nga ti rhandzi ndzeni ka kampo hikumahaloko wa kumeka ka maxogada man'wana la kusuhani a valela vabeli
0: u vulotisile Inglaterra ne nawe lwe sa kwa chincha. Kwa chincha vangiza layana. Pata kwa inge layana. Mpelu wanta wa Inglaterra. Luanga ta wanpola layana kune ntu ya lshatran zako. A wanpola layana. Inglaterra. Apeta pola pambele layana lukunyua ilisawa kwa pambele wanta wa Fransa layana. Kami kampulu mbaka wana chuka Fransa tafamba layana. Azama kupaye shini za kwani layana. Arterisa wangena. Wazama kubea. Azuna chuka Fransa. Ana kwa indebele ya pipola layana kasi. Akumani ni mgiza mungwe layana. Asusama pimwe yena layana. Wasintisa layana Fransa takuini layana ngena. Isha antangwa msunene vateki wangiza. Vateka wangiza wa umana wapela layana. Anga se pumela Fransa swa ku mchumu ya aisema eka kahle wa halandzelela ku vanga kuma xokari tshuka Fransa angena laya xa ntango swinene apeta bola layana tshuka nguza ta famba Fransa ku yini a hlantswa ku sungula layana la u tlanga ma style layana kasi mubela mbonisisile ngiza layana mbonisisile akuparo jogo apeta bola layana kumpeliwa tinaru kaleta tlhana timbiri tiengetiliwe ke mbompepo kuni mbeli mun'we wa vangiza layana ngawa bo Felix
2: maqhinga yo gakama lawa maqhinga ya ku gakama
0: ku vula ti siri drasi maqhinga yo gakama Felix Paruke n'wina mi va trainer dori handle ku mi va analista swa tirha hinkwaswo
1: valtudo loko u ni vantage wa zama ku kebrala a tabela ofensiva ya adversário u mahaka itai kasi leswaku u ta nyimi sankan kasi leswaku u zama ku rutala kutani tshemba leswaku a nimeze cinco wa England hambi leswi a humaka ke u makoti koketela kambe naswona swi tshimpfunile para England hikuva a França tan como o Gamo Alcaré ama a jogada ya muito perigoso também a alguns jogos aí já a tipo essa coisa já na entrada da pia grande área as pessoas agora estão muito caias já França bem algum caia a todo o físico da França estamos com ele
0: o belo antano também é de calete tan tan na timbir tinha que ter logo chuta timbir inteira jogava belo antano a Angiza lá na va uma bola ata ku yini ke layana kambe kampu leyi lombaka vona peta bola xi endlaku swinene layana ku rhanga mani ku rhanga vavhele wa Fransa layana ganxa cuka bola ta famba cuka Fransa wa famba Fransa cuka Fransa ta ku yini layana a ni mukhandlo pala bola lani ko ko ko ko

0: ngokubangeneli baFrance imali kaSuri kama mahadi Didier Deschamps ila omanga kusukela maifeti vakulu kwa swinene la hadi fatu va dembele kana ngena va le karhi va pimakana vona va ngheneli ka swivulwa party na cinca mabela hi vona Kylian Mbappé na yena a le karhi a pfuka na Olivier na Barcola lava nga na attingent leyi ya Frigos leyi nga yi vona tirhenta a fasi repulari kutani swi mahetleli va le karhi va ri pfelana poko grawa bolo a bolo swi va swa fika ka 4 wa mabola kutani Inglaterra na yena a va kuma opportunity ko malitaswa swi nga mawula leswaku a fanele ku cinca hikuva loko o a zama ku adiresa swiguardala a ri kabari ate a basana malinya a France a ta hlasela laha swi lokaka kona kambe a ni swa swi ku tshuxela a hetile a va hava Maestro Sonji hi lawa ma nga sungutela feti na wona Bellingham a nghenile hi vonile a hlantswa 3-4 lahayani kutani na yena a teka marika yena hi ku kasakanya ri tola mkhavena Josi Makumbela laha hi vona ivi jobu ya vanghana hikuva ha swi swi ku va Bellingham ha swi swi ku va Arican va Olivier va tlhangana ka matikatikakulu ya Europa hi vanghana va kulaka hi minkarhi yin'wani kutani ivi jobu leyi yi nga kuzelana vanghana hambii va kulaka ka makipa ya vona a le Europa mana naswona ku ni parikoi yin'wani ka jobu leyi titana mkhavena Josi Makumbela hileswaku Didier Deschamps hi loyi na yena a hlalisaka ka selisawu leyi ya France leyi a tivaka hi kona swa ku Didier a ta gheveta musi ka mundiali leyi a nyika ndhawu Zinedine Zidane leyi a nga ta teka musi hambi a teka ntirho ka selisawu ya France kutani hi leswi nga vulaka swona France a salile aka quarti lugar kambe Inglaterra hi loyi a nga ta nghenaka ka podi a namuntlha loko va ta nyikeriwa swihiwa ka leyi a nga ta nghena ka Premier Source kutani taveni Inglaterra a ri karhi a pfala tifile lugari kambe tanyima leyi a nga ta nghenaka ka pfumeri hambi swibundu hikuva hi ni jobu ya grand final namuntlha hi yi karhi va switsuma ora entre Spanya na Argentina etala mkhavela na Josi Makumbela a ni mixo kumbe a ni usiku kambe hi ta vekona mazilobo loko hi ta vona finali hispanica laha hi nga ta vonaka Messi na Lamine Yamal na va tisatu hi nga ta vonaka naswona va le karhi va difontelana ka ntlangu lowu wa finali mazilobo etala mkhavela na Josi Makumbela
1: bo Felix le ka umaora se swa fanele na kona ku ve mas ku samsung loko khudzaela a mundial lowu a hi xanisi ngopfu swo Felix
0: a mundial tata mkhavela loko a maheka America a ta hi xanisa ku swo swinene hikuva diferensa hambi ya fuso horario hi leyi yi nga yi ta diferensa ku swo swinene na khumbuka loko hi tshamaka yini ya malwandle hi yakoseni ya maamerika latina hi xanisekile ngopfu loko hi fika seyo hikuva heyi a fuso horario ya dlayana kubaku kambe hi tshama swaku aluyataka disbini 3 hita veka oro normal hikuva hi ta vekola kusuhani a Europa laya a Portugali Spanya na Morocco hi ta ve hi nga ha xanisiwi ku fosimitekela mikhaleso
1: bo umulani Felix Baruk kambe mi nga tsikeni ku ve mi pangalatana na hina hikusa nyamuhle usiku zariyaxa
0: hi ta vekona separate mikhavela hi ntirho wa hina radio la hina yi kaya laha kutani a ri na problema hi ta sengetela humulanyana ka loko lexanyana hi yotelaatumbela a ni kerekeni kambe ni mudlambu ya usiku hi ta vekona futi xitichini kasi leswaku hi tangalataendla na siku wa hina vo rhandzeka aladimisambetini sotofa
1: ma-portugalsanaiaselisalito ka Idras Makondela ku vuya banyana makonta buildad mangalimangaka hina hi ta tlhelaswona
2: ku na yo tala hi nga mawulaka hileswaku nyamuntlha ntlawa wa Argentina hi wona wu to lavetela a xikotela xa vutlhanu ni cin'we hi wulawula hi sati titulux na ku tivekaku leswaku Argentina a ganyile a ntlhanu ni kutani a lavetela xikotela xa vumune a chikele ka finali ntlhanu ni ginwe amakhati aka wona ganyile mu akha amakhati manharu nyamuhla lavetela chikotela cha umuni amahlweni ka tlawa wa Xipanya Xipanya loya lavetela chikotela cha kusangula cha mundia cha umbiri cha mundial loko kupimiwa leswaku a tlawa wa Xipanya uwinile khati ga kusangula ni kumbitisela atikweni ga Afrika Dzonga hi 2010 ka final anga bela ni Holanda kasi Xipanya loya tlawa ya ka final ya umbiri ka matimu ya yena ni tlawa wa Argentina Argentina hikwala kanyisa chikotela cha kumbitisela anga chiwina kuvika mundia la hundzila ya kungabili wa Qatar lava nga kumahlu na mahlu ni France awina Argentina hitaona ku himani atutlakula chikotela ka siku le ganyamuhla ka mitlawa leyi mbiri ya hombi nga chikela ka mundial kwala kanyisa leswaku chima asangulela hi ku bela amaphikizana lawa ya mundial a France ani melhor defesa loko ku pimiwa leswaku ani chelelwa chigolu chin'we tsena na ku hikwa Argentina yanawu avi ni swigolu swa ku tala ngopfu ka maphikizana lawa ya mundial kani leswi a chelelwi swa ku tala a chelelwi na abela ni Cabo Verde a chelelwa na abela ni Inglaterra a chelelwi na abela ni Egypto Argentina hi loyi kunene a chelelwa hi ku a chipimu cha tlhanu ni swimbirhi swigolu aka maphikizana lawa ya mundial ma nga lunghiselwa hi Mexico, Canada ni Estados Unidos da America nyamuhla se a tivikile wa unharhu a nga ka xitshamo cha unharhu ni cha umune loko ku pimiwa leswaku Inglaterra hi yena a nga ba a tlawa wa France hi tlhanu ni chin'we swigolu swa ku kala swa ku anguliwa hi mune aka maphikizana lawa ya mundial muyingiseti wa ku rhandzeka aka hina byo tlhatekela loko ku nga hi ku vhala amagambu ya mihlakano yo tlayanta miri siku leki ganyamuhla laha hi nga la ku tiva ku hi mani wa unharhu a tekaku medal de bronze Inglaterra.
3: Madambu,
4: magambu,
3: madambu.
4: Yamintango ya kutisa miri, yamintango ya kutisa miri.
3: Yamintango ya kutisa miri. Radio Msambiki dzungani katiko akufikisela nokondoko wa madambu yamintango ya kutisa.

0: lamanene.
1: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi madyelo lawa ma nyikaka vutomi linene.
0: Madyelo manene.
2: Kwaratse kwa Radio Msambiki akulasa ni kukwasela kano kunoko lo ungo vutobi ni majela manene nyamutle itava ebola ni Rosa Mavimbele lwe I musweki lwe atako na atirisana ni vanu risikuru nguwa ni nguanyani kuwa kumaka kabazara wakala kuru mdopele na kanchencha ilwe kempele angatava nyikashu ndesha lisi swekisa kusuwa na mela nukuba atava ayamukela vanu kwenkwa wangawa lwe atako na anima wadzwe ya tesa wangawa lwe atako na anima wadzwe ya kutala chukela diabete ni mwanyani kwa maelano nukuba ma lavetila lushakuba maveni avu baso bile jinani tiba kwa kuna lushakuba ivanyink va suka kwa sikuru mwanyani wakunguma le mintiru eni va lava kuva vatafetula luku kufika nkardo wa dina kambike yana matkomela yana iwa ya kona itava imulosa alosela ni kuunga vula lushakuba materela iwa ila utakuna orna ona ni kushundla ishi leshe unga na shona.
3: Kambe mchumle unga ivula uilu ngisala loko vako jwale shwa kuila mchuma kumaisa kuina kumbe sikuru nguwani nguwanyano utana uusi nyimelele shwa kuwa vanga umelele
4: aleso vambe nvonle garela wakuna yenche ni chumisho lava utala sena vatiba kukali nitra na vwe malema nda una shwa shwa natinga shumaisa kuine pravata kuma vaga ufana vangano
3: vakufana ndaba vakuyenzeleke ila vakutolela kuba vatwa ivabe ni problema la tesa ukola kamunyo kumbe vani problema la diabetes umunshwana
4: ni tranda boka yangwa va diabetes ni lava vanga mala tesa unaona loko sweka na mpoto tata munyo na mpoto uchilela matempero ka swakuga enda untrasana boka yangwa
3: kambe loko sikuru nwanyana utsiko sweka swiendle leswaku vakuya ta munhu wa nyiwani wako kala unga tersana na yena manje munhu le afika umunyika swakudya akudyela swakuva mina nileka leswi
4: mina ntshama ndi preparada ku na swina duma do otra forma pude ku saka humelela munhu wako akalika masiku ma endona swanga swo ntshama ndi maya xitsakatu ntshama ndi prevenida swona loko u saka humelela munhu anga fendlala
3: enaka loko hi vulavulala na melano ni mavabyi yo karhi kuna lava ma nga khoma mbirhi siku rin'wanyana mbila wena yi tshoveke ku va u mi vona swa ku va ka xinyimi lexi u fanele ku va u lunghisela leswi swa endleka leswaku va ni nga fika mina ni mavabyi kumbe ya diabetes ni kombela a nchumu xa ku a xi fambelani ni mavabyi lawana maxi wena u ni cuvuka swake swi ku endlekela
4: swa ni endlekela ku ni tirhe vanhu swi vevuki munhu wa humelela a lika situation lena va nga wu gwelanga hi ku a wu gwela wena tingukholo ku a nge munhu a nge tshuka tsakise hi ku hema
3: mo va mi pfuna na mavonelo
4: hi pfunana hi mavonelo
3: kambe vona va yamukela
4: va yamukela
3: mayelano ni ntirho wa ku sweka ku na leswaku va mun'wanyani wa lunghisela a vuya tata munyu swi nga va kahle leswi
4: a swi kahle munhu nampoto hi kateka hina va wu sweka a loko a le ku sweka va napena loko nchumu xi nga na munhu ka munhu a engetela hi yexe a nga li ku tata ku hi tirhisana ni vava vanyingi kumbenyana o va ni tesa va nga hi swa munhu se ya kuma na wo chela munyu wo nyingi a swi humi tenge munhu a ma hi ku engetela ka purati loko a munyu nga twala
3: kambe mayelano ni ku va ni fika lana kumbe ku fika munhu un'wanyana wa vantshwa kambe i nkarhi wa dina ala ku va a ta kuma ku phuza amakhenini lawa a nyikiweke xipiritana wena woho sweka u ma yisa kwini
4: i makazi yararo ku makilende mo fona va ku na lunghisa nchumu xo yata andtown loko u tshaka humelela lava vonghiso tatana example nambe tolo ku humelele munhu a nga ni diabete andtown a ni ma yisakati nomche na xitaka ri nimpunga kumbe kana atigela atifambelana and i think ti tengentshama ni ni sakatunyana dulari swi na loko munhu a tshama humelela enkwana leswi a swi lavaka a swi koho kwe waka xithakatu ni mi chela xithakatu mi swipula munhu a nga ku wena
3: kambe mayelano ni ku va vanhu lava va ku endzela vu leswaku va wa kuma kwatsi a ti va kona leswaku wa wa famba ya sweka lomu emichadweni nakona u lumiya u endlisa swoleswo
4: ni endlisa swo sweswo a ni cinci na mbe vona ni tirhisana na vontlhanu na gwera hi sweka swa ku gabala vanhu vanyingi and a wu tingi hi ni mamahela muchumu matemberu ka nkama wo susa a ma ha tirhisiwi ka swa muchovelo hi mhaka mavabyi and a wu na vula swona tingi evitara a matemberu ni mchovo hi tata mafurha ka xikhava a swi laveki para lava vangwana
3: kambe mayelano ni ndyangwini ka wena na maendlelo la bazari walama
4: mi ni rhandza munhu kakambe leswaka swa ku ni chela munhwini munhu entao a yi ya difference a bumiha ni va kumbe ni va tata makilenti lawa ma vakwana
3: kambe loko a wu navela ku va u nga siya Jones ka vaxavisi hi vulavula lava va swekaka va tlhela va xavisa swona swakudya leswi a wu ta siya yini
4: hi mavonelo mina ni ku hi pfunisana na tshuka hi va vona va kuleka hi matlhelo yo tala munhu a tirhisa matemperu a tata mafurha a tata munhu a ni ta va ni navela ku hi mavonelo mina a ni navela ku a tlilenti loko hi sweka hi nga cheli munyu wo nyingi tlilenti le engetela lona ha loxa a nga la ku hina hi tata munhu ka swoko ka panela tivisho ke hinkwenu la munhu a ta kuma ku a fika kuma nchumana a nga ku munhu a tshungula swakudya hi mhaka munyu hi mhaka mafurha
3: a matemperu lawa ma nga tshuka ma wona muchumu
4: a matemperu ka swakudya ku ri lava va vadyi matemperu and a temperu lalikulu lele pelemenije mina ni tirhisaka i nyana ni xinyanani a leswi i temperu wa kula titemperu ke hinkwako loko u swi tiva ku swi tirhisa a ni tava swi ri bomo hi hamba hi tirhisa a swo xinyanani nyana hi nga tirhisi matemperu ya lamanyana wey ku ni matemperu ya ku hava bomo ra hi tekaka swakudya
3: u va byela yini lava xavaka swakudya ngopfungopfu lava va tekaka amapassageri nga vulavula va fambisa movha ku va va kombisa ndhawu ya ku xava swakudya laha tivaka kona leswaku va a vutomi mun'wana mun'wanyana a ni leswi lomi byelaka swona
4: mina a ni navela ku a vapassageri lava motori vapassageri lava tshama va xava swakudya va kuma motorixa a va kombisa ndhawu leyi ku na va ta kuma muchumu leyi vona va yi lava humayelana ni vutomi leyi munhu a nga na lowo hikuti va tshika va ka n'wana ndhawu ya ku na ndhawu leyi va tshika va tisa munyu va tisa mafurha ndhawu leswi se swa peristukara a vutomi na vona.

0: tseko wa maputu gazi na yambani ngemata kola nangono ko vutomi ni majela maneni nyamuntle bula kena rosa mavimele kusikala kola dropena kanchencha la kabazara lokar lelu bako dropa lelu maila nukuba itava ibula ka nangono kulo kuba ijunze sana ni mashakela wa maneni kati nilela leti na kuni kuvikela na vutomi shia shi leswa kuwa kempela yena mashakela la wata kwa rana vona angava waya kola nukuba iswi nishi anshi yendla kukuba ata simsa utomile jineni kala vavata kuna va muyenzela na va nyimela leswa kuwa kempela atava imintiro ya yena vava va kuma ku fihlula va kuma ku lalela va kuma ku vakiva ta landza ntirho wo karhi kambe hi loyi a hi chumbutelake malani xi ndla xo karhi ndzhaku a va a siya a ntsatsi yamukela ku salisiwa a Roxtino botela bindzu lake no kombisa lipelile
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa manyikaka utomi linene.
1: Majela manene.